0: You're listening to PM Tonga.
1: Vai malal, me kalta a planet gas, mana fanongo ma tuaki ke wikeni, malo vai.
2: Malo pita de tamaka o mi mau pefa nga mari ke fra ho kwa to pleo ke kainga, malo la mari a ho e ki lele a tonga ko to ape mo me a mai ki polo kalamani. Ko ata be foki a fra manatu ka ki mo to ko to ape o kai to tari ki mo to la faile sa feito. La valere fi di mo to ani to ko ni atu ka uma fo ke kauta ha ko ia planet gas. Ti motou koe mu fema mo nga me alere la ila ia pito te vita ka ma ka nga fanongo te tutaki mai ko ia ku fanki ka ko ka i pensi ne le la ma ke ato automatiki ka kia ka ma fo ke nga me alere ko to ape ke fema nga SUV se a fitu valu hiva wa be fo ke tau sia ho mo fu ka ma fo ke tau nga me alere la la hi nga yut ai ko Ford Rangers Toyota ka ma fo ki ai nga me alere ke ke pe lava ke ke firi me ai ko ia ai o tiki to tatari pe ko no fo atu he ni ko ia ko toko ni pe ko tau kai nga tonga ko ka ti la fu ke ni ai tonga pe au nga u ai ai tonga ko ia ke fai ata toko ni ka ki motol ko ia ko mo finance mo atu ai kala me alere ke ke ke mo firi me ai fa malo atu ka ki motol ko ia i nga wiki ko mari wa tu ne mo lava mai mi tawanga ngai feitu o ko mama o te me o kala nini kalkulava ki nau me amai o frahoko ai ai singa i ko ia nau me alire ko e tau fika te foni fe tu tatu mai ka te au ko noa uaua noa fitu hiva ono ni ma ono valo pe ko au ton mai peke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street ka mou me a

0: e pui pui ang hemo hou eiki ka atu mua ki whanonga nongo e koeni. Oku ke whekumi ki hato ke tāni fo i saute o kalani oku ne o atua e taupoto taha ke te koe mo family ka pau koia. Wakai ang emua e mauti mianga whakaumea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akuma ula wafoketo o atu tae totongi e quote i awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku tae totongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ke taha walu. Ka uku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao saute iho ofa anga hanofo inifo koula. I e Shine Dental, og nga ulawa fai kotoa e ngā oe koini, aho pē taha. Tuku ke nauhanga o ngāhi aho o marimari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he nga ulawa o tari ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip. Ko iai, o ange hawhai ngā maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiva ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiknau tolu he Facebook mwe Messenger. Shine Dental.
1: Malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sili ki he ngākau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Koho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho mea sili i tae totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau tae totongi ia whakatau ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sili koia o ngākau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wawe a kansa. Hano faito o kuta e totongi pe aku wawe mo fai ngofua honu ngawe aki. Ko sivi ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo u. Ko ia ko ho o mau pe ho o naunau sivi pe ake whakahoko rewa ha o sivi malo.

0: tae tuna ora tunu kuafe ma taunga he ngongo me he kolomua weringa toni ki he aho ni malo tae
1: malo mai la male hau enki pa malele a ton ko tope mo me mai ki tau ho a ngongo ko ia i he popule lulu ko eni ulu aki hange ko ina mo me ki ai na fa hoko ai tu tangata polifes i he wanoa wano i falaite kua o si aina kaumai ki ai aina hei apiako koe ni maalunga i Wellinga Toni. Kaike he koe fe auhi koe ni pe koe ngawe koe ni nai whakahoko ia i he ngahi apiako lalahi koe ia i loto Wellinga Toni o i kaike kaumai ki a poli lua pe a mohati. Kaike he nai amanaki pe foki ke whakahoko e ni i loto Wellinga Toni pea i e whakataha pea mo e talanoa ko ia o e tangata moana a ia koe se auhi fo ou e ni a ngahi apiako maalunga a Hawke's Bay haki pe foki ki hore whenua pea mo Manuatu a ia koe fuafua whakahoko e ni a e por kalama peheni a ia kamata ia i he ahataha fitu ko ia o a kosi pea pe foki ki aho wataha o o katopa. Kai ke whatatau ke whamatala ko ia ke pi maki si aia koe. Se fine ene ne whahoko po kalama koe ni tokoni en ke tau whanau tau te fito koe fuafua se auhi eni o whahoko i loto Wellinga Toni o kaumai ki ai a ngahi kolo ke he. Whatatau pe foki ki he whamatala pe ameni sile ombudsman i he ahoni kua tau mai e kau whawhawhonga pe a mehe ngahi whanua okunau kaumai ki he study visit ko ia i loto Wellinga Toni ai aku kaumai ki aia Tonga ha a moa Cook Island pe a pe foki Thailand. Koe pōkalama ako koe ni, koe tokoni pe ia anu sila ki he ngahi whanua ni ke lava o whewhai hawhi ngawe a ki mo ki nau tolu pe a train a ki nau tolu tau te whito ka te ki nau tolu ko ia oku fo ou i he ngawe pe a whatatau ke nau whamatala i he aho ni o nau pehe nai kaumai ki ai okrotonga kaumai ki ai ai ongo tangata tonga e ua ai ako Edmoni Pifeleti pe a pehe foki ki a sione hamani ki te au tō pui. Koe pōkalama wiki taha koe ni whapaanga pe ia in Usilani na pōkalama tokoni koe ia ki he ngahi whonua. Hangi koe ang mōmea i koe koe role pe koe function koe ni a New Zealand Ombudsman o ku fukumahu inga au pito au pito ia i New Zealand pe au kia e nao wha amu ke pehe ai mahu inga ia a ngahi whanua ko ia e pasiki o nao kao mai ke ako koe ni. A ia koe nao tefto i ngawe koe whakatotolo i halaunga ke kau aki pe amu ngahi poki ngawe e puleanga. Wakai ki ha ngahi OIA request pe ko ha ngahi whamatala eni o ku whie mau ke vahe vahe pe amu ngahi oha taha pe i he public o ne whie mau ha whainga whamatala pe ame ha poti ngā oe a ia o ku nga whatotolo i a ngahi request koe ni pe to tonu ke whua ki he ngahi poti ngā oe koe ia e pule a ngā kaike o ku iai foki a e whie whia koe ngā koe kau mai ki heni a tonga ke lava tokoni ki he ngā oe koe ia o ku whahauko i tonga. Hange koe mō mea i, ko Alista Moe Peao, ko ia CEO, ko ia koe ombudsman, ko ia a Tonga, pe a kuro Tonga i Nusilani, i Wellinga Toni, pe foki i he nefatongi a kehe. Ka kehe nai tau mai ai kau whafofonga i whalaite ko ia kua o si, whahoko e tuo whiri ma ki nao tolu talitari i he aho monite, pe a whalele ai pe a mo e nao ngahi pō kalama workshop ai a kua Tonga whahoko i he weekendi, pe a nao wha amu ke nao a ahi ki he ngahi community, kawai community Tonga i he aho monite, ki mua pe a nao tok wholau atu ki o kalani. Koi whaosi o te teo e pekos lia ka take a Wellinga Toni ki he amanaki whahoko ko ia e wike lea whakatonga ko ia wano a wano pe a ku whahoko a te hoki a e whakaava o e pōhiva a ia whakaava pe ia i he pōhiva ko e ni a ke a pōlotu i he seasi ko ia Methodist Wesley pe a whakaafe i a ngahi kauhiva pe a te hoki ngai seasi mo nau tau tu pu e nga he hiva ke whai longa ia ke aho koe ni, ai pō koe ni. Kai kehe o e tok whetu utaki atu a e sea, pa pe fō ki he sekretari koe e koslia ka utaki a Wellinga Toni ki he pō kalama koe ni. koi nga ta ngai nga hiong ngong wala ma wa te sia Filipe me te hao tai tu na ola tu nu kwa se to afa
0: ko sia le pasa fai to tonu me he kolongo e kakala Christchurch pa me ta nga hiong ngong ki he weekendi malo sia re
2: malo pito ai ma u fai nga mari pe a okutatau pa mo ha ai fo ma fana ne ngo mo moko a e tau to ferongo a ki koia i e fiafini patoko e a honi ka ko fatonga i haka a u ahi waine koe wike whaka ose ne mahina koia ko si ulai pe a ange koe a tuk hua whakatonga pe a mona pita maro mua a e tau kei manawa pe a urotonga tikiri e tolu e fua ma whana e tai minba o amanaki pe i he tahanima pe a i he tongpongi nisi pe a honi te u tokanga ai ki ti kolo koini ko esperten. Ai ko esperten nuk tu whakatonga ia pia mei he kolo ngoe kakalaha ngai ko whakahoko. Pia ne whaia e feilo aki fie fia au pita upito. Pia moe whahinga kau tonga ai a okunau i he koloni. Pia koe ko no te tolai wha mui mui e tolai i he toko ni mange au. Kau whata tau ki he whamatala koia a fifita sa tui. Aia oku ngāwen he taha ngahi Tala City koia pea ikai ngatai pehe ki he totaha koia whakakolo. Oku ne pehe ai oku whaiha ke pehe ke hauia ki he taha fe. Pea ko taha mea whawhia fia heni ko hui ko roki ko se ilo ngaki. Pea whawatau kua weni ai ngahi siaske ke he e valu i he koloni. Pea, koe mngai mea pe kuna o whelongo aki ai, ura ki pe koe ako, tuke he ange hange koe ngahi polokarama whakae lotu. Pea, koe ne ngā oe koni he tangata atu motu trust, aia koe wafo oweni, te lawe pe ko okarani au nau ofisi. Pea, okulawa ai ke au sia ke whaia ai whelongo aki. Pea, lau koe ke esperton, o tagoe o kukau atu pe me feitu o koia ko Lincoln pe efo kiki methen pe a ukumahino mai a e toko lahi a e kakaitonga ko nau nofo i e feitu o koe ni. Tako taha e mea whawhiawhia ka hiko furak fehu i ku mo whanongo mau pe ki e pime piema ena tonga ka mea whawhiawhia o kwea e whainga i nau tolu pe a ku mao a e kuongongo aku ula ki ku tau whelongo aku. Koe ngahi se mau viviri. Ulo ki ko tolahe kautonga unau ngau e ngai whama, ko nau mau e ngai taukei hange e koia koe kas, koe ngau e whakamea. Pea ok nau whaka amu, ke toi hoko atu, ke aeha nau whanki kautaha pe, ke uhi ke whaka aho ngai ai, pa ikai ngata whoki ai, pea mau mai hase niti, ai toko ni koia ai whamiri. Ai ok nau, ho moi, o mai kotoa pe, o whaka fo kotoa mai pe, ki e kolokoini ko Esperton. Tako te taha fukiha mea whakawhiawhia, ko e ki whesine, na e wha ere i Christchurch, ko Selvaia Ratu. Aia ko e tonga wha e tonga, tamai Malaysian Indian. Whakawhiawhia ko mauha no mataitohi whakalao, tau te whito ki e ta wha aki koini ki he community development, pea pehe fuki e public policies. Oh, whamore more pe, tuton ke whakatonga pe. Ka koe ngahi umea koe o whelawei, pe moe awe koia ai pure anga, pe koe nofo, anga, nafo, nofo koia ai kakai. Pe a okuwhakawhia sia, ko hui koe osmai koni aho no matai tohi lao o une tokoni. Pe a fuurahi au pito au pito ai ngahi umea kuna o whetau laki ai, whetopo waki ai, i e taintatau pe, ko hei koe ngahi me me koe ngahi whamiri fo'o. Me whai whoke whenga pe ko haia ai, ai kau matua tua pe koe kau tō reke rekahange koe toko taha ko sio ne tai ala whala tau ke whamatala ne tau fitu nima. Koe tau kau tō reke reka ha kumahino o pito koe tō tupu. No, ngahi ngā ue peke ngata pe i he freezing works pe koe whetu koe a pahi manu ka e pehe whoke ki he ngahi whama. Aia, pia, toi kamata mai, ai ngahi ngā ue koni, whaka whaahi tau, pako season work, whaka tonga. Pia, koe ke ngāta fok pehe kau tonga, toi ahi moe kau fisi, kamata keo atu, pia moe kau hamoa, ka koe kautonga ni ko kuna o kauko ki ai pea pehe foki ki e tawhaaki ko ia o e akapuru pea e hene pehe foki I kai ke ngata pe I e whelongwa ki kai kai ngata I pehe foki ki whai a se ngāo aki mo se pōpō aki rorotonga ko ia ai ki e tau fito ki e tupu a whānau I e tawhaafoke taha ai spoti pe kotui ange ko e konga pe ia e lawa ke o atu I e hoa ni ai mea whakawhia fia ia ko hi ko kautonga e wike ko sine whai ai e whetaulaki ai timi I kere hau koia I e koro o koro ngoe kakala ai ko e linot ka ko whai mea ulua ki whokpe ko eke ko hai ai kautonga ai neongu toko lahi kau haa moa ko te hona shanko ko e tōtahe nia pia mi o karani kau ku hiki mai ki he koloni pia ai ko e sika fitu tu umaria au pitu pia nea I loa pia ai mo toko taha ko Chris Tavare sika taha taha ai a koe hongo tonga ane na kau ki ai maina o peto penao kau he kua ngongo e kua si o whelawe I koe ni pia mo Filippo hau hau ia pia mi mafanga pia kono historia ne o si wainga ia I tan, I, o tako ka koe ni hoko ia koe kau take pia koe kapiten foki ia o timi koe ni a linoti ngai whamatara koe ia kua mau mai ne toko lahi au pito ai kautonga ne nau mamata. I he se au hi koe ni. Koe hui, au kaike ngata pe he, o he ke taimi tau ko osiko ia, au ka tau pa moe ha ai se loongo aki. Pea moe kau wa inga ke he ke. Hange voki koe tō taha koe ni ko maata, ko Atlanta, ai koe te hinai ni o maata, ai ko Atlanta o ne wa inga mai, pe mei, o karani koe tau aki eni e ua. Pea koe mea whawhiwhia, koe hui, koe ene whae, pea moe ene tamai, oku I he kolonia. Pau, hange koe, ka pau kua mai e hau eik tangata, maha koe hau eik whawhine, te nau whaea, te nau tōke ngai u whaitu ke ke. Pea, I kai ngā ta whokia e hange koe, tatau pe, ai porokamu koe whalaitea, whairoake, ngai whamiri, pea moe kāinga, pea moe maheni, pea pehe whoki, ke whiau he koe a, ai blues. Pea ku o ngoi e tōtaha kotoa pēta whito e tō ngā tuange pōwhea o Kalani, pōwhea Christchurch, pōwhea Loaki a Maheni, Whamiri, kāinga ofi, pea I kāinga tawhoki ai I e tōunga koini koia o e Akapuru. Pea ku whiwhia ko hiki nau tōru koini nau lāwa atu, ko nau hanga o mai o whai mai a ngā whakamatara ke he ke o lāwa koia ke inasi ai a I kuna koe ni ae Marist, pea I kai ngatai koe tuo ua ak pēni I ngai tau koni kuma kuoto kuma liu atu. Kutui koe ki o ngongo pēia o kulawa ke mau atu I he ahoni, kai maro pito ho mō mea mai, ka mō mea.
3: Whamalo ke se ale pasa whaita tonu pēia muetau ngahi o ngongo koe ia me he kolongo e kakala. Tawakai hegi Australia ki a wani vahavea, pea mo eta unha hiongong o mei he kontinenti. Wani malo eta ma e ahoni.
4: Malo mo eta auto elava ki he efea fini lenta, pea malo mo elau mari aho eiki, pea mo elele e tonga kotoa I a te aloana, ka umaki mo tolu o mea mai he ngalope, pe he feitu ke ke he o kolope. O ko tau whakafeta e ki he langi e tau au si e wiki whakaosi o e mahina ko siulai. O ko kore ke uwhanga e pehinga I whatapu ko osa no a whaki, ka atamu oku ke uwhakahoko ate ngai o ngongo o ko ala matwat ni Australia I he fiafini. Ne a ahiat ki tonga I he wikeni, ai ambastoa o Australia ki he mo uilelei whakamaman lahi, Chris Cannon. Nā ne toi whakamama whai ai e tuku pā e whengawe ak wholoa Australia mo tonga ke whalelei I ange ai ngahi tokoni mo e ola o e mo uilelei. Lolo tonga e nei tonga, nai taitali leleia e eik paremia, lot whakafanua, minista mo ui mo pisnisa e pure anga, Hoakawa Meiriku, minista ako toke tāmo ale o Tunuku, kau ofisa me ofisa me he universiti whakafonua o Tonga, pia moe potngau e mo ui, pia moe kawako ne fwake o nau pare, me he potngau e mo ui, pia moe pureanga Australia. nane a ahi foki ki fare mahaki ko ia imua ai ane fralele i eni i he tokoni a purianga Australia o ku amanaki ke hoko hoko atu e whinga au e ak laofia Australia motonga i he tafa ak koe ni ke tokoni i a kakai toko tō e toko lahi ange ke nau mao e ngahi tokoni whakafare mahaki ki he mo uilelei o ku lama ngā weni e porkalama a Australia motonga o ku iloa koe kaume aofi ai a kua monu i ai a tonga i ngai tafa a keke kawa e a ko si poti pisnisi te moe mo ui o ku haha molofia foki ha usia e taha hono ta u te au kane lava lelei hono katoa nga e ta u te au ma lo o e tangata eiki koia ko sione ta puaka ta keifanga o e alo i talau ne yaf vavau ka e nofo prispeini i he toko nake atu ta valu koia o siulai ne mea tonuai hono fahu ta hini ko lavinia veiongo vahai ka uma a ene eiki ale matea vahae, peheki e ne fine eiki, toke tā veisi ni a matoto vahae. Ne whahoko ha tāpua kuma kehe e kau whaifekau, ko whaifekau ala moti la waki, paula huke huke, mahe atna isa feao, maile moritika, te amo whaifekau toke tā Jason Kioa. Tō lai foke whamiri ne nau lava, ne nau folau mei muri, te mga he whanua, vahe whanua kehe koia o e whanuani, ke nau kau i he maalari o e aho. Ne lava tono tuo whiwhine, Luisa ta ke i whanga whinau, mo ne tama whiwhine, whai whi kau se ini whinau ta aufa, te he ke ne tama tangata, whiri whanau, whiri whinau, te amo e makapuna, te pehe fok mei tonga, mere se ini lomu, ana puri matoto mo e kau folau. Ne whakahoko katoa ngani i he hotere Alexandria Hills i he tonga hake koia o Brisbane. Ko sione tā puaka tā kei whanga, ko e fohaia i soa tā kei whanga, o nei afu pea morei mātu a, pea mo seini lose mafi haapai tā kei whanga, o nei afu mo haakio. Ko e feo e fie fia, mo fono lau marie ia. Ne lama lelei foki mo e katoa ngā i e mari fie fia a tari mo nufus mā lohi mo Chantel mo moi moi i e toko nakita tau i e hotele Waters Edge Weddings and Events i Portside i e toke lau hake o Brisbane. Ne whakafie fia foko e lava atu e kui a tari mo nuu kalotu pōlahi me sene lahi te hei ki e ngai whamiri mo e maheni te hei ngai whetu kehekehe o fonuani pe amo muri na foki. Ko tari monu ko e foha ia o minister fonua, savea mo ngai koloa ko ia whanatula, toke tā Daniela Fusmalohi, pe amo Caroline Fusmalohi. Ko Chantel ko e mokopuna ia seosa ia pe amo resieri moi moi, nei kolomotua, moi ofe, ko e ofefine ia o amini mo seiniriku. Ko e feohi fie fia mo whakakoloa. Ne lava fokumu no katoa ngai e ta uataha o movete e penisa o to ota i e tonaki kua tokumari ua tuia. Aia ne whakahoko ni e waka eva eva i e taulanga vake o sene. Ne lava mai e neongo kui, mene nai te tā meifuna me Amerika, te he foki kia he he ahina, whare tau me a te aloana, pea pehe foki whamiri mo maheni me imuri pea mo e fonuani. Ko e whewhine whakatau kei o Polo Kalama, ko toke tā Julien Faretau, ne lava mai mono tuonga ane Daniela Faretau me a te aloana foki. Ko me vete e penista o to ota, ko e fuhalahia o sione mo ririola o to ota o pangai motu vavau pea mo kolofo ou. Ne taita lelei foki e he kainga lotu o siasi whakaanga mo siasi wesiriana tau ataina o New South Wales. Ae nau whaifekau fo o ne vahe me he konferenisi o e tau ni a siasi wesiriana tau ataina o tonga. Aia ko whaifekau mani noa, moho nohoa, moho lam whakava noa, mo e whamiri. Ne whakahoko taritari koe ni e apia ko whaiva ati o Kurenivila tonga i he hihi foloto loto koia o sene. Ko e siasi whakao ngō o kukauia e siasi whikau aki whakakolo koni whedenisi pe amoe siasi we siriana tau atai nao tonga. Pe a koe ongo ongo whakafie fia eni ai lava mai e nao whai whikau pe amohono ki i whamili. Kotuk mai fo ki ane afi e pure anga ni sawele. Hatutun fo o ki he kau fai se kau ok nao ngau e whakafai se kau ma e pot ngau e polisi kuo liliu e nao alea pau ngau e aia kuo pau ke nao whakamo oni a ngahi alea pau fo o mo e pot ngau e polisi ke nao whakahama ye hingoa o e kau polisi ok nao kumtokoni ya tek nao tolu pe a mo e natula o e nao kumtokoni I ha ripoti ki he kau taki o ikai toi whakapuripuri o hange ko ia ki mua. O ku whakaanga e lahi eni e toko lahi, o mahino e whakafisi e kau whaife kau toko lahi. E koe tau eni ni mangofulu e nau popoi e kau ofisa polisi, I e ngahi mea whakamamahi kua nau ausia, ngahi whaingata ia, moe mori foki e nau mo ui. O ku launga toko lahi, o to oheni e tau ataina whakatau isipi e kau whaife kau, te moe perepere ngesi o e whatongia, ok nau whakahoko I o nau vā te amoe kau polisi. Ko e tua e a e sene lahi e aho ni, aho whaka ofa ofa taftonga langi ka ok momoko foki I e te kiri fua maafana Celsius e fitu, aluha ke ai ki e taha valu. Momoko taha e kolomu a kentela I e te kiri ninu e tolu, aluha ke ai ki e taha taha, te ao ao fia whakakonga e langi. Maafana taha e a tāwini kolomu a koi a wai whanua toke lau, I e tikiri e taha malu, aloha ki ai ki he tau taha, pela a lelei. Ko e mawenga banga taha Australia, te unga mo banga taha senite wa taha Nusila, senite fitnoa Amelika, pe mo banga taha senite ono ni Matonga. Ko e ngahi ongongo peia kua la matwat ni Australia I he fiafini, ko a wanwa havea, maloho mo mea mai,
3: Kamome a. Pau malo lahi atu kia te koe wani ai o mai tau ongongo, tau tōk whelongo aki iwi ke kaha o malo.
0: Koman whaiva, me kautaha koe a Whole Body Meat Limited, mo nau whanongonongo mo tu uaki malo manu.
5: Malo opito te vita, mao whainga maarie. Koe a koe ki ongongo atu peni, atu mei he Whole Body Meat I mei Okalani. Ai ki tua ki koe ni, koe whakakahoko atu pe, ku kei whakakakato pe, whai whatongi, ai ki matāpuri koe ni, mei benguri, kei tūla hoko pe, e lere e tau miti, pa moe puaka, moe pulu, pe a moe sipi, moe hāfua pe, ngai mit ke kehe, e lava o whakakakato atu mei he whare koe ni, pe a hange koe ni, koe ngai mea koe ni, whakahoko ki he Māori, koe putu, koe PFT, Koe hapea katoanga wangi koe siera sia sia o mongai. Katoanga misnare, oku o lava pe me he hōpori mits kene whakakakato atu ai miti. E te mau toi lava pe o toi keita hono o whai ai PFT koe Māori I kia katoanga o mongai family. Pea koutui pe te wita ku mau e whainga Māori koe ni koe taueni e hongo furu e te whai whatongia ma e tau community tonga. Pea koe ni kuo awa mai e matapā ki he ke mea na tau whaamu ke whai mo whaawa mai ke hatonga. Pea koe ni kuo whakakakato atuia I he ospenda mahina e ua ko whakakakato ai hono whakatau ai hōsi. Ai monumanu koe ni hu whakafatapu ai hōsi. Pea koe e kāinga koe ni a whainga pārie ke kuo omi ke he matapure ni kene whakakato atu e whatongia koe ia. Pea ukikai koe manatua ko tawanga pe foki he omai tawo omai e tawo ki monmanu ko ni mei he whaama o ku kai ke sivi koe ke lava hono ke whakakakato e ngai mea koe pa koe ni ko lava hono whakakakato koe ni ko mao e laiseni moe mea ko toa pe ke whakakakato aki ke whakahoko ai horse meat koe human consumption ke lava o mao ho tau kakai pea ukikai koe horse ko ni ko mai hu whakafatapu ko mea pe ke whawhanga ke hape tsut koe ni ku osi whakalao koe human consumption koe ni ku osi whakalao I New Zealand ku toi lere pe foki e te evita moe whakakakato hono tū ake no awe ato e hos miti ko tui mou mea I pe ka inga koe na kua lahi e whangi I whare ko nau lawa ki nau hanga tuku atu ai pai ai hos pai ki I okala nin mou fie mao ke mou mao ha mou mea tokoni I hos pai koini uklawa pe pe uklawa pe pa moi fatawa tu pa moi o atu ko tauki
0: ko ko famalo ka te ko to nepe ko ko tana ke atu ko fiefia ko uhinga ko ma ho a laiseni ko ya ke no fatawa tu kakano i a kakano i mon manu o kawa e hosi e man we ko famalo pe ka te ko ho nga we lahi ko me fa nga ta a ia ai ma ko ai laiseni koia ko ke lesi si tai e pure anga whole body meat limited ko fa malo ka te koe. Ko tui pete te te fok mai pe e hui ke kaha u e manu. Eh? Malo, eh?

0: Amerika. Seko Amerika ni awalnya saya abito ya, tevita. Mau nato fia wipi, fika uare va Chile, fika tolu hamoa. Tok fika fa are va Tonga, fika nima kanata, fika ono are va Uruguay, ie pulu eia. Pako pulu pire va, na takia ya mau ya Georgia, pia hoko kia iua Portugali, tolu a Spain, pia fa Romania, pia nima are va Hong Kong, pia toki ono are va Zimbabwe, tevita. Pego ne ko me ko kuta u wakai ko ki ai te vita ko fa ko ko ko mama ni ne tu time ni mi ku fika u ataha tonga ia fu u to lalo au pito te vita a fika u ataha ko ia tonga fa ko ko mama ni te vita ko e mo te o ato e pepa mo ta fa ki ko ni i fa ton ton me ko ni na o ato fo ke ta ngon spoti he ke ko si be ko to ta ta ta o la ita ko ia i he tesi, i he ngai tesi tau whakawaha apure a ngā whafonua pehe ko o Brian Hapana kone a Afrika. Ka kone ku whakatontonu mai te evita i kai. Aia ko toko taha tata o lai taha he tesi o ku mā uia ki Siapani he tama kone ko Daisuka o Hata ko tata o yono hiva. Toki hoko aia Hapana ko tata o yono fitu hoko a te evita Kempisi o Aseria tata o yono fa. Hoka St. Williams pia meweresi, ko tata o yono noa. Pia toi afika nima peki ai masi isi apani ya te vita ko holo tolu, ae tama ko ni, ko tata o nime nima, toki pia fika ono lewa ae tama taha me chochia. Soko chochia, ko tata o nima ua, ae tama ko ya, pia toki fika fitu lewa masi ko ni, oropereki Willie Shorten, ania ne breaker le koti ko ya o taki. Hauradi mata buritonga koya ko tata ni mano ai ka fa hiva fokataki ko nga fotu a faton donuia pe me he me akoni ko to o si te vita ko ka fokiatu ko hi ko ka ta hokat ke rigi malo te vita ie kimo ka ta hokat ke
1: rigi te ki ko ki faton tono te bebe to tono nai me si ta o ka ore ka ko ta o ta o ka ta mala hi ko ka pa ta o bebe ka pa ta o a o pelegi pe si apan e kai la ha vito ye pe kota South Africa e vai a pita no kai no tolu a vi ro in kwai na mo na ne mo ke ke a vai la fatu zon mai e ko tu pe ton mi ma vai va hen ton ho ti a ula ki ma ti a wa a e ga na tu ke ke
0: ka ho wat ke ri ko ma la ta u ya te vito ka ki te ha mi a pe he ia e e ko ko me pe ku to ko me afana mo fo i mahafu ko ne pa pe ko ta ta ko mi ne mo ui e
1: ko ko ko ko ke ko fu ke ta ta na to ni tu me ho ke ta ta to pe mo sia pa ni ta ta ko mo sa ta plika pa ta mo e ko ke ne ko ta pe se na ta mi ha e sa ta plika in vane ta ui ta ko ya
0: ko ya
1: e ke ta ga tu e mia e ko wan pe ki sia ta te ko ke pa ta ta ko ya nga no fo no avali si mai ko mi e ke ta ta ta ko ya e ya
0: ma no te ta
1: ni ki ko tele ki ko iruna tavalu wa fa pendes ko night na wa wa e wa to a rusta tau malia pendes to mena pe ya pe mi deu pe ausi tai ko la piscina na wa wa ke wa no storm raiders ko ni mano ke hango pu a tiger u to ka tavalu e on a warriors ang eta mo ki to la tau tv tau boys ke tavalu ke hango pu a bongo pe tegen ke tavalu ke to wa wa titan ko si ego le wa et hau ke ta ke fa lu a shark ang ni tu ko ni to si bil to go run what han si do me yose me ai ya ya ye de ah si ke tu wana de you get tak to me
0: ma lo de vita ke ai ke tak pe pen rifi ko poine to lu fa te si o tani mi hango lau ki to e woria eh na na ma hanga we go si te vita ko ni ku to e woria o fika to lu ka alu ha ke lu sta fika u poine to lua poine to lu no are va fika to lu woria poine to lu noa fa le va sa ka ke to no se ma hanga ma sa ka pe ni ma to lo fini ko ti mi ya po ni wa valu wa no la pisi pe wa ma hanga ya me na ite pe ko pe mo mo ka po e te vita ko na tu ya ke ni mi ko top 80 ya ma tu top 80 pe ka ko hanga ko ni ko ne tu wa ta ni mi o te te fo ko fo i pe ko a auti ya te vita ka nga tu ko ali ki ki he ta ni mi ka ta ho ka te vita malo
1: e da mago go ga na be tu go me ka ta si ona ki he ke komunori ga ha o gon komu ta ma me komunori
0: io e te vita ke ta si ona ki he komunori o hange ko li ko ta mata pure ko stonga e he fu hu na ta wa mana ki apito ke u lak fu mata pure ni na ma lo hi te vita so ko ne fu ko ne ane u hu i he ane u pe fo i leva ka e ko fo i fo ya pe fo i poini

0: Kako no mo ni fafo fa bito a spoti e te vita. Koe koe mea koto kanga koe ki ai e spoti hange koe ni koe koe te kapulu o tau kau tato he lau e ma tafu i metale tato he te kapulu a kakai fe fine. Sio koe ke pulu koe ni kau atonga takia india pa fika ua tonga. Aia ko tonga aia ulaka ia i Afrika pe amo ngahi timi koe a lalahi. Kako ne tu uia ko he tainimi tafa ko a te kapulu e te vita. Ko e hange ko ta wakai ko na ki net polo e te vita. Ko e a te mi ko ne a tala. Ko e ula ki tau ko a tala na tau malohi a te mi a tonga he tau ko pa mo Skotlani. Pea osko ya tau tau ko pa mo Afrika na tau ulumia i Afrika. Ko e hive hiva kai ki he tolu walu e te vita. Ja tau to e ulungia i Astereria, famolimori, ko Astereria na hive hiva ke tolu walu. Ta tau tau koe pa mo Afrikana, tau to ulungia pe ko hiva ono a Afrika kai faa ua a Tonga. Ko tau ane uhu, kai jo mao kai te vita, ke tau koe ni ane uhu pe na Afrika. Ko hanga pe kutui na tau iei pe e tau, mahalo pe na tau malo he tau koe ni ane uhu, te kai jo mao e ola koe ya te vita, ka koe ne tu uia koe ya, ai nga hitimi fa fa fa bito bito de sio ko ke fa na u te vita
1: ia
0: na ta mata pe me ho no taki me ko ho no mai ki ai atimi a to nga ta lu be fo ki ho no ataki me ko ni e hai ko ne tang ta ta ta ko ne ta ke spoti ki mu a tu a
1: au pita to fua
0: ia ta fa to fua
1: ta
0: ia pea ku hoko hoko pe he mai pe hono mana koa koia a timi koia a tonga e te vita i he mala espoti. Nea unga pe ku haka lahi kakai unau tuuna tolu o poupou i e tau whanau e te vita. Koia angai e kusio koia, angai e kusio koia ke he ta whan koia te vita. Malo.
1: Ko tuia teide te tau whainga maale tolu he pasket polo.
0: Koia.
1: A tau toko tolu. Se on tau maro tau tau se tadamu nu sila na wata hanu sila ke valo tonga.
0: Koia.
1: Ko tau loga ho ko tau tonga mo papu ni kin tau tau to ke tolu tonga. Kai tanga tai ya.
0: Koia.
1: Kai se fini le vaia. Tau tonga ke ho fu la to tuani. Tinga po ho fu ta fa to ga tau mau tau wai bi tau ki lau e ta fa ko ni paket po.
0: Koia.
1: Ka ko tu i po ana la ngua lau. A ge po po ka mo fo ke timi. Ana ka mo po po ka ku. O wai ne ki fe fe ka. Ono tuko ati e timi e ta tala munu ati e masi fuhu pe fuke e u timi kotoa e teita.
0: Koia, e te vita koe uhi, koe ta taimi, ka ta whakaosi aki te takolosi ki he ki a Siliva Pein e te vita, ke ne whakaosi mai, he kui ai fuke a sasala ta noa pe he, e tuku ki tua ai komiti koia ai ikaretahi, kau poate pe a pe he ki he kau whai ako e te vita koe uhi ku ta wausia, ai to lalo apito ai ko yanga ko ai sio e te vita o kulele i pe vai nga fanau lele i pe ana tu na tau lave ki mua o pehe ko ni na tuku mai foki a pehe ka kia paanga ka ko na tuku atu ki mua no tuku ange mai na ia mo ua e poate ki hotel tano a ko tola ni makilu ko me ai pa fai foki ai sio ko ki ai tana lahi pe o ia inu pe ia ai pe amoka i ai, bonofo ai, i he hotere. Ka kuru nga uhanga tuku aki, pe hepa ki atu, pe hepure anga hapa anga ke tokoni. Ka koe te tawhanongo ki a Siriva peini, i he tawha koni, he ku hange hange, ka tuku kina tolu ki tua, ka whakarere i ai mata mama koe ni, ke whenga ke whakakake, e tau timi i kare tahi te vita, Ko whamalo atu kate koe.
1: O te whaku toanga ke panga koe i ata atu e mau. Tua te re vaia ke vea tau lotu ke to hangi ki
0: koi.
1: Tamo nu e whanau, malo teita.
0: Malo apito e te vita, ai kauma ki tau programa, te makolosi he ki Asiliva Peini, malo. Koi e whenga maari koni hanga ko mea koni nei ulawe koi ki ai, ku ma foki ki Asiliva Peini, ko taitai lele Asiliva, ko hui koi tuu koi whaha wakai ki he tau timi, whakafonua timi koi i kare tai Asiliva, ko kore peka te koe, ke whai mea nge ha wakai ki he tuu koi a timi i kare tai ki he kaha u Asiliva, malo.
1: Alo bido David faka kawa dau e poda no faka kwa me ikare tai ko ia ko tu ko ikare tai ki ka u ku apana ki fa e yuri ulahi ko e tu ponga pe e ma do ma do ma pe ko i ko ola ko ku family boy, Guya, Icaretai, for a tape, whom I put on a fall when he. I have a lot of life I put on a fascio, piano, piano, Faleray, Nahi Tunga got all, Guya, Salavia Poitet, and Mika Fayak, from the program of Rere Icaretai. I have fai ATM malahi monite wikau atolo ako si ke ono kamata no fotu tu go ya ai ai tataki pe minista spoti te de ke pare mia ta mo e minista ko ni donga e aka pulu eta ini mi te vita ai go tu go ni go mate te watu ki te we fata oia be
0: io ko fa malo atsliva o tu kuma ta fa goni ku ke lave mai fo ke ai fa e gm e monite ka hau e ka ke no fo pe ai i ka le tai e mal mal ko ya o minista polisi ko lave ko na ke pe he o ko ai minista ta ha o ku hu mai moia o taki ai a mea goni ai ko ku vakai ki ai o ku hang hang eni ko ne hu mai eni o take over ai a tu ko ya ai CEO ko ya o e akapulu ko ya ngai mau e sliva ka lava fo ki ki fai fo fra le lei ai a ke in malu malu be minista spoti ko CEO pa mo po ate o a o ke ka fai ako ko ta fa ki o fai ki ai vakai e sliva ka taki ko ya ko e
1: tu ma ku ya e te vita e ko tu bu aia ko e koto a to ate au ke si o mo ka fai ako ko ku mahino e fai ono ono riliu ko e tu ma ko ku ai te nidi o ku mahalo ko e koma lahi te vita e ngawe ko e ni o wai e ai kurupu mahu inga i tonga ko e kurupu leo lahi taha i tonga ai kau i kare tahi tutuku tau pese te hangi ko e tunga ko e afaka hawal o poutel tura tira la maka pese te maaf pahu zoi ka halata wai hu pese te ka soakai muta buaka ai ko tunga ku naufu mamahi au pito e mahalo ko e maulalo tahani ko e ko e ikare tahi o kwa umai ki he tunga ko e tai gini tau ko e ngawe maalo na e fai he kautangata ko ni tamo e huma e pare mia fo mau ku tau mahi no i pepe pare mia ko e presten lo tonga e matmatonga ai ku ui ai au pito e ai anga mahedi e ni se ngawe aki tamo e me tunga malunga we mat matonga pa tau finga ke aula ke tamo e ikareta hi e ikareta hi mau ke sporti si aula pe a fonua ta ku mau ina vito te vita nga hi kupu ko nie pura nga pa me kau ikareta hi tu ku e kon na mafu o ku mau ina vito ki e tunga we a ka pulu pa me ka hau
0: io ko famalo tsliva me akoni ku ke lave mai imagino ka te au ita nimi ai ko tu me ka a tau fa fonua motua ke me ko me akoni ko ko sio ke ai e no tu kwange me akoni fe au ina to ko sia nations cup e sliva e sia rugby ko winga ko fanga ki timi e ni ana to fo tu ha ke ko na alu na to lo o tai mu ai tonga o hange ko ia ko america e ko chili e pe ki Georgia, Portugal, Spain. Kuna uraka na to ko me mahalo ko sio ai ko ke tu e ka tanga ta ko ni o fainga o ko ni ko ka ki na ka ta ki e fangi ti mi hufo o ko ni ke na mai uraka i ka re mana tu hange be ko ya ko i ka re ta os malo hi ta to lu i he fu ti mi fa fo nu a ko ya a Australia pe hange ko ni ko te si ko i inusilani i he ono hiva ono hiva ko foi tes fa moi muia i kare i ono hiva ta moi mauri all break na toko ta hatol all break na tau he mauri all break i foi tes fa ausi ko ni i ten baka sliva na malo hiva i kare dai o hange ko ni na nau malo te fo na to he tua mai ko ni ki ono hiva ki ni si ono hiva fi no fi tolu na tesimo a seria to malo hi be i kare ai malo ko me ai ku hinga la hi ai a fenga ko ni ke si o ki heliki ku ale riki ia o si hanga he riki ia ta i hau mamani a seri a au ki Britania a au ki Nusilani foi ti mea tolu he riki o si hanga he mate matonga ia o tuku hifo kotoa ki nau tolu e siliva ta ko tui be ki nga we ko ni mo tu fa ho ko goni e fai halili ula jai mo tausio ki ke ta fa goni ke o mai ko fai nga we o fai ke mo oni mo fai ke ke me pa ko fe fe leva es liva te ha me ke loto ke ta na ki mai ki he a ta programa ki mu apa ta to ki ho ko atu ke wa ki ongo ko ni pa me fi au ko ya a mama lo a rugby tournament malo siliva
1: Malam tu kerja dah malu, ni malu ngah cakap buat malu ke dah lawe kiai ke mian mian kakai. Buki kita program mai, lawa pe ngahi memipa mai ngahi faler agak pulang ngahi kalapu itu ngah. Malu ngah mau ihe fadah malu ngah le AGM bah ke mau kiai buki ke fah fevah fevah aki mau. Mo fa mai no ma mo lo to wi fu fe ma mi de li riu pe ku mai no ke ta u aka pulu o ku ke ma we pe shareholder la ita ha ko aka pulu ko e fonua ai u fe ma mi de le o nai kalapu ke na u e pe ma ro me ape na tu ka mak me e pare dia ko lo sen de ta to lo de fa ai chi a AGM mai e komite ka pulu pe wa fa mata la pa ai ko mea pio ko kore atu te vita ko hiko tau kaka I mahi ngai tonga una u filave mo ngai kalapu ke mo ulava mai ki he eji e ma e fa ko ya to lu I tonga tapu pe
0: io
1: malo te vita
0: e ko fa malo atu liva malo a pito pa mahi no hange ko ulava ko ki ai ko e fa ka fe ko ke fai ke ngai kalapu ku mate fo ke tau fa kalapu u ia kai to ilere a fi au hia ke tau shiat ke tu e poate la gane mea o ma poate ia o nofo mea ke kaka ki na nofo ke fai ngā ue koe ke fa ka lere fi au hiko ia a kapulu e siliva ka u frau se atua peko fa manatu ke ngai timi ko toa peko ia o kumou kau ke fi au hiko ni a mama loa rugby tournament ye tona ki kikofo e tona koe ni Famo frataha e fefto abulelu kono konfemia me gotoa kimua e fe awi kamata fe awi e tona ki e siliva ka ufama lo ka teko malo apito ka make programa sporti pa ko tuipe ko kamata twen siliva ho a fenga ke ka ma mai pe e fo iliu ko ni ke tu ko ya programa sporti malo apito
1: malo de vida
0: Malo. Malo e rerei a te uloa. Koe ongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sili ki he ngā kau pe halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu I kai koe tau o nonoa. Koho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho mea sili ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakatau ua ka oua po ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga mea kai o kumalawa I ke mau wave a kansa ki hano fai to o ku tae totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki ko siki ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo ui ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau siri pe ake whakahoko rewa ha o siri malo ko e whono tene toko ni ikoe mo ho whamiri I he mo ui lelei whakai sino mo ui lelei e nifo pe he foki ki whakaata mai I he tuunga totongi whakaatu I au pito o kuiai me polokalama ki hono toko ni aeanga o endofo pe toonga mo ui lelei o kuiai e whono ke toko ni ikoe a taimi pe mei o kalani ki no friend fika te ke fitutak telefoni ki ai ki haofi e mau ko noa valngeau tolu ono ono ono whavalu pe ko ena website I ta whono.org
2: Ko tau taimi ko toimini te walu pe ahoko ai fitu. Toimini te walu pe ahoko ai fitu kuo lava atu e tau ngāhi o ngongo. Pea oko korepeke hufanga taipe I e talafaka tapu nei kamata ake John Pulu. Ai ngā ue ko ia oe ahoni ka e atamu I finimotu ani. Ke uhoko atu e tau fatongia me tau polo kalama tau fe auto ki mā vai I he hoko atahawa pe ofiki ai. Ko linta tolo se pase u fawa a pea ko hieni foki pea moe pule ko ia oe polo kalamani Filipo Motulalo e toki hoko mai a makatonga lewa e he tahawa o hoko atu ai polo kalama mo tok mawai I hoko ko ia ai ono a hengi hengi. I e wakai ke tau ngai polo kalama ko ia ku o fotutu ke fia finiwa nga peheni. Hoko ko ia ae fitu te tau kolosi ai ki Amerika lahi ke whaiha whakapotala noa pea muetoko taha okuha ana ae langa ngā aue pe koe ki ngā aue ko ia koe Meilani Oil koe toko tahani foki o ko fukotua i Amerika ko ia o ko ana ai ki ngā ue koe ni Sinapulini. Hafe ai walu koe pologalama langi kakauia pea e kau mai ai a lei kakala ma clean waitai me he kolo ngowe kakala me Christchurch me he pologalama laukonga ko ia pulotu. Koe pologalama foko ni whakawike ua ia o whakatefito pe whakamamafa i he tokoni koe hangai whaunga i tokoni ki he tau whanau whanau i he ako tatau pe i he whanau lau tohi ka maa whoki ki nau tolu koe au i he korisi lei ka kalama clean vai tai e ka mai pe moe polo kalama lau konga pulotu i he polo kalama koe a langi kakau i he fitu tau noa hoko koe a valu te tau wakai ki Australia ki he lead Tongan Dementia Support ko e polo kalama e ni o kamanaki ke whaka ilongai i he mahi nani a ko e fufua taimien e hi fua ke polo kalama ko ni i Australia whekau aki pe a mohono toka ngai kina ko ia o e kautau leke leka pe ko ki nao tau loko ia unau au whakautua i he dementia pe loto ngalo ngalo polo kalama tala tala i whale ia ke mo ile lei i he whiawhini e whakahoko mai a me he polo kalama ko e ni I lead Walu tau noa, na ia manaki ke kau mai ai ai ongo whafofonga mi he ompat meni ko ia atonga ka oku kanseli ai polo kalama ko ia ko hi ko ngahi whimo oi kina pe pea e o atu ai ai ngahi whanongonongo pe ai potunga aue ko ia pea pehe foki e whai hakolosi ki a manu whaiva ke whakahoko mai ngahi o ngongo lelei whika waki pe a moe ngā ue koe akune whakahoko i e tawha aki koe ia o e putsa pe koe kina tolo kuna uhanga o teu teu i whakatau ata e ngahi kakano i manu koe ia o kusivi pe a whakapasi ke whakatau atu ki he kakai hi vato unoa koe polo kalama anga maheni ia ai Tonga Women Council whakamama whana ia ui wikelea whakatonga Whahoka te polo kalama ko ia wikeni, Elitia Simpson, kau maa foke palesteni ko ia ko sirio e kakai whiwhine, e se ta whinau, pea moe whakaafe oi pōni, hine hina a te langi sisi tau tai vei tuna. Hafe ia ai hongo fulu. Hoko lewa hongo fulu, ko tau polo kalama anga mahenia ko ia oi whelafo aki. Ko ia anga maheni, ko e pule lulu whakaosi ko toa pewe mahena, o kutoku ia maa e sipoti, pea i e pōni, ko ki nao tau lueni te nao kau mai ki he polo kalama sipoti ko ia oe pōni Roman Vaihu ko ia ko e pule wholau ia ia ki nao tau lu ko ia nao wholau atu ki Glasgow o whakafofonga i Atonga Pefo kia te vita vaikona me poa te akapulu li ki Atonga pea mo fine tu ui moala ko e Palestinia o e Tonga Judo Association kau maa foki a siliva peini. Hongo fulu ia ki he hawhi ko ia a tahawa. Ko e polo kalama foko ni au ataia ki a ki motolu ko ia me api ka pauku ke fie ia ha o lafo mai ki whikau aki pa moe polo kalama ko ni au ku ataa pe ia. Noa walungi au, noa ni matau taha ke telefoni mai ai. Hoko ko ia hongo fulma awa ko makatonga lewa ia tene hoko ate whaifatongi a hikule o oe whakatu a merie pe a moe kau whakaafi anga maheni pe oe polo kalama ko ia uheina i London tui fua kau maa foki a pisope se la uini sila na vea pe a mo si one one vela tu po iai e tau ngai whanongonongo ngai tuaki kau maa foki ngai popoaki e whakahoko atu i he hile polo kalama ko ia. Ua tau noa, foki mai ama ka tonga lewa, ka maa foki a sione one vela tupou, pea mo uweina, pea mo ngahi fasi tu ki mua e hongo fulu oi wike. Ngahi fasi tu ki mua e hongo fulu oi wike, pe koe ngahi leo o heng heng koula, mo whea tok maa vai i he half, osi wanoa mehenima. Osi wanoa mehenima, e o atuai ai half houa lotu, tokon whalau maari e lotu whawhita i oi pongpongi tu apule lolo. Ko ea ngai atu e tau polo kalama me he whiawhini o a o ki a heng hengi. Tau wakai mu ahe ki he kauta mea ko ia mapu a waea hufanga he whakatapuna. Mo e tau taimi tau mini te ua pia hoko ai fitu.

0: Leo Māli e ia o e kau tangata me he mapu awaia. Pupu apuhi ia mo e hūwhanga he whangatapuna. Whatawangi pe wongolele ia tō ai ui ko ia polo kalamani. Pie mentonga me he Radio 531 PI me loto o kalani. Ko e tau fufua polo kalama fokien ki hei whafini pe a hangi ko ia na aku whakatalanoa ki ai anenaiangi te tau kolosi he ki Amerika lahi. Ke whai hawha ka pōtala noa ai, pia mo e toko taha o kwa ana ai ki I langanga aue ko ia ko e Milani Oil. Ko e anga foki e tau kumi whonua ke ngai whonua muri. Neongo e tau kumi whonua ke ngai whonua muri. Ka he ikai pē ngalo, ai anga ko ia e tau nofo I tonga I he tau tupuhake. Ai ngai feitu una te tupuhake ai, ko e ngai hala hoto ki ikolo. Ko e ngai mea na te maseni ai I hono ngawe aki hangi ko ia. Ko e tau ngai mea toko ni. Tau anga maheni hono kai, ka mafo ke ngai kakala ko ia. I he ngai lolo na a tau tupuhake o mili mili. Pe a tau ngawe aki foki. Ka oku, neongo ku hake mai ai whakalakalaka pe a ko e tau talanoa ko eni ki he lolo ko Amerika foki eni o ku tau whatalanoa ai ki he whakaafi ko ia poni. Ko e whonua ia o ku where ai ai ngahi me a kehe kehe ke whai aki ai ngā ai teu teu. Ka o kuongo ma kehe pe, pe a o ku teongo I pe kita ia o ku ma kehe a e te whakaao ngai ai ngahi ko loa tu u whonua ko ia hotau ki whonua. Ko uwhiawhia hei whiawhini ke uwhakawhiloa ki atu. Sina Purini, me he Milani Oil. Sina maloe tau mau a e whiawhini pe a neongo pe mahako o Varenga Pō ia I a teki mautolu ka o kou. Whiawhia o pito ko vi ko e whainga maari e koeni ku ke tuku ke ke kau mai ai ke polo kalama e pōni. Malo tau mau e whiawhini Sina.
1: Ia, malo linta. Ko ki mua pa tōk whakahoko atu au, ko whie tūpeha whakamālo ki he tautamai o ki langi, ko ngā koe ne tauhi mai tamo ui, pa tatoi ausia mai aho koe ni. Ko whamālo atu heni ki he PMN Tonga, for ki he ma uke ne whainga māli e musi whakatoanga I mai ki ngā weta I loa koe ni, pea hange koe lau o ku ikai koha ta laihanga mai ka koe whawheta I pe I he taimi o ku hangai he kakai toko lahi o whakatoka ngai haa te ngawe lelei. So I'm so happy I ho o mai whainga maali e koe ni Linta Malo.
0: Malo au pito e sina te utoi whoke atu pe kia te koe ke ke whamuri more ka ke whakawhi ilo haki mai pe koe ke e tau kau whanau ngō koe hui whoki koe fufua taimieni ke ke kau mai ai ke e mau polo kalama ko whē ea Amerika lahi pe a moho kau mai ki e polo kalama ai ki I whonua si si I koe ni konu usila. Malo sina.
1: Ia malo au pito. Ko kuhingoa ko sina tonga moa pulini, pea ko lele mai me ko tangata eki me tukulalo, ko fine eki me puke, pea mo ki kolo I kolomotua ko tufuenga. Pea ko e tau e taha walu e mo uina o tupu hakea I tonga, o hakea ai he kuongo kui, pea ko uhinga anga ia e ku e ku te foki koe ni e ku manatu koe ki tonga, ke kamata I koe ai ki langa ngā ue koe ni. Malo.
0: Malo sina, koe ngahi ngā ue pehe ni, foki uku tau faa, anga maheni aki pe, aho no whakahoko pe I tonga koe uhi koe tau ngahi nau nau koia o ku whakahoko aki hono, hono ngahi o ngā ue koe ni, tau tau te whito ke ngahi akau kakala mwe mea, o ku whaingo fua hono ma ue. Koe hanai ai uhi ngana ke whakau kawai ke ke whakahoko ki ngā ue koe ni pe kamata I ki ngā ue koe ni I Amerika.
1: So koe I he wāwhi wa tolu na e lawai ke mea ofa mai aki ai he lolo pia mo e tuitui kia te au he kukau ngā ako from primary school ai koe ounai ai ki kau tahai tonga koe ofa mi maka mo ui mo ni tatau products pia na ku hau koe mo e ngahi products koe ni pia na e Ko ku tupu hake koe he kukui whewhine koe ni ngā weni na e whai koe Ngāhi Lolo. And it really reminds me of my childhood. Pa ko ilo koe koe uhinga anga ia e ku whakakaukau lahi ke mea koe ni. Pa hangi koe lau for years nau ki struggle with skin problems. Pa kono monu lahi e tau ngawe aki e ngahi skincare ke heke hei mori he pau tau whainga ke hange koe tau tupa ke koe ito ngā nai hange ki li hine hina ia ho whangawhata puha ha koe stereotype ia ai tala vo ito ngā ke te ki li maa pe tau hao e pe moe fo i whakaukau koe ki mori ni o tau te whainga pe ke tau ki pap kāku alu koe ni ke i o tau whango fulu tupu o ko mana ko lewa ke tau te foki pe he nei he koe mea peni na tau ngawe aki I think koe pesete te au e taha kotoa nei tupu hake i tonga na nau ngawe aki ngai me ani pa o taimi koe nau te ngawe aki e koe fo hina lolo mo e tui tui it reminds me of who I am pe fast forward mai ki Sanwali o e tau kua osi, nau te haupe moe mea tatau pe as gift, pe anau whakaukau lewa. Ka pau o ko fiafia hono ngawe aki, why not sell it? He kou ilo koe o ku ko tau matakali, o koe hau nau tohe very supportive hea o mai ki he small business. Pe kono moni ne keke u amanaki au ia, o ku fuu fie ma ua pehe ai lolotonga mo tui tui amerikani. Ai a koe taimi koe na utu ua ki atu ai pa koe ki businessi na whakaukau pe ke whahingoa ke ki taahine. I only have one daughter and three boys. Pau pehe lewa ke ui pe ki ai pau. Pau hanga lewa tuku atu ki tua. O hange pe koe haki i whakamaketi garage sales. Just to see pe e lava pe oku manakoa fefe. Na e fo iwi ke pe taha and I sold out. Pea koe ngahi feedback koe na e o mai lahi taha koe kia te au koe tala mai. This is reminds them in our childhood. Pea na e hange koe ni koe age group koe ni e ku fine e ki o ku lahi anau tolu o koe ke nau toi lava fo lau ki tonga pa koe taimi lahi e tau nofo muli ka aweta ki se niti ki tonga ke whai ake hanga aue ke o mai ake hafo hina lolo pe ko hafo i tui tui e talambai he tau familia tau tolea toki o atu hange haki i mea si i si i he hange haki i mea si i si o ku ikai ke lava e ke o mai kana e hoko e ku fo i hanga o mai e mea koe ni ke u toki i loai ta koe no fo i tonga kotoa i amerikani o ku nau fusai ia au pito nau tol hen pa u nau nofa nau tol o whaka amu ke a umai ki heni aia pa koe tau mu koe uhinga ia nau whaka kau kawai ke hoko a tai pē ki e ai ki ngā ue koe ni kono mo oni I made a lot of mistakes it's been koe tau eni e taha mahi na fitu pe au koe ko pau pe fo ke te fo mai he ngahi hala whai ngā taa. Ka koe lahi taha pe e ku ke whai ngā ue koe ni, koe uhinga koe ngahi kakai koe ni, koe ngahi whae, ngahi kui, ngahi toko ua. O ku nau tala mai, o ku nau fie fia, he ne a umai e ngahi me ani. Pea koe tui tui a moe moe lolotonga, it's been in our lives, like a whole life, you know, for centuries. Pae kai peke, e tupu tupu ai peia. So I will continue keu whai e ngā aue koe ni for as long as I can. Mālo.
0: Mālo apito sina. Koe tau talanoa pe foki ki he Ngāhi Lolo pe moe me. Tau osisi o loto at tau tolu ki he foi tui tui, koe pako, koe spicy, koe te vunga. Koe. Ai ngahi mea koe na tau tupu hake i tonga o anga maheni.
1: Oh, yeah.
0: I e si o ngahi e tau ngahi whae, koe whanga kui, ahono ngahi ake lolo. He ku hange koho whaka talanoa. Koe toko taha koto apena e tupu hake i tonga. Koe me aini na tau ngawe aki mili mili ako tau yeah. Sino. Koe lolo pe nai kai ke hake mai ha hanga kilim palangi ha nge koe koe taimi ni he
1: iyo
0: o wanga fe fe le ba o ma u anga hi kakala ko ia ke fraho ko ko nga we
1: o ko aia ko nga hi koloa ko to ko niu o mai pe me tonga pa ku ata fra ma lo lahi ke ngai famili ko to pe mo nga he mo sanga ki ka ta ha ko to pe tonga o ku mo si to ko ni mai ke o mai nga hi ai fo tui tui nga he tui tui nga hi mai nga hi kakala hange ko e kono si paki o tawaki he ko faho ko ni ku faho ko fanki ka ta ta ta hange that I mentioned earlier ko ni ta ta ko o kai mo ki family pe ko ku ko family o fi o ku nau hanga si popo e ku nga we pe o ko fi fi pe he ku nau nau tokoni mai pe autokoni ka ki nau tol ka ko ka kala ko to pe ma ko to pe me tonga
0: to ato nga be foke o la kai ko winga ko mautolu mau ki ofi ofi angi mautolu ki tonga ko ki mautolu to ki mama o atu pa ko tui pe ma to ki fuolo ange ai tai mi ke fola wa tu ko ia ai va kai ko tai mi foke ni ihi sina ko e nga hi langa nga we pe ni ta ta te fito ki nga hi foko tu bisnisi o me me fa ho ko pe ia e ma tu atangata ka ko tai mi ko ni o ku tai mi koko hopo ake ai ha ha fine moto a ho fa fa tapu pe ko e foto business e ho wake fa fine hange o ku make he pe a hange o ku asi fo o ai foto business i ho wake fa fine ko ha na hanga hi pore ko ke fe paki mo ia he ki tata te fito ni foto ho ki business i pe ko ki nga we i muri o i kai ki hange ko to nga ko ha na hanga hi pore ko ke fe taula ki mo ia he langa nga awe ko no ku ke whakao ko sina.
1: Ko Amelika ni foki o ku kaike puli ai ngai ko loa lele I taha he mamani ko ni. Pe a kawa I ngai kaloni, ngai pe fiume, ngai lolo, ngai kilimi. He? Ka ki au, ko ku pole ke ki nga awe ko ni ko ngā ko ku, ko e ku, proud to be a Tongan. Pea he koe ngahi, ngahi products koe nia o wikai ke wesia ia ha taimi. Pea taimi ni ihipe hange ko tau, tau osmea ipe he tau tupitonga koe foi tui tui o ku te mama pe pa ngawe aki pa gai ke, ke, ke tau hilele o ku rancy pe kovi he ka ku pole ai koe ku mo ui ke uhanga o whakahoka foi ngawe koe ni ko ngahe ku sai ke pepe o a uki he tau leke leka. Pea koe ke kovia ha taimi, he neongo pe upe iaha no ki I nana muhu whanga whaatapu pe koha mea ka koe fo itui tui e kei fo itui tui pe. Pea koe I te ha mea tāna ki ki ai pe koha ke mikale ko ngā ke wesia tau te fito ki he alu koe te alange koe ke, ke tau, tau lahi ange tau very careful au pito mo ngā wai aki e hawhahinga mea wahanga hi ke mkale. Ma ino pe ngā hi mea ia ke tau hawhaka ofa ofa ki tu a mo mea kaku. Ka pau pe te tau, te tau whakatoka ngā I e ka kai koe nung nau ke ngā wai aki lolo tō ngā. I remember my grandmother, she was tau valu valu. Na e ke kili whaka ofa ofa pe ia. Pea ko tokianga ino whakapapau I he taimi ni tā koe uhi ngā ia. So koe uhi ngā ia e pole e ku e ku e mo ui ke whakahoko ngā ue koe ni he ko ilohono aonga pa ko ilohono lelei pea ko ke fie maupe ke upatoloa ki atue ai ngāhi ko loa ho tau ki whonua I Amelikani. Mahalo.
0: Nā ke whātala noa whoki ane nai sina ki he whonuana pea mohono meri e mohono mohu e mea kotoa pe tātau te fikto ki he tawha aki koe ni oe pe fiu mei pea moe ngāhi lolo ka lasi ke ke pea oku whato ngai hake oku ai whawene ngāhi lolo e ni I oku tala mai koe lolo tui tui koe lolo I e whanga ki lolo koe na koe ai whonuana e koe lolo oh, yeah. Koe lolo ahi koe yeah. Ka ihe ki ngā ue koe na oku ke whakahoko ka pau te ke whuatu umai hafo I nā lolo I he lolo tui tui to tonu koe nā kuke ngā hi pe a moe fo I nā lolo koe ni he lolo a Amerika koe hānai aho o wakai ki hono kehe kehe pe ko ha feedback o atu e ki nā utolu koe au nā whaka ao ngai ai mea koe a kuke ngā hi pe a moe lolo koe ai whanuana.
1: Koe, koe feedback for going go go ma o me to ko lahi and koe ko hono sai fo ke ngai me a koe ni hange koe ni o sei pe kakai na na wanga pe na to le he tu puha ke moi tui tui pa na I lo I pe na to lue ai ai na nunga tui tui I ono na na mo fa fa ta pu mo hono mo ni how it feels he tau kiri Pea hangi ko ni ko ngai me ako ku toki ngai mai he tai mini o kun ad foki ko pau pe ke ad ki ai ngai ke mi kale ko nga ke to na mu le le yang ko so hina lo lo ko ni o ku mau tu wa ke o ko tu wa ki mo me ako fo i tui tui ata ta pe pe ka pau ko kita na te tu pu i murini o ku la vale va ke to tangu tu hi fo o to fa mata la fa le le ka ki na to ayanga and also ko advice na to ke na ka pau wai ha na ha hau matu o tu ange ke o anga nau tol kunga ke nau tell the difference paku o ke ai e ku kau customer ai a aku nau o sta mai pe nau tol ia nau sai ia pe nau tol ia he ku sai au pito pe ko nau kiri he pau nau foi fie fie ai pe ma tu e ke kai ko me ai nia ke pe he te tenga we a ki pe te foi hine hina pe ha i kai ko foi mini mini ma foi namu atui tui, and you know I get a lot of compliment ihe eku ngawe. A lot of people oh nau lava ke nau tala ko ngawe ake tui tui he pau nau tala mai oh kunam tui tui so oku ai oku ko kita ko te ngawe aki oku te foi faka ofo fa ia pe kita ia ia kita he te ngawe aki alone he ko ngahi mea ia ko ni uktok o mai ko he ngai aho ni ukto etika ngahi mea io mahalo pe uku sai ka te ilo pe hono ke he ia e taimia e pa mai ke mkale ko tau sino lava pe ke tau you know velia tanga whakatapu but ko kakai tonga ko nei tupu hake ko ilo pe ko ko foi fofua ko akau kau pen he nau mo ue foi tui tui me lolo tonga
0: Ke ke nau to e ke ke nau to e afi nau to e ma lo a pito e sina ko e fa e ko e pe a ku ke ngā ue taimi ka kato pe a uku ke loto lahi ke ke whakahoko a ngā ue koe ni ko e hānai hao whaka āmo ki ani ihi o ku nau whakakau kau ke whakahoko haki i ngā ue pehe pe fotou haki i ngā ue pehe ka o ku nau kei vei vei ua pe
1: Malo apito linta. Ko e oko mahu inga ia he fai e whanga ki ngā ue koe ni tau te fito ka ki tau tolu koe ni ngahi fae and if you're a young mom I Amerikani and you listen to this podcast ko whakaloto lahi atu ka mō tolu ke mō whenga ke mō whakahoko e whanga ki i ngā ue koe ni koe foi tui tui mō kakala mō lolotonga mō foi niu o kuhange pe ia ha veve ho tau whonua kau tau lava ke tau o mai a ia ko uhi ngā ke tau lava ke tau tokoni ke ngahi loto whare lahi o tau whonua pe a hange koe ni ko au koe whae au whanau e toko whā pe a I make time ke whakahoko i ngā aue koe ni. Oku ikai koe koloa koe ni, oku pehe overnight te ke tuu maalie ikai. Ka koe koloa koe ni e aluma maalie pe ka e whakatau mau pe. Koe ngā aue koe ni oku whai, oku whai he ngai whamili tonga ma aku. Ma mo uia e ngahi whamiri toko lahi, tau koutou e toko ni ke ekonomika o tau ki whonua. Pea koe uhinga e o waia e ongo ma kehe a te au ko fia mau pe e taimi o ko mauai e ngahi tohi me ngahi kautaha koe ni pe koe ngahi whamiri koe ni e nau whakamalo mai he kulava lele e nau whanga ki whatongia ke i he lotu, i he siasi, i he whonua. Koe uhinga pe koe ki i bisnisi koe ni o kou whakahoko. Pako whaloto lahi atu ngai whae i murini. Peko ho o whakatau ha whai kakai, peko ha whahinga mea pe meitonga. Ka ke manatu i pe, koho ngā wele leiko o kuke whai a ke kakai ho tau ki whonua. And you make a difference in not only in our economy back home in Tonga, but also in a lot of families financially. So, koia, koe mea kou mawa e loto lahi keo kei whakahoko e ngā ue rinta. Mālo.
0: Mālo, apito sina. Ia iha mea kehe ku ke toe fie lawe ki ai, ki ta whakaosi aki i he pōni.
1: Io. Koe, kou ku whakamālo pe ki he ngahi loto whale, ko toa peitonga o ku mou toko ni lahi mai ki he Milani Oil, ko hono mo o ni, koe ki ngā ue ni o ku I kai ke fufefe. Koe mea peo ko o ko tuilahi taha ki ai o ko keisi I lelea ki ngā ue koe ni ko ko ai I stay in my own lane and I stay in my own pace. Pea kaike, o kui kaike usa ea to compare myself to others, pe te uto si o atu. Koe lolo ia, koe whakatau lolo, me whakatau tui tui, anyone can do it. Ka oku ti penia me akita, moho to iwi, moho to taimi, ke te whakahoko ake ngā ue. Pea kaike toi, he kaike tuku e ku whakahoko ngā ue koe ni, o kaipe ngahi palani to expand more, but I'm more lenient ki tonga, than here in the state. Pau ku ko ki whanau e toko whā, pau ku osia e toko wau, ku na me osi o ku ki Fohalahi, osia me high school, and then my second one. So I'm at a state that I can do more with my little side business. Ka koe hange koe lau koe mea kotoa pē, ku o te kaki pē ka siho, vai ngai whaingata a kotoa mo mea. Koe he kai pē ke o se whaingata a, ia. Ka koe te loto lahi mo e te ofa ake ngā we, e iai pē aho, you know, e toe mahuluangi ai e te ki I business of ai. So ko wha loto lahi atu to all the young moms out there. Ka ku ke fie mau ha ki ngā ue ke whakahoko, ke mau ai ha ki extra money ma ai family to it. Pea ke, pea hange ko au, I have no business background. Go out, yeah, I just love to talk and I just love being on social media and I just grab those skills o whai ake ku ngā we. Tua ki toko taha pe e au, ngāhi toko taha pe au e tui tui, pao te hao pe o utu e ngahi lolo koe ni o ku omai koe ni mei tonga, pea ospe koe pao te adbo deliver. So I'm basically just doing everything on my own, he tai mini, you know, maybe in the near future ki whakalakalaka hake. Pea koe fo I... Lastly, ko mea ko that I'm working on right now with ko Amerikani, everything has to be FDA approved. So there's a lot of ways to do these things and a lot of paperwork. So go ko dream, yeah, one day that one of my products can be, you know, as my Sephora, pekoe, any you know, department store. Ka ko lahenge pe ko fie fie pa kia ki asolo pe tonga. Pea koe ko ia koku ki whakaloto lahi pe ia ki he ngahi wha e kou no whomuli. Te tau whaau pe mo pila all the time. Ka koe, if you wanna start a small business, go for it. He koe nko lawa I lelei pe ea. Malo au fitolinta.
0: Whakamalo lahi atke te koe e Sina Pulini, mei he mela so, yeah. Oil. I he vahe vahe o elanga ngā ue ko ia kuke whai I he whanuana tala mono atu ki a te koe. Pea.
1: Malo.
0: Ko tui pē, iai pē taimi te tau, whoke atu ki a te koe, ke update mai tu unga ko ia. Oku iai, ka te maha te whoke atu aku ke ostu waki ko he I pē I mui ngā hei. Ngai platform ko ia. Ka whakamalo lahi atu ki a koe, tala mono atu ka ke po uria.
1: Ia, ofa atu, malo au pito.
0: Ko e pule ia o e Melanie Oil, Sina Pulini, o te tau whasi koe ni, pia tau tok whoki mai. Ki he tapolo kalamako ia oku hoko. Lau lo se hina, pea mo sale si kafusi, kau maa foki a Paula Tonga.

0: Mai pōni lei, mā loe tau mā ua e whiawhini, pe a mā loe mua ae tuku taimi ke kau mai ki he polo kalamani.
1: Mā loe au pito linta, ae mā ufai ngā māli e, pe a kōwhi e whia au pito ke kau ato o polo kalama he whiawhi koe ni. Mā loe.
0: Mā loe pito e lei koe talo foke lele ae polo kalamani pe a oku mau aahi holo pei o kalanini i ngahi pōako ka umafoki a ngahi polo kalama o ku whakahoko ai ke tokoni ki he ako koia e tau whanau. Ka o ku whakawhiawhia koe uhi ta goe o kuikai ko o kalanini pe o ku iai pepa mo ngahi polo kalama kehe o ku whakahoko e o tau ka ainga koia o ku nau i he ngahi feitu u koia i tu a o kalanini ke si tokoni ki he tau whanau. Ki mua peke ta hoka tu lei te o atu whengamareko ni ki a te koe ke kata ki o whakawhiloa ki mai pekoi ki e tau kau whanau ngope a tatoki hoko a te pōtala noa kātaki.
1: Malo au pito a ngahe whangatapu e whakako a te whine motu ani ko hoku hingoa hange pena e whakahoko atu ko leika kala vai tai pea o ko hau mei koloa wawau pea ko ku konga pālangi o ko I'm also a Canadian citizen. Ko e tupuhake pe au i tonga, pe au toka au kia ki Nusilani, pe au ko maliki kahaua. I e taimini ko e kunga au e ku whakahoko, o ko hoko ko e licensed immigration advisor. Malo au pito.
0: Malo au pito lei, ta ko e whaafia po ni o ku mohutare niti au pito a e toko tahani lahe ngahi tata o ku netui whakahoko whatongia aki ki ho tau o kakai. Ko e whakapotala noa whakai po ni e rei whate fito ia ku hiko e ki i polo kalama lau konga ko ia o ku ke whakahoko. Kātaki, o mai mua haki i pui pui tua o e ki i polo kalama ko e ni pea ko he ae mea nani hanga whakai ai koe ke whakotu uai e ki i ngā ue koe ni, polo ka lama lau konga koe ni e lei kātaki.
1: Alo o pito, koe polo ka lama, koe lava pe ene e wike ua ene kamata, so o ku fo'ou au pito pe, pea neongo pe na e fo'ou na ika ke nau pia fia ke hau o tala noa mo koe ki he polo ka lama he ilo na te manakoa atu ai e lau konga. Ko e, so, wike pēne e ua, pea oku maura konga pe e ihe ngā aki pe online method, ihe messenger e. Ko e, tu e taimini, ko e whanau e ni e toko hiwa fitu, kunau osi lesi sita mai ke polo kalama. Me he Sydney, Nusilani, Hamoa, Fiji, pea motonga. Pea koe whanau pē ni ko ngā tonga, o kuei pēo nau tonga ancestry. Pea koe lau konga, koe tupunga koe no mea nane whakai ai au koe ke whai e ki polo kalama. Koe statistics. Na aku, au kou mana ko pēo he lau konga, tupu pēo lau konga lahi au pito. Pea na aku loto mau pē ke whai hanga ue i area koe nika na aku loto si. Koe koe taim ko tā pē e ahatai ke whai ha ai ha kipisti si puka pō kalama o ku whanonga mau pē ke pehe pe te urau i he research ko tau kakai uku koe koha kakai lau konga e keke ngā ue ha pisti zi e ria koe ni pē ka nā ku scroll through pē ahatai Facebook o sio ke heanga tu e statistics li pote anu silani ke heanga mau lalo e pasifiki mo e kaumau i he ngahi e ria keke hea mo ui o kaumalanga ke pē me e ku scroll o whao e pēs Facebook ako pehe ka pau te ukei tari e pē e ke peke lau konga tau kakai pē e tokoni lahe lau konga e whakau kau ke ngai area pehe koe po uian koe ako koe housing i koe mau e ngā u e mo ngai mea pehe pē koe mea ena ne hanga whai ai lahi au ke ai e pēs Facebook a pē nau ai pēu ki pēs Facebook a koe ki mea peke u vahe vahe pē ai e ngai lau konga mo tokoni pe share ngai pe paka na ai pe si pa tohi mai ka nga ya la ya pito na pe fai faka ko la ko nga pa pe mani e pa pe ke te ai ha pe la ko nga gula he interest pe le I love how good sta la hi ke ai la ko nga pe tokoni mai ai ko matakta ha pehese.

0: Fofo anga ia moe whare o wawe. Tau hoko e peke polo kalama ko ia o kuhoko, pia ko un fie fie ke utaltai lelei a mano ka fua whaiva me he whole body meat pe ko e whare ko ia o kuna uhanga o whakatau atu ai kakano i manu hu whanga i he whakatapu. Manu malo e tau mao ai fia fini pe a malo mu ai whaifatongia me he ngāwe.
1: Awe e fia fin. E.
0: Malo manu kou lawe i pefoki o kuke whakakaunga tā maki i he bisnisi ko ia pe ko e hono tuku atu, whakatau atu o e ngahi kakano i manu hufanga i he whakatapu ki he kakai pe a o ko ngā ue foki o mō whakahoko manu ko taha ia ngā ue o ku whainga tā au pito he kua paupe ke whai hono sivi pia whakapāsi pia iai pia mo e ngā he fie mao whakapepa me he pure a ngā ke whakamahino aki ai ngā ue ko ia o ku mō whai o ku iai laiseni pia whakangofua ki mō tolu ke mō whakahoko ai ngā ue ko hea ngā he o ngongo lerei me he whole body meat maho tau ka ai ngā manu.
1: Oia, linta ko ko le mua peke uhu whaat pe, he tala whakatapu tau pe, ufa whai me wharen. A tuku mua ke ata mua ke ngau e aki pea ngā here au ku mahino ko hi koe koe ngau e koe nuku whai atu me he whole body meat. Koe, linta ko lera geni a e tau e hongo fulu e ki ngā weni me menkuri. Pea o ku alupe taimi mo toi oe foki mu toi taitiang e ngahi lao. Ngai tutu uni ku whai mai ki he ngāwe koni u te whakakaunga tā maki ai. Kai kako whai whakawhita i pē e rinta ki ki ko hui koe ngai mea katoa pē nane whakafo mai e ki i motu a koen. Ke whai ai e hano ngā whai e ngāwe koni pē a koe mōne e rinta koe whi hui kona o ku ke whai. Pē mue koe ongongo ku whai koe alweni rinta ki he taueni osine tau hongo fulu. Ai ki ngā ue koe ni pia te sio peki he ngahi mea o ku hoko pia te whakamu oni kotoa peki he ngahi mea o hanga he e ki o mai ka te kita ke te hanga o mue whekau ke te hanga whawhanga o tau kakai e nu silani pia whainga maa ki whainga maa re ki tonga foki pia ku ka moani o ku lotonga whai e ki ngā ue ki tonga ke la o konu whakausi ose ki ngā ue ke tu e wharei i kolofou pia ko pikinga pia o anga e ki ngā ue pia ku kei lelelelei pia kwa ki toa hamea o ku ririu e rinta me he polokalama whaosina ma whai pa mo te tamaka. Ka ko auwe ai pē toi mea au toi tāna ki mai hena e whai e ngā ue ki ai rinta. Ko uhi koe ni koe ke whai hano whakungo fua ai horse meat ke alu o mehe pet food ki he human consumption i New Zealand. A koe ia koe o ngongo fo upe ia ku ke lere pe a ngā ue, whai pe a ngā ue koe mna e whai e kamata anga i ki ngā ue, pe a toi whakalahi mai, toi lere atu pa moe ngahi keita, toi lere atu pe pa moe ngahi mea koe ki he pūtū, ngahi polongu ngahi o wau e Māori, koe birthday, o ku kei whakakakato pe. Ka koe tāpu aki o e ki ngā ue ni hi Osipenia e mahina e ua mi ai, ko whakakakato pe nei ai pe toko tāna u awe ki ai e whakakaukau ke whai muha ngā aue ke whakaata ke ata ai horse meat ke lawa ke human consumption ke lawa ke maumea tokoni me ai ho tau kakai i he whonuani pe tau te whito pe ki tonga pe a mui ngai whonua muri i kakano i manu koe ni hu whakape whakatapu ai horse meat. Pea ko whakalao ia i New Zealand, pea ko osi mao ko toa pe ngahi mea whakapepa. Aia ko au pe e toko taha, ko whakaata keu whakatau ai horse meat i he whonuane. Pea o ko osikamata e ke ngā ue o tiri vātu ke koutui pe ko mea iho tau kāi ngā ko lahi e whangi i whare pie shop o kunauhanga o ngāui ai horse pie. Ai ka mi he kakano i manu koe ni, ai ni koe ni utau tala noa ki ai he whiawhi ni. pea oia e elinda ko ko ki nga we o ko kai pe ke tuku ai nga we ko hi ko e ko si o ki ta u ka kai pe na fai ai fa ka kau kau ko ni ke ke fai ha ku nga we ki ai pe mo pure anga pe ko ni ko fa ka lao ai ta kano i manu ki ta u ma me kai ki ta u ki o o fa ta u mai me de ti ka ko ha lo ni ko o fa ka lao no sivi o hange pe ko ko ka no i manu ko puaka koi pulu, koi sipi, koi ngahi e mon manu tau wanga ki ai. Ja koi ngawe, koi hangoe ko lau rintao tau whawhitae peki e eiki. E ombi ai whainga maari e koi ni. Hena e, koi koha ki ngawe si. Ka koi ngawe lahi na e whai. Hono whinga i ke, he kouhi koi si o ki ho tau kakai. Pea mo tau ki whonua ki taunga whoki e rinda.
0: Malo opito e manu pea ko tui koe ki nao tolu ko ia kunao mea mai ke polo kalamani o ku iai pea whaka amu ke a watu ki a te nao tolu ai tala noa ko ia o e poni ke mahu inga maari he. Koe kaka no i ho si foki hufanga e whakatapu manu o ku hange koe na ki whakatano ki ai o ku toi ki whaingata aange a hono ai te whinga koe ke mau e te laiseni kai lava ke te hanga o whakatau atu ai kakano i manu koe ni. Ka koki tau tolu foki.
1: Oi.
0: Koe taha ai kakano i hosia i he kakano i manu o ku manakoa e ho tau kakai e. Pe koe mea kai tafia ai kau kawatonga ai kakano i hosi. Pe a taimeni i, o kui kai ke tau whaafou ki tau tolu i he ngahi whare kakano i manu.
1: Koe ia.
0: Ka oku tau mau e pe ki tau tolu whakanga tonu pe me he ngai wha mā he tai mini ihi. Koe hanai manu ai mahu inga ke tau whakapapau ia i ko kakano i hosi ko ia o ku tau whakaaonga i pe koe kakano i hosi ko kakano i hosi ko ia ku osi whakapasi me potunga aue o ku nau sivi e kakano i manu ke mahino o ku malu pia tau ke mau e he kakai o kui kai koe kakano i hōsi ia o ku whakatau mua ia ke kai e he ngāhi monu manu ke he.
1: Koe whamalo atu rinta e te hui ko ia koe mōne mōne rinta na u whaikone ki kamata pe ku ai ki ngā ue pena e na e whakatau foke ho si a hufanga whakatapu a e kakano i monu manu koi ni me he o whakatau vet e ke ave ke whawhanga aki a e whakamanu ko hi he ko he ku kai ke si via ka ko ka te a umai ki tu unga koi ni rinta pa te whakamo o ni ai a e me amahu inga o neongo kusi hanga i kaupalangi o ta ofien koi ta ueni via o te kei peke whakawaya pe ko hono tok fava ni pe te toki mahino ka kita ai te ma ko ne me to ta ko e ta ko me to ko ni ko ni mon manu ko ni oku ke oku la hiang e protein ia i he i ho si hu fanga fa da pu i he tu aka mo ga mo no manu ka no mo no manu ko e pe a ko hi ko o si ma u ka to e au ai nga hi me a whakapepa ko toa pe o ku ai whakalao ko ni i nu silani ai kakano i manu ko ni i okalani i nu silani pe a o mai ai whainga maare ko ni ko kautaha ko ni ko nau tolu pe o nau ngofua ke nau whakatau ai uwhanga whakatapu ai kakano i manu ko ni pe a ko au pe fuafua tonga ai e no silani o ko tuku ke he kapau ki ai hata he na ni whakatau ki mua kai ki tokanga ki ke konga ko ia ka ko tokanga pe a ia ki tokanga ke me ko o ko hanga whakatau ki hotau kakai ai kakano i manu ko ni o ku o si sivi pe a o tui pe te uhanga whakahoko o whakaha atu e linta koe o ku ke he ai kakano i manu koni te alu ko ai ho si he te alu o mai me whama o koe hano whainga nanamu ku whanga whakatapu. Pe ko tui pe o ku lahi ai kakai ko ki mou tolu o ku mou mao e me ato koni ko me a whai te liha pe a mou tolu kai ke o hanga oia o tā palansia ki mou tolu. Koe hape me a ka koe ui ngā koe poini o koe tala noa ki ai mahu inga ki tau kai ai mea koe ku o si siri ko mo ui lere ko siri whakalao me he pure anga o mai koe ki uhanga whakatau atu ko o si whakalao pe au ku oku ke he hono kakano ia me o peko ka no i hosi ka ko ki tau te ma ta to fo inanna mu ko hu fanga fa tapu ka tu peke nga o ke haria oku ke mahino ke o tau kakai o ku ano ke he ona na ia a ki fa de pena alu ke o ave kai ai host mi ti e rinta he wiki ku o si panau ave ke panau eke kanau tolu poko ha wa no mo ha fa keke pe ko ko kore ko mia ko na nau ilo i o guia no fainga na namu ya ona pe a mia ko o mai me fa ma mo mia ko na o atu pe a pe nau tala mai pa u eke ngi ke ha ho no fa keke o kakano mo kakano ko e gu ha me pana tala mai o ku va ve angi ho no kuki ai be to koni koni rinta oko fai ai ko nga wela hiki ai i kai beke na u hanga o fai ki promotion e ki nga we koni o hanga o ai o papa ki mana tu i foki rinta tawanga pe foki ai o ta o vani ki moho o sia to o mai o ki o toki halu halu hu fanga fanga tapu o fai hono teu i ai mono krimo ngai flavor ko tope tawanga fo i kuki ko ia ka ko fa amo e tamai e ko ni rinta ke anga ke ko ha te me te ufai ke to tangata ko ni ai ni ko ni ho ta to tangata ke hoko atu ai ta ko o kula hi pe ngai kuki e ke fai aki ho no kuki ai me ko no papa ki ta ko rinta kula va pe ia ota ai ka no manu ko ni pe a o ku fai e ngā ue ki he ke mau hanga o provide moe peris mono minspo ate ai mono sosisi ki e ka no mat ko hinga ke tau ma vahe me fo i tuku whakahol ko tau wang ke fa pita malo pe si o mai he mātua tuku whakahol mai e fo i kuki ko ia ka ko whakamu e vaveni pe e taimi te whakata tu mo mea ko e niki ki tua ke whakatau ho tau kakai i New Zealand. E rinta. Mahalo o vita whaforget kakoi.
0: Mahalo mano. Koe hālewa, e wawe pēha hao ai meet Paris ia koe Paris Horsi koe mens mo ngai mea koe iai.
1: Oia. Io koi e kou tui e toi ki i vaarange pe e hange ko lau hango ta talanoa ko kungau e ko ni ko whenga o ki he tou tangata ko ni ai ni ko ni uteke na keke na ua maa usia si kuki na fai e tau maatu a ai lolo i pe ko mea befugia o nana usi i lava o mau ka koe ni ko fai ngofua ko lava e ngahi mea pe a koe ni o ku fai e kungau e vaveni pe mo ku e fai nga maare ke utu i he maketiko nai o tala o promote e ngai mea koe ia ke whakakakato atu ki o tau kakai
0: Malo koe hale vai fōnga kia ki nau tolu koe meitu au kalani pe ko ki nau tolu nau mea mai ke polo kalama mei mori o ku nau fie mao ke o taha nau kakano i hosi ufanga whakatapu ke mao i tonga i family koe hale fōnga kia
1: koe a linta o ku te keiko uwe mea ku ki fie mao peke toi si ipe toi si peke ufakakakato ki tonga ka ku osi whakalao i he tainimi ke uhanga o ave taktaha mai peo o ta mai ni fo i pori hangi koe ka e o kohe whakapuna ai kilo pe wanoa ungofua ke ave ke whakalao i tonga a ia ko mea ia e whai ko nau taa mai peka te au he u telefoni ke ku telefoni koe te atu he tainimi koe noa ua taha noa ua nima hiva whaa taha fitu tolu noa ua taha, noa ua nima hiwa whaa tahti tolu. Pea hangi e kona ko ki e-maili, ko e-maili e na pako Facebooka, ko Facebooka, ko manu ka 4-5 pe. O asi pe a profile sign a whole body meet i he eku pesi. Ko pe a tapa i mamani. E nau fotu mai, o mai, ko nau tā mai, pia nau tolu, te ufakakakato eau. Tau ngā. Kapa unau whimau ki nao mui hewa kapuna e lava pe.
0: Whamalo lahi atke te koe manu i he o mai ngai o ngongo koia me whole body meat tatok whilongo aki i he wike kahau ka ke po uria.
1: Malo apito linta. Malo mao whainga maari. O fatu.
0: Malo o fatu. Manu whaiwaia me whole body meat moe Ngahi o ngongo lelei ma ki nao tolu ko ia o ko nao manako i ono ma'u oi kakano ko ia oi ho si hu whangai whakatapu. Whiauhi a ka pulu ko ia a mamaloa a manaki ki whakahoko ia i he wikeni. O a te whasko ni ma ki mo tolu ko tope, ngahi timi, o ka manaki mo kau atu i he whiauhi ko ia. Mabaha ngana mo sila beloa.

0: kore ke uhu whanga he e whakatap kotoa pē ko Rocky au whake atu he whamawhora rea pa mo atani ka tā mo mo oka e whainga Maria koe ni ke u whamonua au koloa ko tai Maria e whewhin pa ko u whawhitai ke eki ko ne whakatā mo oka e whainga Maria pa u whamalo at ke he kau whewhine kono whakakawa te ki whini motua tai loa koe ni ke prokalama e whewhini koe whakatalanoa e whewhini ke he hiva pa mo e afo ai mahu inga o hi wāpā moe a fō ke mōi a tōnga. Pea koe nau nau ia o he wāni. Ko tui koe ka venga pere pere ngēsi pa mō mahu inga koe ni o ko elitia koe ko tui o te ae kakai mahu inga mō tō e lei ange pea mō tau kei ange he mara e koe ni. Ka ko tui te whaipeha ki tālaloto te whaipeha aku ki tāloto meha kua usia, ke ne hanga o kātoi ai fo i ka veinga koe ni. Pea o koutui koe tāranoa koe ni, te u whai koe ni, o ku mātounga pēia i he kifatongia koe ni na e whiria iau i he koistutuku kuinsaro te o Aotearoa, ke u whakahoko e fatongia hiva ma anau tōru e tau koe ni. Koe whakakaukawa e whinemotu ani, pe te utaloto pe mehe ki mehe ngā au, pe mehe ki whatongia koe nā ku whai. Koe antema koe ni nā e whau ki he huelo ki he senturi, nā e whakataumu aia ke visone nā e whakotu he tāne koe ni, ma ae kātonga senturi ko skunsaro te he taoni. Pena ni hanga o mai e fuilea e tōlu, ke ni hanga whakamā opo opo ake loto o te whine koristutu kotoa pē, ke whakamā unga ki ai e nau tokanga, pea nā huuwhataha ki ai e te teu e kātoanga koe ni. Pea o mea tahi ne fuilea e tōlu koe ni koe whawhitai, whakahoi fua, pa mo e tōku pā. Koe whakakaukau e whine motu ani, koe ngāhi tefto i lea koe ni, koe ngāhi fo i huelo koulai e tōlu. Ke a usia e whewhine kuin sālo te i hono tau te au. Pena kuhanga rewa o whakahingoa ai antema koe ni koe huelo koula o senturi. Aia koe kuhanga aia o heriaki ai visone ai tahine kui ni ma ai senturi. Pia uhanga ai o whakahingoa ai antema koe ni koe huelo koula o senturi. Koe talanoa o e afu o e fiafini, koe hiva koe ni, na aku kore ke toko taha koe nane hanga koe o fa'u e tuunga fasi. Koe toko taha koe nane fa'u e tuunga fasi, pepe koe afu o e hiva, mone whakami area o e hiva, koe toko taha koe ni ko ilaisa na voo mei o karani. Ka kou nofu fukai he militoni. Koe mea koe nā kusi o kia nuhanga e ki o tuku hokloto, neongo na e nofo e toko taha na ane whau, ae afo o hivai o kalani, kau nofo ai he militoni, ka nahanga pe e ki ia o whawhenā pasi, ae whau, pa moe o ngō, pa moe rea, o hange pe koe na mawhakakau kautatau i he afo pa moe o ngō. Koe whakakaukau ia koe o e whakawheta i, nā kukore ke toko taha koe ni, ke ne hanga whao e whahinga ongo koe ia. Kia whahinga ongo o ku longo mo ui, pea e o ngoi e toko taha koe ne hiwa i e fo i afo koe ia. O kia e whahinga iwi pa mo whahinga mā whana i ono reo, ke ne hanga o whakamata lai ai uho o e whakawhetai. Pea koe, pea nā kuhanga rewa o mai e ngahi lea koe ni, ai ngahi langi langi oi otua, ke ne hanga o whakamata lai a e whawhetai. Hange koe hiva koe na tau whanonga ki ai, mō mawawa ki a sihova. Pe tau hiva koro oria ki ono hua whā, he koe tāpuha o sihova o ku mā oni ange a ene whonga. Ko tui koe taraloto ia nai whai i hokulau maari e, ke ngahi afu koe na nai whao koe e tō taha koe na nai whao e tunga whasi, ke ne hanga whakamata lai pia mehe uho pa mwe elito e muui o whiwhine kuin sālo te, a ane whakawheta i kia sihova ene au sia e fusenturi koe ni, aki ene hanga tala ngahi nau nau o sihova. Ko tui koe afu koe ia o ku o kuhangia koe kaveinga o e whiawhini, koe afo koe a o kumahu inga ia ke mōi atonga. Koinga yafo ko ya o gai fai nga iwi, pa gai fai nga kelesi, pa gai fai nga mafana mavahe. Pa hanga ko kore ko na fai ke tama. Hanga o fa o fai nga ongo ko ya, ko fai nga ongo oku malohi a ono ngahi yafo, pe aku hiki me kelesi, ke kelesi. Kene lava o whakamatalai, ai whakawhetai. Ko ia fo hono ua, ko ia fo ihiwa, ko ia fo nai, ko ia fo ko ia, ko ia whakahoifua. Na o kukore lewa ke tōtahana ne whao, ke liliu e ongo ihiwa. Liliu e ongo ihiwa me he malohi, pa mwene haha aki, ke whoki e hiwa ongo molu, pe hangi o tawhere o e kauhiwa. Ke ne hanga o whakamatalai ai uho pa mo elito e whakahoifua. Ko ha mo ui, o ku tangi ke mesia si hoa. Pea ko ha mo ui o ku ne whakato ki lalo o ku ne fuaki kakato ai mo ui ma asisu ka lava ke hoi fua mai e otua. Pea nai lewa ngahi ka pana tau whanongo ke ngahi ko ngahi konga nai, nai, nai hiva mā maari e ka uiva pea nai hangi ha nau lotu e nau tangi ke si hoa. Kene alo ofa mai. Ko tui ko fwoi afo ko ia kehe ia me fwoi ongo koe a fwoi afo koe uluaki. Pa koe fwoi konga ono tolu koe oe hiva koe na ufunga matalai ke tukupa. Na ukole ke tukotaha koe nane fae tunga fasi. Toe foki ai fwoi ongo koe ia ke kamata. Ka koe hangia fwoi ongo koe ni e toe kehe ange fwoi ongo koe ni hangia koha fwoi ongo koe ufunga ilifia. O kange ko hafo iongo koe o toi kehe ange ene malohi ange mehe malohi e kamata anga. Ko tui koe tau taranoa e hefia fini ke he ngahi ke hiva pa moe mau inga o e afo ke mu ui ai tō ngā. Ko tui koe ngahi feriri wa ke ngahi afo koe ni hange koe afo o e tukupā koe afo ia o ha mo ui ko si aki mo ui e mo ui ko hanga taha peka si hova. No ka hangi ko ngahi lea na ko ngā ai na ko ngā ave ke tunga fasi. Ko ngahi lea katoa ko e ni na uto o katoa pe me toi tapu. Ko ngahi lea katoa na whao he hiva, ko ngahi lea katoa pe ia me toi tapu. Pea ko e foi konga whaka osko ia, ko e whaka amu ia, ke li liu ki mau tolu Elohimi ke mau tau pa mo sentori ko e ni. E koe whaka amu ia koe ai ke whewhine pa moe muui o whewhine kuin sālo te. Ke toi fuakawa, ke toi tukupāe nau muui. Koe nau muui ke tauhi peka si hova ka au waka ne hoko mai. Ko tui koe whainga afo lewa koe apana e hange oku o toi mālohi ange afo koe ia. Pea ko tui koe koe whahinga afo koe hange koe kawenga e whia whini, pa ko talalo tō pe ia e kua ma opo opo ai fwoi kawenga koe ni. O kune hanga e ia, o ne hanga o whakamatalai e ia ai nau nau o mau e he tonga. Pa koe whaka ma opo opo tuku koe ai fwoi hiva koe o e huelo koula o senturi. Na e hange pe koe, na e whenā pasi pe a hoku loto pa mo toko tahana ne whau koe ai tunga fasi. He na e sipela pe whakahoifua, ai whakawhetai whakahoifua pa mo toko pā. Pea koe au whanga tuku ia, pa koe whama opo tuku ia, o hiva antema koe ni. Ke he whewhine kuin sālo te kotoa pe, koe tauo ki he kātoa ngā, koe senturi, koe kātoa ngā mosi hova. Pena tō whaka e me ni lewa me he ngahi whahai. Ko tui koe osia, koe whaka ma opo opo, koe osia ai fo e hiva. Ka ko hi koe tautara noa he fia fini ki he afo o e hiva, pia moe mahu inga ke moui ai tonga. Ko tui e ritia, koe tā puaki koe nā ku mau me he kau hiva a te aroa. Na e taimi koe ni nā ku hanga tā e hiva. Koe na e mokuru e loi mata e kauhiwa. Pako tui, na laki au e whekau ki he kauhiwa. Pe he au ko e whekau ki he kauhiwa, pe ana e toki, ope atu ai e whekau ki he kauwhanongo. Kako tui ko e whekau mahu inga o e hiwa, he taimi ko e na aku tae e hiwa. Na aku tae e hiwa, ka e mokuru e loi mata e. Ai kau koe stutuku. Pe ana aku ongoi ai whainga telesi ma vahe. Pako tui, koe whakamā opo opo ia e tatala noa o e whia whini. Koe ngahi hiva pa moe afo, e mahu inga ke mo ui ai tonga. ta koutui ko ne lawe koe ke lau maari o e tonga a whainga afo ko ia. Ta koe a whainga kelesi ia o ku kehe atu me he mui a tonga. Koutui te ki ngata ai ka u paasi atu.
1: Tawhita i e hina hina pia koe ki i te hala ke pōni koutui pe wehe tau a wha lawe pehe ka iaha mea re rei pau pe ke iaha no ai whiri a e tu utaka iai mai pai maale o pita wha wahi koe ni kai pangoko ose tau taimi kai tuko nge mu ahe ke se ai ko sirio ke ne whakama opo opo ia ai ki whakama porokalam whakama mawhana ha whakama alo kai tokoko atu pe ai ngai pokalama a mō iange ko uinga ko wikelea whakatonga na tūra ke heia. Kai tukumu a ke humai a palestini o whaiatu ha whakamalo ki a te koe pe a mwe kau whanongo malo a pito e se tae.
2: Malo a pito pe a okuai e whamalo lot honga mo oni i he lava lele a pokalama he whiawhini. Ulua ki whamalo ke tui o langi i he ne whakatataha i tau tolu. I he whiawhiko eni, nai tai amane kina, ka nai, ka koe whahoko e oto. O e whahoko, ai whamalo, kia linta mo e ne kaunga aue, mo e polokalama koe ni oku ne whakahoko mai e polokalama koe ni. Mahu inga, ma whakamā mawhana. Koe tolu, e hine hina. Whakamalo lahi atu i he whahe whahe mo e whaka, mo e whakamatala koe na e huelo, mio. Ante ma maali au pito pia malo li tia ai whakahoko polokalama, koe angi koe lau, kua osi e tau taimi, ka koe whakamalo lahi mo e loto hounga mo oni e hine hina i ho o tuku taimi ka ke lawa mai ki he tau polokalama he whiawhini. Malo au pito, tu au whātu.
0: Au whātu.
3: Whamalo lahi atu ki a Teki Mautolo. E seta whinau kau mawhakalitia Simpson, pēwhoki ki a Hinehina Veituna, a e whakahoko e polokalama maarie, mea pango pe ia koi ki i palopalema whakateknikare, ka kutui pe e seta mo pe a moritia, toi fie mao pe a Hinehina e ke toi whoki mai i e Ngāhi Wike koe ni kaha o kōki mua i he wiki lea whakatonga. Toi e pe taimi ke toi whai ai a e tala noa koe ni i e Ngāhi Polokala maha kō. Tika ike u tala atu e auia ke mo tatau mai, ko whanongo atu auia ko mo tatau mai ki mo uaia he pōni. Ka koe uhi koe koe ki i palaparema whateknikare koe ni e pau peke mo toi foki mai mo ua o hoko atu ka orewa kua ose wiki rea whakatonga.
1: Maloi mau ko loa.
3: Whakamalo lahi atu kia teki mo utolo i he pōni. Tau tok whelo ngō aki i he polokala mahoko ka mo upo uri a malo.
0: Malo.

0: wa mahi no na na mo wa ka po de mahu nga ya ai go bi na ata ma me do la ya go ka po de yo ye nga ka do mi ya ma ma fa go li na wa u ma sai fo no wa la yo nga we yo o go nga na wa ma wi nga fo no ko bi mo tu a go ke ta nga we be ma lo go wi nga ya na se ka wa ye ka he mu mu fo la wa tu ke o fa da tau pe ke fa fa na o mai per go wa blin da ke tali pe nga ve wi fa da tau pe me a go la me o de yo ma nga ve u da pa ya nga ve ve ke lo va tali fa mo la mo ko ko fe u be be ange pe nga ve ma da la go ke fa fa o da fa fa ki mo a o ko ta la da me a go wi lo pe ko me mo ni be a go wi lo ko ye to su fu e a ho me Me voy a hacer ya, bueno, una vez de boni. Pero con la dubina, no sé si fue a Maya, para morir, no fue a.
1: Malo, malo, apito,
0: malo, linda.
1: Y yo malo, o cuca fue que acapuluriki, y manacoa, manaco, y taufanao, tataupe, peamueca, caila la hi, y tonga, peamo, muri, foque, pia o wi kai ke mafu i lo la hia to ki he lo lo to ko ia ai anga hono hono teke o e akapulu i nga hi au hi fa kalo ko lo ko fa fa hoko i tonga ka ko tu pe malo na alava ki ki to ko ni mai ta fa ki ko ia ko e se ni ti ko ni o ku ka una ia i he palani ki hono fa kala kala ka pe to ka ke i ha ke ai ngai fi au hi lo ko lo pe to ko ni e ngai fi au hi pe he i tonga pe ku i ai hata fa ki ke he ia o fa tau mo ki ai ka panga ko ko ni
0: o va mbe ke fa no fa le re ye mo fa no to ka ngai ngai pe hi lo mai ke lo va tari o tari to ton nage pe hu yo ka wai o aga goi wa inga no mana ko a de u ve ma be va ma hino raton o ku ke mana ko ang be union i he ku unga o tonga o ku ka pa de mo me a ke ki na po ga no di mo ma da u ka re dai tu tu ku na u o ngo i be mo na ma de o te ke ya po ga ma ga u ma de ma ka na tu tu ku de na u tu u mai go na u ngo ya mai na me o ta ta u mono ma de aki mono mana ko ani o ye o ya ga bu union ni so union is still the national hobby if you may like e be go ka ye go ta u ko tu i be go go to go ga go ni go fotu nga go a ga pu ri ki o ka u ki ola le re ya nga ta u fe na e fa ma man lai ka go me go ki o fa mo mana ko o ge locally union is still the more popular sport ai go go to kon go ni ha go ge ko au go na u ge ke u ni go to kon go ni u to kon le ga no va ra ka i mo no te ke i tonga ka de u fa mai no ben ai go was na bi do la ko ta mai ta ta be una vai vai na ko union ni o was be go ya pa na do be pe ga do ha ka pe o fai ya union ni i re mo ko do from young school players up to the open age ta ta be mo da o ho ta fin ni ko e ho ta fin da ta be una vai union ni pa to ha pe o fai ya ni ai go e o do le do ni fa ka ko fa le le de ma fa na to kon be ni ke ta wa ni be ko fo ma ni ni pe ko fo ma he li ki ka ko ka ko fa mge ta li ho fe u i he anga pe ho fe u ai a go o mai ze ni do ni ke to kon i fa na u lo i o ko no mo ni ka ko fa na da da u o no fa yo ngo ka malonda.
1: Malo tipa ko tui koe koe kau palestini koe kau taki I ngahi sipoti koe ai tō ngā tataupe I ngahi ta whakeke koe whakatala noat koe kia teknau tolu koe matavai vai anga pe ia o ngahi whakahoko ngā ue I tō ngā koe ta whaak whakapaanga I kaike I ai ha panga whiunga ke whakaivia ai ngahi ngā ue koe au nau hanga o whakahoko pe amoe ngahi visone au nau whiema uke au ki ai e tuunga koe o ngahi tawhaaki sipoti koe au nau hanga o whakarele ka koe ni monu ia au pito ai li ki ia au nau mao e nau tole futokoni koe nimi a Australia ka ia taimi tatau koe te upehe nai koe foi lavea e nia o ku tofu hi ai ai Ngai whanua ko toa e Pasifiki, he? Ai whi lau aki pe I he mea whakapaa ngā he tā o ke tāo. Ngai whanua ke ke o me mei tātāo pe tuku mai he whanua koe e nao. Ai kai koe ke lava o manage le lei ai ngā he tokoni pe koe paanga ko o kumau ke whakalele aki ai sipoti. Anga whewhe rewa hono. hono to'o atu koe, hono atu koe toko ni. Iloi pō kua seai pē ngai whaunga.
0: Ikai, o kua sea tau, e ngulawe ia te angau te wio, kami e bē mai, te mō ngā hoi, a te re pānga, pe te mō kai e mō te mō pē
1: pānga. Ta koe nā kuke osu whaka osu mai koe.
0: Iyo, whamai mōre, kai ke he koe anga pēwhoke, daki afe, koe, O koe jau tui au ki ai, ni ngā whamoe mōre, o koe jau tui au ki e foi lai ne koe koe paa ngā. Ka pāke tau ki mo vete ati māman lai. Koe whanau koko Argentina, au kau inau timi Agapuri Unania na ndori a e te au au hi ngai level maruma. Ka pāke tau o ki Argentina, o koko su te au hi whakakalapu lelei au pito ka Argentina, O vai tai banga be ya o ga ke na fully professional they're not even paid the players I got no money na wai be motolo nga ke ngai fonu pe I don't be wai ba banga ya Argentina ko ko ha Argentina go fatata ka ba ulave na timi o compete with the big countries they go locally or fully amateur O koe ke kehe kehe ia mo tautou kone pasiki. O ka kurama pe e nauti mia nautou. Pe tau pehe lewa koe nauti mwhafonoa mifie. Aia koe pe mo tolo e that works. Ka kuteke utui au koe paanga. Heilo pe uinga maria nia pe igai nai ka te uinga peo ke tāri atu me hafuoi tāri tiko mamao. O kotonga O kuia e tau kau expert I e mara e kehke. Pea koe o fukia o ako universite ngai tau lai. Medicolo, e mara e medicolo, businessi, o kuia kau MBA tō lai. Kau PhD e ngai mara e kehke, whatotoro I e sainisi, I uta, I tahi. E mara e teknolosia. Koe mara e koe no sipoti, koe fu, it's a big industry. O kua ko ta u lahi investi ki hono whakalere mono whakamana mo sipoti as a business. O te ike ki ufanonga ui haka kai ko lahi konga kuna u qualify malai ko yanke na whakakaukau at commercial sports. Ke lava whakalere he koe pa he koe ngahi manatu I koe sipoti te mini Kuhange ko toki tonu ya ai fai lai ne koe ko sipoti ko paanga. Tau lahi pe paanga aia, he uraha tau tamai toko lahi fau o si wainga lelei e ngai funua e maamani. Aia ko tui ko admin iyo ko balbare maa no whalele, ka koe ko balbare maa e paanga. Ko wilo ko balbare maa e iro ai kakai I he whalele o sipoti as a business. Not necessarily. Mandi ko tola hita ai ai kau mama I sipoti tai mini. Ko si whanau pena I wainga. Kau I gareta hitu tuku, kau mati matonga tutuku, kau tala tutuku o go mai o whaino whalere. But thinking about it, o go a mamani a wako, kau lahi investiti, yono whalere o sipoti ke mohuni. whamatala ko ni me background or in reference ki he whai America e mea ko sipoti, eh? O na whai mina tō mo ui. Pa ko tamiko ufa kumia tō iko, ka ki na tō una ufa lele ngai sipoti America, not necessarily ex-players. Ka koe ka kaina na uo. Mahalo ke, mahalo ke, anko whamai mo rea tuko kare a taha whi ui, fun tawa aki au pi iko hake ia e.
1: O te aike piko ga aloanga tonu. Koiana, ai poka eke atu ka koe pe koe. Koianga koia hono o atu koe paanga koe ki tonga o ku aloanga tonu ki sinu fe. Iyo,
0: koe koe koe ngai paanga toko ni, nga mea ibe e kakai toko lahi e tonga ngā ue, uko mai bima ngai tutun. Pea tatau dofpe moe tokon goe ni, o mai ibe mono ngai tutun. Pia koe konga lahi unau te o mai e pio tokon ki whakahoko ngai tutu unio panga tokon koe ni. Aia koe ikono mo nio na aia koe panga koe niko so mai tuntun. Hangai koe ni o koe konga lahi fuko kapi pabo ni kin. Hangai koe teo koe mimi vahu a billion, 500 million. Pia koe si tutu un mahino pe ia koe ave ki e whakamata aki o whalere aki nao kim fuku kwa mna ki hu mai ni te au. O pepe mo e sirinko ni o mai tuntun tutu un.
1: Maloti, koe keisi koia a Eliesa Katoa.
0: Koia.
1: Oku ke pehenai e hoko ae mea koe ni kene hanga o whakaloto si ia e tamaiki kena o toi va inga whafufonga ia tonga koe uhina whaifai kua morea ia nau kaha o nau tole nau kalapumu e nau mea ma waifo i maha nau family.
0: Ia, aia koe uhinga ia koe pehe koe. Au whaamu ke kakai expert i ngā himalai kege, ke nā uo mai o whaifa lere si poti. Koe kai ke tau lava o sio ke, because we don't know what's going to happen. Koe ni ala kone ke isa o te oak bea moeri esa, iyo kono morio nai, ai tō lahi, ai noto si, ai kauton ke whaimo tū kātoa mai pe, ai vai ngā, ai si poti, o whaka, a vai ha whakamatala mahino, ya kapa uai ko me la hai kapa de fi ala pati ko famo more ai go go na me ya ku oktom ge fai ke tu ma fai ha fama da mai no ke mai no ge ta ko to ko ha tu ku nga ku ya uia ya ha vai na palani ya vai na me ge fale lei o ga ga dai na fai tu tu ni ka ge fe una ga ku ka ka ba itali o fe uia go kou tui pēru ia kāpau e kei whaiha whakamatala mahi mei tai min ki he kākai. E ia e tō lahi e halo mui. Koi. Tō lahi halo mui pēr nā wakasi. Mei e tō vahina.
1: Aia, oku iai nai ha mea oku o sifukotuhange nai ha malu i peko ha paretua e tamai ki. Ia taimi koku nau aloatai o Harea pau puka whainga mea pihe kene hanga malu e tamai ki e nau aluatu ko takta whafafonga iho no whonua. Tala noa pen ki tonga.
0: Oio ko, whewi ki tonga,
1: eh? Iyo, ki tonga.
0: Ki tonga, iyo. Sai, goi mea ia ko whakaamu ke whamahi no ai pehen. Goi whi fūsi aki goi na e whai. Ie whakalere o e poate pe mua ngā he ma whai. Na e kei puke puke ai pe he kau mūri, ai whahinga whai tu uni koni na mau fōu mai ai. Ui ngā pehe na nau pehe, mau kei fōu ki ngā au, eh? Pea kono mō ni rewa, koe ne tū, koe ni, ko hai na ne whalere te au hi, koe tō tā hai au tōm ke tū mai o whai e whamakala koe ha. Koe tō tā kua ana te au hi. Ki whai whamatawa ko ia. Te kau aki pia moe malu i o e tamaiti ba inga. Aia koe koupehe in hindsight, na ia i pe e kuhanu he pehe koe kuteke tuku mai mawhai ke mau whakalere ba inga mo mau whai tutu uni. Pia koe ne hoko koe ni, a mea koe ni, o ku ia i lewa na ikai a mau tolo e mawhai koe ana e malu malu kotoa o e tō taha wāna te ahoni, the competition organizers, ko nā tōna iai, ka kia whukna e mau konga ki iai, Kana e maa o bobo kato ate. Na maa hino pe I kai ke whangofua ke whaise au. O kai ke maa o bobo e whange koe tari o whiu. Mea whika o tumon malo. Ma ngai mea pe.
1: Maloti. Ko ho lawe koia ki he, ki he pehe koe e he kaumuri o ku mou kei fo o ke ngawe. Whakataha pepea mo pehe koia o ku mau inga ke iaha kakai tau kei. I he mala e koe sipoti ke nauhanga o, o whakalere ai, ai sipoti I tonga.
0: Oi.
1: Ka pau te tau toi ki I whakahua e tau mea whakaata ke tau ki whakaata tu ange ki e poate.
0: Oi.
1: Koe ha e tuu e tawhaaki koe ia pia mo e ngahi tau kei kuk mau e he poate I he ne tuu koe ia. Sipoti ke nau whakalere ai sipoti I tonga. I he ri iki e ni tatala noa ki ai.
0: Oi. Oi. Oi. Unfortunately, koe mea koto bea tonga, papi ke whiri me kakai I tonga ke kamataane. Ke kakai nofo tonga. Te ka pau, ai ko kulau, koe kamata koe ni, koe kimatoto fukotura I tonga, na e whiri mei ke fua e whatongea ke. Ka koku, koe ganga I tari ande nai, koe personal opinion, O ton lewa ke mau whakanataha mau atamai, ka mau sio, ke o mai mamari, ke ha fuma koe whakalakala ka murelei ane. O tonu nai ke mau whakanataha ke o mai a kakai kotonu, ke nau si o mai o whai e mea. O kutoi ki ataha te nau whakaukau, ne to si sio ane ki he fuma. Kake, ka koe, koe ngā pēka e koe stepo e ngai ngā pēni, Ko ngā hemea a tonga, e ka mata bimi he ka kai una vuotu I a tonga, pa kona utou te na whai tūtuku ni. He kai e aha me ai a tonga e uloki ka mata ia mea whi tūke. Ka koe hanga pe e ku whaka āmu mo e ku muna nai I aha aho. Ku hange kua ni, o ko loto whi maari e aua ke u mānga he au kai hau hatama u sai ane o whai e ni. A ngā aua. Ko kunu ni mā e ku piki ke ato whare. Yeah, I'll be so happy to move aside. I got how what I have really young.
1: Go to the life of Kennedy, a couple of leaky, eh? Go, go, go, yeah, for my money.
0: Go, yeah.
1: Pia Kimui, mine, Elahi, a pito, a fill out one king of Talanga, a cacae fayaco. Oh, yeah, I have phone a pecoha. Fahinga phone, I'm going to act a tongue, I can feel it go fayaco, peoku. Tōku pē ki he lawarelei a e re tāo koe o ku whiewhaia koe tōko taha koe apa tō ki furihi pē ko. Koe hae tō unga koe ki he?
0: Koe venga whiu e nāk whihi. Ka kō whāmpeke o te tau iwa tāo wau kāpani. Kō whāmpeke ki whakamahino pē. Hangai koe kula vena mau kei fō o mai e ngā ue. Ako ngahi mea pē ni whakatungi a area pau. Area pau I ki ai. Ka pau iaha timi lerei, o pau ke tutong lerei au pito no whaiako ke o mai. Kwa me bia ko ufaam ni whamahino ke taha kotoa. Kwa whaiako koe a Australia ko taka New Zealand. O si kauhaka a matamatonga hare boro koe a whaka o Inglani. O wakubio kiru e nau bahai. I he paanga nau dolu, sai. Ke o mai ha whaiako lerei, o kwe mau ha paanga lahi jai. Vau dangi koe ni koe mau si kamata koe ni, koe paanga mei fiena mau kamata ni ikai, koe tari nou ki ai. Aia koe whakaamu rewa, ka pai ha aho kufi mao e hawhaia koe rei. O hangi koe tai mini koe, o kufi mao ke mao ala mautou ki he kato, o omai ha sirin ke omai ha hawhaia koe. He koe laine koe hao kia mate matonga. He kai kia tau ki hange tapua nge moe, koe apapapu ke ikare tai. Whangata koe, ke ka ke I e timi o maha whaia ko le rei. Ka ko whanga o ka whaia ko le rei o pauke I totom le rei. Aia ko tari no nōki ai. O mau ke ngā ue kia I kia no whinga I ha whainga are a pau ke mahi no ku ia lava o a thought. Both ways. Ke lava o work both ways. Ke lava e iwi whapanga a tonga o mai ha whaia ko o whiunga mo le volo ko tawa ki ai.
1: So go ho mai befo I mea goia mo e maho atu a matawai ki he.
0: Goia. O hange ka deo to tonu. Maa maa lam sai vei mau
1: ki. Taimi to tonu e.
0: E ma dai lotu.
1: Goia.
0: Au pe tāpua.
1: koe me ene taha kwa lahe whelau ake pa koe ke wilo pe toi osiko ae whelau aki ia i he ingoa koe ni oe mate mātonga he pe aneongo pe ia o ku si ngawe aki he tamai ki ia pa moe poate koe taimini he ingoa kehe vai ngā ke tamai ki he ingoa kehe ka me mahalo koe toko lahi ia oe ka u kau sio vainga pe moe kau matiaki iko ia e poupou ke tau whanau oku nau kei ui pe nau tolu ia kai kailau ki pe mate mātonga he ka koe ku whatara noat pe aku ia e iai nai hataimi e toi foki ai ai timi o ngāwe aki pe te naurere a kai pe ko inga he ko motol koen po ate oku mo ie malmal motol hingoa koe
0: koi koi hingoa ya ki ba go koi koi view in that point ne so I've been in my personal opinion ba go hingoa ya pure ka kai ya fai de ya do go ha hingoa de na ma ya ki ka go inga go be go go bo bo ya na I paper works so we had to use a formal body eh go go sino inga go e ke fai ya na inga go fo paper ke mai no official goi goi me goi fra ingo e di mi o fanderia ka kai e go na un e kata me e ma un venga be mato ke fotu ha i fo i sino nga u e ke ma fa ya ke e nga u e go fra mo ka go no mo ni na ya fa deria ka pa u ke i pure mai be na do lo pure fra fa deria mo to re go mo me di e mo do an ya e Oui, a de bem modora vai na ingo go lobe que mai no van go kula va go funga ele fo no a ma de aqui e tamai. Mo toca nga e tamai. Ka go go me ge ingo ai go tu yo ye de linda o fa na ta bia que te fa fo que go que go da vai nga de tau vale le yo go no. Quando o ha que ia go fo la wa ko ya ya. Go tu ye que to con ye ye no. Ai ai gone dau ti mi ama na ki World Cup boni o kato pa. Ka ko ka ko fufi hea kuto ya. Fajeli ha koku mea te au ya. Fajeli ha ka kai ya. Ka pao nao vie ube na do hingo ai ui na go. Ko e nao mea.
1: Ko ia. Ama na ki foke fa ilonga e tau whanoa ko ni oi kau wa inga tutuku we i no silani. Oku ia ha kaunga mai kia e poate pe ko e
0: ka wai nga tutuku pe unau whakahoko ia. Na kua si lawe iho pena iai e whetu utaki mai ki ai. Ka koe kei asinga fuke koe e bremi au ku se au ki wha halau ki ai. Ka koe au ia wai nga tutuku te ka au ia ka pau koe ngahe mea nea ki ka wai nga tutuku. Ka koe mea ki ha ka unga gae po ate officially o ku tika ki wha tano ki ai fai be fa tatu ta mai ai o tre yo la ve iba bu u ya fe fa ta mai nan
1: ma lo pito e te vita vai con a kama ke polo kalama poni tu mo ke ta faka ausa pe to ya ki faka puli puli ta hai loto ku fe ma o ke tu ku mai ke ma i lo ki ai ke ki tu ku mai ai de vai poni pa ta fa ya ki ya poni
0: I kai, koe whamburburi pe koe tau o whamai o ka buona rinda o anga mai o ka topa. Tau kau tau tatori a o fie fia mo bobo e tau whanau. Tu koe kea ia ke mai e ka. Koe kea ia koe bia koe anga mai nia spot kotoa. Tau matua tau lolo o bobo e tau whanau o ka topa. Malo au pita mawe o maari.
1: Whamalo la het ke te koe, pia ko tui tui ape taim, te ta whoke mai ai o toi hoka te tala noa. Ka ko, ko bonia ko osi, ilau ko osi, se ko kia taha e taa mahe boni. Nā u whanongo pena tomo e fia e fia, ko hui ko tala noa ko kuke tuku mahe boni. O se te teo pe taha ko toa ke rere fuga, neongo e whakahoko e tau e fitu ke heka, e rere fuga pia o ta huhuia. Whamalo la het. Malo apita tika pori ya.
0: Malo.
1: Te vita vai kona ia, mi pote aga pulantonga. Matau tai mi ose mini te nima mi hi tātaha. Fini tala waka, mi hi ta jets.

ko ato be fasconi a muna loto be me atu mal a kaho be ma e kala pulot mangawe na si fanore tio mai malo e ke kala koni ato be fasconi be ma ki motor be be foki ki he tau fasco ya ko ko ko mapo hikure o e paini tua atu e fret ka vosta fogen nga hiki a freti kamata no to to mai ke o atu i tame a papa ko mapo hikure o paini tua ka ko tu malaka ho na traplot mo awe malo

0: ko e tatangi ostami de tahawa pe me he tahawa i he pongpong ini pe ko e atong no ani atong no ani si rai o wafe wa no la wa ho pe pe a o si atu ai fu mahina ko ini ka tawo ko ke mahina fo ko ia o ko tatalele ko episode pe pe fo ki ga wena o nevela ki he tau programa hi kureo whakatua merie ki he pongpong ni pehe kak motol mo mea mai he ope mo tol mo mea mai ngalu ea ki he tau programa pehe kak motol mo kau mai he tau programa mea feitu upe o ku ke mea pea mei ai koi ake tau programa eni te o atu hono taitari ki motolu i he pongpong ni pa tau hoko atu rewa ki a uheina koi programa hono uofulu maono o hi kureo o whakatua merie i he pongpong ini tau noa o siurai wafe wano. Ko tau ka veinga koia ki he pongpong ini tau ke ihoko atu pe, ko e faito o kona tapu. E tonga, ko e tau folau ki fe. Hosea va he fawe si o no. O tau whakafetai ki he otua mafi mafi, he ene kei tofa hala, pe a tau kawai, i he polokalama hikureo e whakatua merie, i he pongi pongini ko hono tau noa siurai wafe wano. O tau whakawhetai, o tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata moe ongo moe ope i he pongpongini, me he otu tonga, New Zealand, pe a pefo ki Australia, Amerika, Hawaii, Britania mo Europe foki pe a pehe ki Siapani. Kadaki, pijope. O whai mai ha talateu ki he kaveinga mahu ingani, ke lava ke whai mea i ha whehui, ki he konga uraki e tau polokalama i kureo e whakatua merie ki he pongpongini. Malo.
1: Io a te la maka o atpe ha te tare le motol i he pongpongini ki he tau polo kalama koia i kule o moe fato amirie pe a tau fafita ko e kei ome o toa ai ma nawa mo ui ki tau au silele mai e tau polo kalama i kule o fato amirie i pongpongini pe a ko ata e fa malo atu te la maka no taula mamma ita programa pe ki tanata questione o ne vera tu poca che vota dai dai lei bisope slon slalavea ma fu fatto niente me senen i he pongpongini ne un te ho ma fu mawa ka koia ko tau fa malo ka ke ko e ka venga ena ko o si tu ma e ma ka ton areva ko ta ho ko tu pe e ta ka venga koia ko e fai to o kona tapu e tonga tau folau ko mo tau alu ki feia e oku auha a hoku kakai ko e masiva i lo. Io, ko e fehu i ia pe hulhulu pe me ho sea vai fave si o no. Kege e pisope ko te ufoke atu ke tuku mai e tala teu pe a mohono a kinkini mai e tau ka veinga ma veinga koe ni kau te hoku at pe ai i mpungini pe a tatu ki foki mai ka te au ke u fahoku atu ai rak fehu i e tau programa rakonga o mpungini. Malo opito, piso pe kau foki atu, malo.
2: Malo mi dolo ntoni, baku, tau fafetai peke tuo maf mafi, ko ia kone fotu, fai se filimu, fai natao, ki tau tolu ya, ae ponga e fiafi koe di Australia, ni pe koe pong pong ye ni i New Zealand. Tau fa malo foki e pakao, ka te vita maka, no tataki tau tolu, ae lotu maari, na e fai, da te heki hano hiva. Pa tau manato, ke tama kono ko Paula, ko Paula ko niko so tia. Pena e fatu e Paula, e tohi e tau tolu, e ipseri, pena peke ya Paula no tau di mangful ma valu ke tau ne fitu. Pa ko tama maria pita Paula tau se wako ke ai ngambia ke totonu mau pe koe koe ana moia Paula na ne na ne nofo au pito pene ne mate ki i avokasio na u iki ai i ngau na ne fai. Take koe kau wendi he tiafa kolomoni si vaka maala ki a te tamata koe koe vaka tau lama mai tau polo kalama pe he kia fai kau wende vela to tau mo hea utau fa look forward mau pe ke tau futaloa ke he tiafi koni fa maala ola hea tu lonton si fehu yuku fai pongpongi mi koni e kainga fa ngo kau fafetai pe pe ku kau eni ha kavinga fu mafa tuki tuki fra mama la yenga ya koni ko e kau eni ihe tuunga pati tau sio faluku fua ki mama ni ho tau tuunga toko lahi pe ihe statistik fa mumita o ku tau ihe toko fitu piliona ihe toko fitu piliona ko ya o ku we si ai a ki nao toru o ku ihe faitoka na tapu pe fakala kalasi ko ya o ke toko tolu nga to tahe miliona tafu kakai o ku we si ai ihe tafai koni pera te tau sio kia de lapa te tau kala noa pe fra omia ki fra fiof mai ki tonga Ko tō koe ni koe e ngai puriana na lahi koe e ngō fulu koe ki olunga meie e ue sia i he fu u whainga taa koe ni oi whaitoa koe na tapu o e kai ngau taki mua pe Amerika i ai. Ko Amerika o whika ura ki ai pe ka nata pe koe ka sileria manu sila pe ko kau pe mo Pitania i he tunga koe ia pe ko kai mo whanua o kui he Eastern Europe ko Estonia. O kawa Estonia i whanua aku nau e tūki mua he tawhākeni pe pehe ki Francais, pe Republic, pe pehe ki Brazil, ma Lucia. Oku maunga pito ke tau whoki mai ki he Pasiki, ki tau tolu, na iai e pehe i he seristika ko e wafe wa tolu, na tala noa ki ai, ko haa moa oku maunga taha. Ko tonga lahi koe ki nau tolu na nau iai ko toko hiwa ngai ni ma fitu. Pe ko tonga na fika ua hake ko fitu ngia u taha fitu. Pe ko tu walu ko fitu ngia u taha o na pao na nekini fitu ngia u maa tolu fisi o na ngia walu ua. Pe mo American Samoa o na ngia u fitu onu. Ko e kainga ku kawe ni hafu mea ke ua te tauhanga o to'o whaingofua ni koe. Ko mea ni ufu mamafa au pito aene whakarilifu ihe mama utawai. Ko mahunga pito ke tau sio koe na hifonua una urama ke tau sio mehen. Ko na hifonua koe una honga atu koe na marketing e na marketing. Whakamaha pure anga hafu marketing koe ni. Ko mahunga ke tau sio koe takia koe Mexico. Ko Mexico iai ihe tuu ki mua ihe tafaako ni. Ko mo Afghanistan iai te peheki Brazil. O ku fu mawe na pito kasa ke tau ilo kia ko Colombia o ko fika ua aia. Fika ua ki Mexico. Pe ko fika nima ko Peru, pe fika ano ko Siaina. Tau fatonga ya nge ko ngahi funua ko ni utau ngai waafi moia ko Siaina utau ngai waafi mo Siaina. Ka kumaho inga o pito ke stau sio ihe tuunga ko ni koe ai faitoko na tapu e ngahi funua ko ia. Pe kumaho inga o pito e kainga ke tau sio lo loto ke tafako ni. O kwae a mea maari hende lontoni bia ka te vita mo o ne vela. Ko ngahi funua ko o kusi iya iai. A fatoko na tapu. Ko taki koe ki a iko isileri moto ake. Ko kawe a ia e ngahe mea o kumari a mito. Ko fatama au ia i to ake. Ko manate ke tau e tol ko hiri. Na mau feinga ke mau au ki Armenia mito ake. Ka taki koe pota ia i o kumalu au pito pe ia ke. Aia ko kawe ni hengahi tuunga. Ko ngofonua ia i muna topi maamani. O kusi i lau au pito pe a e vaitoko na tapu ia nato. Tausio rewa ki he malu au pito pe kau afonua e di nao tolu. Peku maho inga pito ki tausio ki wata wakai ke. Koe ngahi fonua e. Whakafoki mai ki tonga. Koe wafe mao no. Kaua tonga hiri pe koe ne tahano tataha. Na se ngawe aki vao fia tonga ia mo federal ka Australia. Pena a kamata to tokanga e kina a tonga mi federal o me hen. Ko kwana e kumakai mo kusio kwa ke putunga e polisi, hali ko rave o kosi, o ku kai kwa mea tele a putunga e polisi. O ku ko ngawe ko ia kufumalu au pito pepa, se ngawe aki lahi pia mo Australia, pia mo New Zealand. Pea moe tawhai koe kakao federal o ka Australia ni, ko tamaka o komisi o kui he tainimi he polisi, ko masi e mehena tēnā. Ko tamai ko komantai e sleiria iai. Tono mala e uia ia e tafa ako ni pa fumahu inga pito pe ia. O kou tui o ku napanga maaria pita e ngawe i he whakaitonga. I he ngawe he tafa ako i he kau polisi. Pea ku kau a pito ia i he tafa ake e Londoni te tau sio he poni ki ai. I ngā he vaa ke he tafa ake ke ko he mea ala. Te tau tala noa ke he poni. Kau foke atu ko hea ko tau taini marabiti.
1: Iyo a ko apefa malola hi episode iyo no kamata i mai ta ka venga ko ta pe foki mai pe foki ni pe mi hi wiki ko si ka ko to ki ma ke he an ta to ki unu ha ke ki lolota tu pe mo to ki ma ke ai programa o pong pong ni pe a ko fa malola te ke la ve mai ki he pa e fika ko ya o en lahi o ya na tunga o e o trucks i he whamaman lahi fok taki ma Amerika hanko Mexico me ngai fitu ko ya pe ko to lawe me koin ki he Pasifiki ai ki ma lunga haka ha mua patau fika wate ai kau ya he fume ya tonu mau inga ki tau sio kia e kai ke ko raki fehu i te utu watu i he rakonga i tau karinga so pe ka taki to lawe mai pe ena ke kau foki ki he lea ko iyo e kawe inga ko iyo sapatu ko mari watu a o filave i ko ia ko ha ene filave i pe a moe fono whakafonua, eh? Fono whafonua i hono tau i o e whaito o kona tapu. A ene wholawhola kia ene a fio King Tupo Uono o katoa mahae ua whiua taha. Ka kumau inga pepiso ki toi whakaloloto mai a nge ko e ha ene filave i ko e ni pe a moe fono whakafonua. O hangi ko ia ko e tau kawe inga ko upe tonga, koe tau wholau, koe tau whanonga ki whi. Uwhi mau ike ilo, koe tau whanonga ki whi, he, pisa pa kapo ke at malo.
2: Malo mita lo tondra, koe kau ena whi mau inga apito. Te pau mau inga apito ke tau sio ki ai. Koe, where do we go from here? Te tau whanonga me whi, me iti, koe tau wholau ki whi. I he tuunga uku tau ia he ahon, koe, me i he whana whakafonua me he, me he wafe wa taha ahon o katopai wafe wa taha ke ahon. Pe aku mahu inga au pito pe ia, aku lahi au pita ngai tuunga o ku kia ia fonua i ahon. Pe aku lahi au pita ngai tuunga i palopare ma whakasosiare, pe ngai palopare ma katoa pe aku hoko i he fonua. Ka koe kawen i he mea mahu inga au pito. Na u nofo pe au sio kia ia, koe taimi koe na ui mai koe ke u alu atu pau pe he ke tu u alu. Koe konga ia koe kia, ana mawhana pito ho kulau maari taimi koe na ne tōwhuru fōlai ki tau ngā whata. Te aku tatau, koe koe peko koe ngā whata ha tatau ai te ia o auka ki lai vele kula varea tū. O na mahu inga o pito a whono whakafonua koe na ke tau mai ahno mahu inga mohono ma mawha a whono koe ni nai whai i he e tamatu i he aha koe. Kau ia foi mai moa ia, te koe whono whakafonua ia ke tiki hono malu ya tonga me fai toko na tapu. Ko mehe ke tahonga ko mahi noi. Ta ku mahu inga apito pe ke tau ilo lo loto ki ai. Ka toi malangai o ko tuya uia. O ku mahu inga foi tafa aki ko ni he kono inga. Ko konga na ane to kanga lahi kai ki hiki ono ki ono kakai. Pe ko maka tuunga ia fono whakafonua i ke malu. A tonga mi fai toko na tapu. Te koe kawe ni e lontoni te tu tātana te he ta whaan koe ni koe kongane ni tō wholwhola. Ko mahino eni ko tau whanua o wha ko ikai ke kei a tā mi fai toko na tapu. Ko tau hange pe mo ngahi whanua lahi mamani ko mautangia i fai toko na tapu. O ko ikai ko fai nga taa eni ke fitafa taha pia ke putunga e polisi. Koe tau ngāo e whakataha ki a ke. Pekoe ko ngāni a ele iai. Pekoe mahu inga pito koe fie mau whakavave vave ke tau ngāo e whakakaha toa ki ai. Me whonua ha kotoa. Koe ko ngā mahu inga ele hene tō wholwhola. Pea kou fie mau hene a fio ke tau ngāo e whakavave vave ke tau ngāo e whakakaha toa ki ai. Nai, koe hono mōni koni i he tawha aki koni lontoni, e kua ngoi kua koki ai. Te koe maka tūnga iha nai ui mai pau tari fie maari ai ui nai whaikateau. He tawha aki koni he rea i whaitoko na tapu. Te aku mahu inga au pito ia ki tau tolu, e tau wakai atu koi ki ai ki he ne tōkanga e kina hono kakai, he ne ofa he ne kaka hono kakai. Koe mea mawinga koni koe ku tau sio koi ki ai, nane lawe tapea, nane wholofola ki ai, ki he ngahi mea e nima ko whaarea ake au ki mua, ngahi mea na mokoi kai tu pōruaki. Koe mea uraki koe nane he ne tō wholofola, nane whakotuku, momomoi hono pure anga, o whakatā pui ki he otua. Ko tau hoko ai koe whonua moe kakai karistiane. Se koe mea mawinga ia, konga uluaki te, na e mai mua tu pouluaki ki ai, na ne hanga momoi no pure anga o whakatāpui. Ai ko tau siotiki ai koe mai mua koe ni he hokoia hawa noa novemba o tau tawaru tolu hiva. Koe whonua moe kakai karistiane. Pe au ku tau, tau ke tau kau kotoa o whakamooni koe kau karistiane ki tau tolu. Moe whanua karistiane. Sama umahawinga pitu, kakai karistiane, moe whanua karistiane. Ka ata mai ki tua heni, o tau whanonga ki tau tolu whakataha ia, moe ngahi pure anga lalahi o mamani, i he whaitoa kona tapu. Taka kau ia i he, te i he konga nane, ia he taku mahu inga ke aka loloto ia te ki tau tolu, ai ngahi mooni whakaristiane. Koe uhi, ke whakae ai ofai o tua. Kia ki tau tōru. Suka konga ula kia ene, a mea tōkanga kia. Toka konga hongono wa, nane wholofola pehe, nane whakamahu inga, ito pō ula ki ma kia. ai a kō ki hono kakai. Ko konga ia ke whakamama e nau whai tūtū ni, ke whai whakapoto poto, o e ilo mo e poto whiunga, i hono a kō ia e toko taha kotoa te, ki he nunu ai whai tōko na tāpu. Ko tā whakene kō hume, maho inga ana i ai, nani moko i hono lo tō, nani whina ngalo ke a kō i. Toko polo kalama ia, o amana ke whakahoko ke a kō i, ta kō pau pē ke tō kanga, ki ai e ngahi purea ngā, e purea ngā, ke hoko hoko mai, e ngahi purea ngā hoko mai, ke a kō i ki nāu tō. Pero e kauia i ngai mea mahu inga i Lontoni, ko tolu e mea nai tō kanga ki ai, nai mahu inga au pito ki he tu i, ke loma mo ui ai whakalakalaka ai ponua. Ko kauia i ngai mea mahu inga koe tau sio koe ki ai, pia ne whinga ke whakatahataha i ke nau ngā au e whakatahataha. Tako nai whakalakalaka koe ia, pia whoou, pia loma mo ui, pia nau whinga au e ake ngai tawhaako toa te o society i tonga. Me whakataha pe ai family, pa moe siasi, pa moe pureanga. Pea koe kauia i ngahi mea nei tokanga ki ai. Pea koe, o tauna whakatau, ia tokanga ki tawha ai koe, ni oku maho ina au pitoia. Mea nei tō wholofola kei manatui, koe tō wholofola ani i he aho ono o November o Okatopa o i wafe i wataha. Koe whakalolo maha ke pe, i fe pueri pe, wafe i wafa. O mau e kilo e taha nima e National Reserve Bank. Ko mea ia kuwongo o taha koi kia. Peku se ia ai e tau tūwha taha mo e nea fio. Peku se ia ai e tau whai tūtū ni. Peku se ia ai ngahe mea kotoa koa ni koe nga hinga e whono. Whafono. Lak whono whafono e tau fitu ko hinga tupo wha ko hinga ko huhu kulo kula ko hinga. Whono whafono anō wai ni he wafe wa taha. Nā le tō kanga mai ke tawha ko ni osi pe me ai wase wafa ape. Koe o lae pe moe tau alu ki fe, tonga koe tau alu ki fe. O maua ia, fai tōko na tapu ia. Koe foi kilo ia e taha nima. Ihe National Reserve Bank o tonga. Koe fuko e koe mea whakaloloma o pito ia e Lontoni ke tau ke tio ki ai pe ku mahu inga o pito ke fai sa tala noa kon ulaki pe ke ta ke famana to pe ke ponua famana to pe ke kita autol ka pol kalama pokin autol ko e ata mo rea mo yo ngoh pong pongini ku ke iba nai ki mate a to folo fola pe ta mo fono fo fonua ne fai ne asio e makatunga ke tau e fai toko na tapu e fonua ka ku alu ange pe tai mi to e faka utu utu ange pe ai alu ange tai mi ke to e malo ki ange pe to e toko la ki ange pe to e fai nga ta ange ka foke atu ko hiako tau tai mi malo bit
1: i a malo ta pito pisope uto e falo loto ange ai kakano lot ko ni ono to tuk mai o e pongpong ini ki he kawe inga mahu ingan ai a mahino mai pe o kei mahu inga pe ia ke tala noa e mo tuk mai ke te plehang e pe ho lawe ko e whama natu mo e tau wakai ko e tau lue ko ato ngā kife ia pe ma pe tau mua ko ea ke fatu amere e te ita maa ka pe amo anewela o ku mahu sai ke makolosi at ki a de roi mai mahu inga pito e tau tala noa he kawe ingani
0: ke mo kau mai pekiai, malo pe to te vita mone vela, malo. Io, ko fa malo atu e pisau pe ki mua pe vela ke foke atu kate koe, ko loto pe ke ui atu a kinau tolu koe ni kuna usi kau mai ke tau polka maa e pongpong ni, ko fa malo atu ki a hoklani ko stafu, sion tavo, pe foka selui matai sefesi, lilo moala saverio, pe pehe ka mikaere maka, pehe ki a airini maa moala. Kumise i kaloni mo kautufu ka pape ape ka pita ala lilo ki tane itini mo kafanore teo me ai lisea te funaki timote sini manmua ape ka fifita maikolo pe foke ka lisea te funaki pensimani fifita buku ivo sika ngaluafe pe mo sitale ki mafi Samson tike fatawange pe Samson ki a maipio fanongo e tau polkama Paula Tatafu ape ka Fred Pani ki Pamaston saia tayone ape foke ke a Steven Moataane ki Tauranga, Sione Mounga ki Lotolua, pia mo ino ke Vaka, Kiko Fulmaono, Wate Tolutau, Amasaia, pia pehefo ka Topuluka, Paula Reveni mo Anapopua, Lokantani, pia pehe ka Siope Matapure, pia mo kau polisi Tutuku. Koia vela kaufoke atu katekoe, ke tuku mai haki I whehui pe kohato o tānaki mai ki a pisope, malo.
3: Io malo bido e ke vita, pe ke pisope. Tau tai maari e pepongpongini I pisope ko e lotu pua mawhana ni tatake aki tau tolu. Aku mau inga bito e whakaukau koi ni, koi ngā koi, koi whonua. E pisope ke talu e tau lere programa koi ni. Mahalo e kau koi tuai peke tau ka mata o shake ai mata ngā ia I e whanongo mai. O wai e ku hoha alahi whataha, nā ku ki hūki tua ki ngai mītia ke keho, I e pe mītia whakasosia re ke wanga. Ke wanga o wakai I ai tawako ni koe ai talanoa ai, ai community, ke kawaki pia moe drugs, eh? Pemea koe ko wako me ai e pisope. Koe ku sio ke lao e whonua, ko rapu au pito a taonga ia. Hangei ka mea kona nā ke lawe mai ki ai. Koe a ue ke fupanke pūre. Ku osi tuku mai he ongongo ilo e māman. Koe fukilo e taha lima na e maui loto, he fuloto seifi. O tau fifili koe hā koe mea kokotonga. Toi whakalolo mange koe tau ilo, koe talueni, ai ngā he mea whakarilifu, koe nunu a pēnia, koe drugs. Fe fine koe ni tapu pia moe whaamiri koe ni, si tui mala hono tutu e fe fine koe ni, nā tau sio mata ko toa pēai. Ngā he tā mate whakarilifu ko hoko he whonua. Pia moe mea ke pē, pia ku whakalolo ma. Kau kai ke koe kone tōwa ni tōtō kina I sino ia he whakakaukau I. Koe a ue ni ke kaupōpula I loto pilisone kaupōrisi. Kalamai kōla me I loto pilisone. Koe vāre pē e tui ki ai. Koe tau whai ere o ke malu I hamea. Koe I hamea ke ai noa I ai. Koe whakatumutumu nau pēau ko tori-tori. Mei ngā nange ka pana ko tori-tori. Kono hokai mai koe mei loto me fuloto head quota kau polisi. Ngāri wāre lai koe kono whakamo onia. Kono whakamo onia ko rapu ai whanua. O spure I he kau e fuu netueka ia koe ni a tonga. Lahi pa mwe koe whakalolo mang toi alwe ni a uki kolisi koe na tau pehete ne whakamama ai whanua si a toutai. Asie me aia me iai. Nau ki foki I fo pisope ahana tau te longa ki ai bai moe pule sa tautai. Nā e gulaiwi nā wango. Masi, nā e au koe kau I he miu toko lahi bai moe. Ai rea koe, nā e whai e fotu. A ngahi mea nā e tala e hoko I sa tautai. Pau ke mate e hoko. Mea kātoa mea nei rea aki e fotu mo ofisi. Hoko kātoa ia. Bai moe mea e hoko mai a mui. Koe wharirifu taha ia, fu api lotu e nga tau whalala, e malu ai e whonua. Wakwat peki ai, ai funetu e kā ia, ke feitu ua. Toe asi moe mea tau. E wai ke tau mongoi mai kina, au pito, I e whainga ngā ue o ku whai he whonua. O ku feheho tau kakai. Nā koe ke o whaiskau na nao he senturi e lotu, Nei whewheho mō ngō iho mō I tonga. Nō tā mai, maru mū noa pē whonua ia. Koe kaha mea e hoko. Oku maru, oku nonga pē a tonga ia. Koe kaha nonga te tau whanonga ke ngai mea koe ni oku hoko. Oku hinga ia ki he hā. Ka kia te au. Koe tau lao. Koe lao ia o si, kaito ngā au e lao ia I tonga. Koe fukau mawhai koe he lao. O nau la beke nau mio I holo e nau tolu e lao. Koe mea koe kuongo whakabebela taha e whanonga ta mamani. E lawa fefe ke hoko e ngahi mea koe ni. O wanga fefe ngau e lao I tonga. Koe tui e pisope. Ke tukat peke tau lue lue atu heni koe ngā ke Tokoni mai pē koe ngā ke whai whatātā noa ke koe ngā koe sio ki hono tau ia me adi. O koe fuiwi whakalau maari e pē ke na whetpaki. ko tukatu ke ngā ke whai mai e whakatala noa ka tau lue lue atu pē mo tau tā noa pē ke vita e ku kamata ke lere hake ai maalunga haku suka au he whanau ke whai ngā mea koe ni o swa mau ke utoe whoki au aloa o leo i apsotia ako ia e bisope ko whoki atu wha mormore te vita
0: i o wha malo atu e uhe naka ma whoki atu malo
1: io a o mata bito te tamaka pe ke

0: mo ma fai pa mo network ko no mai no network e to ma e no au pito pito ko ha o ngo ko tonga ko ko tonga mo onia o ku ai fa pa apa ko ta va a mo loto to to mo ma mai be ta ko fa no ko ni ko ki ai o ku wo mo pito ia de la ko no mon ki ai e ma fa na ia ka kai na loto ma mai ki ai o kuitai ko ha ko ki i me ani to ma ma ke fo no pe de ta fe ta kai e pe ta to se ke ta ma ku fu ate fu pa na valu ne a po ke valu no bilion na ta pa na ki to nga o ko ki la ma no fo to nga se ke me ko ya o ku vi lo te ia to ha u to ta no fo ki ki ala tu ki to nga te a vi lo ya fa ina me i to nga ke no fo fu pa nga ko ia to nga u si ta to e family to kon ni do na nga e family o ku vi lo pe ba nga e ko ya ve ko ya la ma ke no fo pa nga ko ia i to nga ke ke ke ke ke te ke tupu ke ke ha ta fa ko ka me pe ko a te be fo va no milion na ko te a milion te fo mai pe hei ka ta sio ngo ki ai ta ko hon ka wi ne ga me a fa puri puri ta sio ko ki ai ta ma ho nga pe to ia ke o te ta fa nga o to ko no ai ma wi nga pe ke fa fa ngo pe ma ho nga pe i he tai ni te ko ni ko ki ai ko ta sio tu ko ki ai ko ta i nga ai ma ma ni ke au ke puna si puna i toma peglahi au pito na hitne ai ko mana tu ko ia gune ofa i ho tua gune kini kini sa ko wa se wa ta hai wa se wo wa e ko ko ai wa se wa fa e ku ma o e ai me pe ko ta ka ku ma ho na pito ke ta u ke ta si o lo lo to ki ke ke ta fa ko ia e ma ho no fa ma ho i nga e ai ko lo ko fu ko lo de ai ko lo go to mai me ne a fio ta ka si pe ko ia ku fa ma ko nga lo ye ka kai nama ke whakamanatu e ni tō wholofora. Nukua ke te o mai ha te whahinga mea ke, e tai nini. Ka kono hinga e, o ku hangi ai i he hikure o whakatua meri e. E ne omi ai ka veinga ko ni ke tau. A i tonga, a to kanga, te lava i ke tau ngāo i whakata. I he ngāo, ko e ko fūpea ue ni, ne tō whakatakutaku, ne auhai e whonua he ngāo ko ni. Ka kei ka fōke atu ko hea ko tau tai nilo, anto ni malo piti.
1: Io a famalo da vito e sape a famalo che tau a tatana che poi con e ho pito pito caco a fi fope e sape me ne la che anni vela u ossia e non no a o se non hai tonga caco hi co la ne coina o cuta uno e tau lue mo tau uno e alla teta mo ta u a fa calaca e pe a con famalo ti ho falloto mai ngai to for fola in a fio e ne moko i con i firma o bene quel che ho e caca sta con a e ne firma o e ne offa e tal tolu ca cu kai che fai a fa calaca e che a famalo ti ai poco a te famalo per mo tana ki ka o closet ki ta a ko yo hanu tol ki bo bonini ai a pere ka ko hare ho bisone iho no tau e fai to ko na tapu ko ha ha tau mo ke tau nga we ange ko ni tau fing ki ai so ka fo ke ko ko tau tai ni malo
0: malo to lo to o ku ka ke ke to e hiki fo ka ka u te mi me na to ka na ga tu po lo ki ai ke a ko lo tau ka kai
1: ai
0: pe ko e ko ko ma ma u na ia ko ke ia ko a po po ki ko ia o ku ko ko so no ma ri sa pat Kone tenwa sapata kone taufia te kore te paamu ili tangi ki tamasi ibe lihe toa whaka. Pako tante kui hamea ie kose ngai taupe ki tamasi ibe kore kose. I haupe ie kose ie, kore ato e paamu ili tangi ki ai. O tau tolu koe tonga kone koe ki ai, koe ki ai. Uli ato ai mahino, os mahino ki tamasi ibe ni hanga koe paamu ili tangi tege ipa ito kona tapu. Pako konga ia ie konga na mokoi koe ki ai, ke... Te whakamahu inga i makehe a ko ki hono kakai. Sipa mea ina ina e tonganga tu pūra. O kuto e enlightened mai i hono mokopuna e tui hono ono. Ko mea ina tonganga mahu inga ke a ko i hono kakai. Pea ke whakamama e na fai tūtu uni. Sipa konga ina ni teo folofola. Ke whakamama ke a ko i hono kakai. Ke whakamama e na fai tūtu uni. Ke whai whakapopoto poto o e ilo mo e poto fe unga. Sipa mea mahu ingo ikia. O staimi pe taimi mia, kone alme ki tamsi o lau tohi pule a ngā kosi ilo i api. O stowi he mara pa ko to ape na mo pei to mo me ko ko to ape fare ai fa to ko na tapu o ku tapu tau ko to ape ko to na tapu na ton bi o ku tapu me ko to ape ya pa ko mau inga bito ke tau hanga se ke ku o pau ko ko nga ni ne to folo fola ne te ko ko hono a ko i ai to ko taha ko to ape ki he nunu a o fa to o ko na tapu ko ne to folo fola ne atamatoi. Tonu ke tau ngā awa i ki ai. Tau mai e tani mo kosi sai pe au nau sai pe na toki ai, e? Pe ko hoko i kuo pau ke tokanga ki ai, ai ngahi pure anga e hoko hoko he kaha au. Pure anga me fiha ku maa tau nere mai ai, me wafe ongo fulu ke aoni. Ono pe fitu. Me wafe maa, me wafe wataha, tokanga ngahi pure anga, tala mai ki ki nau tokanga ki ai, e? Pe ko konga koe tu ki ai, kuo pau, ke nga wahea hapa anga makehe, ke whakaivia, ai ngāhi ngāwe koe ni. So, ora pure anga ki ai. Pea ku mahu inga au pito ia ke tausio ki ai e Lontoni. Pea ku e tai ni mea o ku o totono a pito pia ke tala noa e pia e whaka aho. Tala noa e whai kawa, tala noa e feitu uko toa pia. Pea ku tokoni ka nau tolu na o owa tuku kai ke tokanga i kina. Tokanga i kina o tolu. O kai ha feitu ki anha rehab lelei. Tokanga i kina o tolu. Tokanga i angisi nao ngai family. Ko tango pese te whanoa ko la mea tome tapuloka ki ai. Ko hingai ko wesia ia mea. Me whaitoko na tapu. Pese te whanoa. Kau toko maa atu ye. Me tafono ngatu e tonga ke tafono ngatu. Tonu ko ye nane mahu inga au pito ki he tui ke longo mo ui a whakalaka laka o fonua. Ko mea mahu inga ye kwenye ye. Ko taha ye na hi vai vai anga. O tau e fai toko na tapu. Ko iai ha feitu to tonu. Ko whakanao nao kakato. Moha kau ngau e feunga. Tau mu feunga, ma tau tau feunga, ke nau nofo taha ki hono toko ni, ke nau tolu. Saka fume ea koni, o teke tau hano ma tau tolu ea kuasi ki ai. Koi maka tunga ea, e tafa koni ko teke atu. Teke atu amea ke hoa ko e kakai. Teo e kau fai ako, koi kau fai ako, te nau fafanga fana wako. Teo e community, te nau ave ki ai. Tai taha, aku mahu inga apito ke whama ui a ngai polis whakakolo ke lama ke nau ngai whakataha e ta whakoi. E koe kauia i he ngahi mea aku mahu inga apito ke nau whakataha te nau ngau e whakataha. Soko konga e nebi ai. Ke tau siwa tua ki tonga aku malama. Na whaka whakasefe a hu a kilo taha ni ma ka kua ha security, ha CCTV i National Reserve Bank. Na na hana la tau tiliti mea koe ya. O fuga ma le le ane ho be go ke nete tam si ko ya. O go fuma o na la Britolia. E go ho no hi nga ya and to follow for la ke na nga o fa ta von bo. Le la ka foka tu ke mo wa malo bit.
1: Io. O venga bit to e te na ka ko fe ma pe piso pe ke ma foke a tu mo la ve mai. Ma inga o pito ia ko iko ha me o mo te te.
2: Weina, malo weina ko ke ka foke me ka vela, malo.
3: Io vado a vedo e bisoppe bebe cauena e bisop fa malo a tau ai bisone le lei con ato e offa fonua fai a kokuma fokotu a tuen fie mau ke ako e kautaki sai pe kakai mai e kautaki he ko kakai na dalwo ako pe tau hanga ke toku a ke nau tataki le rei e fondua. Fie mai kakaia mai ke ako, mahang taim ke ako ke huwa ke hari kuluti ai so tia kau pehe atuai. O fie mai ke ako i nautolo. He koi ngā he ku, mai ha kakai professionale, me he kakai koe nā ke nau hango ako e kautaki. Whao fai kakai ia. Tau sio e nau laupisi e iki me nau ofa fonua, teke lotu o nau auhaho nau iwi. He teke lotu. Ako e kautaki lotu. Alu he pureanga, ako e kautaki pureanga. Koi ke nau poto nau tolu. Oku nau masima poto. Koi mea auha pehe ai fonua. Hie mau ia ke whaihe ako e kakaiko ia. Koi vare ato ngā koi ngā ko nau tolu ufanga kua tapu. Nau talamai nau tolu. Pea ku tala tokua koe kakai poto taha he fonduani. Mau PhD tō lahi taha he PhD koe kakai tonga. Koe whehu i. O koe whe poto ko ia. E ngori pē lau koe ni koe he malanga a paula la tū. Pūre sia tau tai he taibi koe. E whakatokanga nai whai he misnare kia. Ke tu i. Malo e ma i mua ako. Ka iai e kakai, iai e kuonga e alhake kau poto koe kau tevolo poto. Tēnā whako whakau hei whonua. Wanao tōlu e ni. Fukau tāki kona ko hai. Me whi tō kua toa pēu asi ai e ngahi mea whakarilifu hei whonua. O kou ilo koe kuonga inu kai toi kehe kehe mui kuonga nei tānua kia hosea. Whakamu oni. Kuori aki e tonga e otua. Koe ke liangi he kakai, ulotu pe kakai ia. Koe kau tāki lo tū. Nau tōlu nauri aki e otua. Koe kau taki pule a ngā ko nau tolu nauri ake o tua. Koe vea koe ko whaamu. Mai nau tolu ke ako. He ku nau fu ngāhi ko vi e kakai. O tau e ku tupu ko toksioni ha kuonga tō lalo mone whaafa ia e kakai. He ku natula pepe mamani ia alo e whakalakalaka moe trucks moe mea. Koe paanga. Ma uave whai. Mahu inga ako he tawha. A kou whaka amuange au bishop e viso ne kuke whai omi haka kai ke toi ako ma toi fu kau poto koni koe ngai whonua muri ave ko ngai po pula o kei feitu wako i tau tolu ai ai haki feitu pehe ako i ai kau taki moe kau taki lotu kau taki pureanga e koe mea iaku to lalo pehe ai whonua e kai loi e folfola fua maa popo i mea kotoa pe fua maa popo i folfola ona pe maha taha iaku loi e mea koni kou rea atu aki i kai. O tu punga ka lofa pehe e fonua, tō lalo pehe e pehe. Rea hake ngahi mi tia kehe kehe. He ku siwa pe kakai o ilo. Taimi a koi nao tolu pisopi. A eko hai te tau tuka ki, te tau tuka ki e kakai pe te tau tuka ki e tau kaki. Koe anga e kwa maa po opo. Mo e siwa ki taimi, ka veinga niu, o fie mau ha taimi lahi e ke tala noa. He kono mo ni, o ku auha ho tau kakai. Koe fukau poto koe ni oi whonua. Koe me bisope kau foki atu, toi beta mite. Iyo,
2: malo vela. Ka ma foki atu, uena mo bisope, malo.
1: Iyo, a whamalo lahe ta pito te vita anuela, a te whamalo lahe, a pito, a pito. Pea koe a bisope te foki atu pe koe koe tau whi whaasi kako. A te whamalo mo na pito lawe whaimai anuela. Koe ke te foki ke nela profola tu i ke ako, i e ke ako. Ai e oksai pe kakai wha ofe kakai, kauta ki. Na e uhinga na o mo ako ke nau poto ke o tataki. Ka koe ne koe ke fua mai ha fua, eh? Kai ke kai he tempe rau pe. Piso pute foki atu wha mapok mai te pakoia. Pea koe tau whiu i wha o si ki he tau kawinga ura ki. Koe ha hono ngahi pore. Aho o mi si ona ma keheni. Ki hono tau ia ke whaito kona tapu. Piso pe kau foki atu. Malo.
0: Mahalo vito lo Antoni ku o ku kau whakataha e tari ku whaita me tari ku whaia o tapa o tui mo a pita ere e ki ai e ka konga mpe ia mau tau mua koi ki ai ki to koni ki he kau whaia ko mnau mama ki na uhanga o hoko hoko a tai ngā koe e ka konga ni o ku o ku sio koi ki ai ka i kai ke tō tau e nā tōlu ke. Kaipere, ke mo ui, ke nā mo ui i mo ui. Ane koe a koe koe lawe, koe uluake a ene tō wholofola, kakai karistiane, ke kakai moe whonua. Ke mo ui. Pemanga ke mo ui e kakai koe a. Pea kone mo ui koe e kone se nisi, pe moe lau maari e koe a e lawa lema ke ngā ue. Pea koe, aho dia, uo holope kakai ia, uo holope, uo mati holope ia, oku kaite ke mo ui a lau maari e moe ata mai to ngau kei. Koe konga mau inga koe na kukuruhanzo koe konga koe e ne tō wholofola. Koe ne pehe i he konga ne tō wholofola. Koe uhi, koe tuunga whakatu u tau maki, u tau iahi. Koe porei, a whono whakafono ane. Ke whakatonu tonu lewa ngau e pau, ke whaka ngau e kia te. Ke faita kamata reva. Se koe koe koe koe pea kamata reva. Hono whakahoko. Oua tue tatari. Esa oda ye koe koe kia he. Uma pito ya ke kamata le ta tari ta ko haka pe me ai ai tonga ka pa u na fanga pe na to fa ngai u nga nga te na to le tonga ko ki fo no asi isi ya toma ka la u ke nga me fanga pe na to o fa ye nga hi me ko ya ka kai pe ke ko ko nga mai kana ne pe o ku o ta po wa ko fa ngare ta ko na na ya ki he ngahi kupu fe kau ati he fonua me pure ana ke tau tuu hake kotoa o fe takinima whakataha o malui a tonga ati hono tau i whaito kona tapu. Sa ke mege mea koia. Ka ni ata ia e toka ngai e kia. O sa peko pepetu ngai polisi i kai. O ku mahu inga ke ilo ko e mea a tau tolu kotoa. Kai kasi ngau e pepetu ngai polisi. O ku mahu inga au pito ia ke tau sio kia e ke ke mea koe no ku hoko koe e tainibi koe koe kawea he ngahi pore koe koe koe seo koe ki ai. A ki ngā tōru e kuna roto i e fwoi syndiket pe koe neueka koe nā. Tai peke ha ongo i e ka. Ongo i kiai ki he hako tupo e fwoi nua mea koe nā kwe fai. Tai ka ha ongo i e taha a tō folo folo omi mea nea fio. He kai peke tuku e tau tala noa i si koe ni ka lewa peke iahi hatunga whakapie maari e tunga koe fono mon pe mklau mai network ka koe network ka e otua mau inga taha koe kiai he koe ni na whakataha pui o momoi kusipe konga ne whakataha pui o momoi ke otua koe mea mau inga taha ia ke tau sio kiai ka ufoke atu ngā koe tau tai milon toni malopi
1: io a moda pito piso pe ola ve koi ko tau tai mi pe a ku fa malo la he at ai ko e la vai a kakato e con a rocket da por mama ke pompongini pe a ku ko fa ka kolo he ko tau na he ko tau pe o tau ta dana ko tau la ve ke i pompongini o ma i nga pe o fa ke a wa tu e fa ta ma tau lo tu a te fa malo la piso pe ko hi ko en ko tau tai mi ko to tonu a ta ha te ma foke a ta te tamaka ka ko pe am ke
2: ke tau rakong kolaba rakong eta programa malo. Eo fa malo atu uena, malo apito, ai kau mai koia ki he, ta programa pehange ko mea kou ke lawe ki ai, ku hoko ai taha, kai o atu e tau ki itua koi ni ma tau fui fasi, osko ia pa tau toki hoko atu lewa, malo. Malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sivi ki he ngā kau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ononoa. Koho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho mea sivi i tae totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau tae totongi ia whakatau ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sivi koia o ngā kau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wave a kansaa ki hano faito o kuta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sivi ngā kau pe halanga mea kai o kune whakahau fia i hamo ui. Ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau sivi pe ake whakahoko rewa ha o sivi malo. Ko vātari auri ne kautaha e Planet Cars mo nau whanongonongo mo tuwaki ki he wikeni malo vaa.
4: Mama mo eta te mau e hevea whakahoko man hela wage o ate ngai wongongo erei goia me e tau. Kota ilo a koia. Kota melere ilo a koia ka plenty cash. Maui he Teofi Gono A, Nelson Street i on hanga. Ko au wā tali auri pa kau fria telefonika noa wataha. Noa wanima. Fit wha anima. Wha hima. Tā mai ha painga taim pika. Mau mea rea matau lai. Ma kaske e ke fok. Nyata hende kawafo o fa. Kau ku te pau fok e. Ngai utai mamu koni ke te a mau pa mea rea koe. E mau hene. Kaske e ke kong kumana koa koe hane loa iut. In Fort Rangers, in my home in Colorado, but there's the highlights. Big in the high roof. There's the high roof for you. See the how I'm seeing a full mountain with trash for you. Big in the full trash can get it. My we here day training. Big in the high model for me with the car BMW. Come up with a key. Car can be seen lele. Mountain boy. Promotion koe koe awea ke ngai umea i mauta umea e re maad mo promotion ke tola tahafi. Kwa pana mai kola tahapi ko referral te maad mo tola ni mangiau. Mana tui koe tau kau taha umea e re koe ni kamea e re kau taha umea e re kau taha. Tonga e ni pako ensinia iloa. Tonga e kwa anda kau taha koe ni pako teetu muna whare. Fransinia ke sevesia munga umea e re. kono whakatoa hau mea e reia whaafo ofa paupa te whiunga whukano nai mau ngā mo taiwi whapanga ko ia enga tonga ewa mai o kakai ia ngahi mea reere ko ia e kauta tonga I te mau tokoni I koe I le leita wau vātari auri me Planet Cars Tiawhito Noei Nelson Street pita telefoni noa wata noa wanima pitwha anima whaahiva a whainga taimibe ia I fungi kungiwa a tonga mala opita
2: Famalo foki ki hongo tua koni ula valerei ko tautaimi osta mini te tolu. Osta mini te tolu pe a mei he taha I he pongpongini. Ka uato epe hatau fui fasi mufatonga iange koe fasi koe ni. Koe mei he eko Polinesia koe lupe fano. Koe fasi koe ni ko taha ne ngahi mai moa e taine kui ni. Ka kouto o mai koe ia o uato I he pongpongini maaki mautolu koe ni. Pea koe tau fasi tau olunga ia, tau programa kone hafe tolu, pa te uhanga o, mauhanga o oatu hono analai soi, ae fo I hivani episode pa pe kau heina kawhanongo, hange ko ki mou tolu koni pulutousa pe amei Amerika, mou whanongo I he lupe whano, ko ho kau mai he mau fo I tere kaki, eh? Maria pito fo hivani ko uhinga e kuto o mai koe I he pongpongini, koe tau fasi ia, mou tolu koe ia ngai kalapu mou I he kumete ahina, mo fanon gere o pensio ene mari e papefo ke kala plot mo ngawe ka winukava me ta ka vilako wat papefo ka mo tol goni o mo I e ope mo me amai ke hoklan kustafu si on tavo se lui mata I se fesi liri mo ala saverio mi ka ere maka papefo ki ki a airini ma mo ala kumbi se I kaloni mo ka tufi kapa pita ala lilo ki taneitini mo ka ufanon oretio Lisea te fūnaki, tīmo te sini manumua, fifita maikolo. Pea peka lisea te fūnaki, oh, whamore more, pensimani fifita, puku hifo, pea peka sika ngā luafe, stare ki mafi, te vita nai mose, rei lanivia, solomone ta apalu, manu kaniseri, sola ui mateni, fare aisi pulutousa, peka fuapau hausia, Samson Tike, Paula Tatafu, Fereti Pani ki Pamasdon, Saia Taione, Steven Moataane ki Taulanga, Sione Mounga pa Moino Kevaka ki Lotolua, Kiko Fulmaono, Wate Toltau, Ama Saia Topuluka, Paula Reveni pa Moana Popua pa Peka Lokantani, Siope Mataapure pa Moikau Polisi Tutuku, Mofamanato Atoepe, Homo Fataha, Ihe Taimi Taha, Ihe Tonak Koni ki Apo Mesaka Tumuri, Pea pehe foki ki a pulonga hei muri. Mou tolu ia reko tonga, mou kau mai ki tau polkalama I he pongi pongi ni kou ate fasko ni pa maa ki mou tolu. Mana tui ko tau fasi tau lunga ente ma toko atu hono analaiso ko ia o eko mei o Polinesia a lupe whano tae ngai mai moa a tahine kui ni. Atu ia maa ki mou tolu I he pongi pongi ni. Whanau hopo ate, mou fedug mou ia I, ko tau kawenga he pongpongi ni e whai tō kona tapu ko ata pe whasiko ni pia maa kumotolu mō mea mai ke tau polka maa he pongpongi ni maa loo

0: tala mai e plutousa pe America la. Fa more more pensio. E ai, ko hange pe ko mea ne ulawe kia na episode pe ka wena o ne vela. Ta programa hafe tolu, te matoki analaiso ato ai a lupe fano, maari e ko tahane ngahi maimoa a tahine kuiri, maari e ahono ngahi, hengua ngahi rea tonga maari episode, eh? Ko whenga peni ke ki tō ate tau, tau whakau kau, me tau ita koeni, e tau kawhei ngā ulaki, e ko ila ko ne vela ko ita ia.
1: E kai,
0: koi uhinga ia koi, e ku tō mai, pia koi, e toi, o atupe fasi i hafe tolu, ko tau whikango fulu ia fasi tau ulu ngā pensio, a e lupe whano, pia mauhanga rewa o analaiso i atu, a e uhinga. He koi whai kong ai uhena o pehe, ho o kau mai he mau tere kaki. Ko hai tere kaki? Eh? Hangei koe na au lawe gohu kōsi. Ko hai a pere hake? Eh? Ko e nau pere e tahine kuini ku hake pe o tangutu i he langi lau. Ko e nau pere e ia. Pere hake ia. Hake pe o tangutu he langi lau. Tala mai rewa heni. Ha koe ni e fai rea koe a ne u lawe ki ai. He te tau toki hanga vete anai, eh? Ai uhinga ko ni o lupe.
2: To kon ko mo ana lai so. Ve ko ngalo to pe ko mo to hei lala. Ve ve o e paki.
0: Ha fo la ke paki. Ko fo. Ka ye. Ta fo ki mai ko fo malo ka mo to ko ni mo ka ma ki ta por kama sen ka fus. Final fo malo a tu le ko tonga, malo a tu ka mo to pa pe fo ki ka plonga hai muri ke ta por kala ma. Ka ta fo ki mai osta mi te ta hawa pa me ta ha. Mahari au pito tatau peni pultousa pe amo etau programa hafe tolu kore fa more more ma pultousa fa more more pensio o a hele pe hee pensio eh? Ka ke fei ngatu ki hongo kohongo toko wa pultousa ka te vita manukia pa mo misa watekini ke na pongpongia mai eh? Hafe tolu tau kamata ka ke tau foki mai ki hetau programa pisope mo wena pa pehe ka onevela ke tau hoko atu ko tau kaveinga koia hono wa oku tau kei mo ua ki he whare o tupou. Hangei ko mea kou ke lawe ko jai sope pongpongini. Oku tau kei mo ua ki he whare o tupou. Pankou tui au. Maari e pe hono to o mai ko ia ai lotu na whae pongpongini i he ngawe na whae saula. Eh? Ki he tau polkarama ko ia i he pongpongini ai ngawe na whae saula ko ia ngahala, ko fut. To a mooni mooni. A bena e liliwa i. Pako mea eko tau whakaamu koe pisope ke hoko ko tau ki fonua. Ko e tau ngahi mea ko ni koe lao a o koe e lao a tohe a sere mai a o whikau aki pa moe hopo. Moe hopo. Mana tui koe lao ko mea e otua. Kau e lao i he ne uraki whokotu whokot a fatu koe fonua. Pane fotu mo lao, kau lao. Ko uraki lao e i mamani, e ne tau fea ili mo atama, me fu a kau ko ia, i loto ngowe o i teni. Pea tala mai rewa sere mai ia. Ko ho o mau mau e lao, mo ho mio i ko lao, soko mio i e. Nga ue mea ke sere mai ia, i tohe i folfua. Ko ho mio e lao, mo mea ko yang hala. Ko yang hala, he ko mea ia. Na hanga e si hova, o fatu e lao, ko ho hanga mio e lao ko yang hala. Tatau pepa mo tau kawenga ko ni pongpong ni pisope o ina pa mo nevela kau fanongo. Ko e ke tau fanongo ki ai. Eh? Ai a kau ka foki atu ka mo hanga ko mea ko na lave ki ai. Ko tau kawenga ho no wa ni o tau ke mo ua ki he fare o tupou pisope. Same a tolu tolu besta hawa. Monu ia ka koha pure anga oku nau otua aki a Sihova, ai kakai kua ne whiri, ko hono tofia. Kua tau wanuanu, he ngahi lelei, o makatu unga, he ngahi mai moa ola, ai whare o tupou, nā ke tala noa ki ai, he ngahi polo kalama ki mua. Nā ke pehe, ko e tau eni, e tahafe maa fituono, me he hiva ni manoa eiti, aho eitu, ki he laa hopo hono ono, ki a kingi tupo wono. Kata ki tuku mai, ha tala teu, ki he mea mahu ingani, ki he kawe ingani, pia lava ke fai mea i hafehui. Malo weina mo pisope.
2: Mala
1: pito lonton beta favorita e bevo eta wa mai ke ko anoa eta programa e pompong ini fa mala de vita be ke a nivel de ke motor pe si kaina fanon o ku ka weni ya ya ka venga mahuinga pito ke fa to ka ngan ke ai pe mo de re pu na ke ko la tere ma ko lo pe tangan de ke la yo de pe zo e ko ka u ya e ka me mahuinga pito de ta u e ka ena ta u ka ke ai ko na wa be e na hi na hi e pa la la ki mo e fa pe ku ka u ya e ma ma ni ku pu ya pito ki na to lu ya ko ko e pa lu si ya ya na mi ta fi tu ka ha ke ta hi ta fi tu ko ta u ya te u hi va ni ma ka ni mi ku holo fa pe na fo ki ko to ka ke to ya i ha a empire a hodi ko sia mane ti tau sia kai ku kau ia fonua mari a bita sia mane na tau tani te mo sia mane tau tavan fituono te ku kau ia ngai mea mau inga a bito me tavan fitaha ke tewa kawalu goodbye ba mo sia mane ku tau be e fafitu ko franse na na toto ai ai a franse mau pe na tu o e nau fenga ke tafaki ke empire na fika rocky konga rocky na ya uia o tawe te au tolu noa pe au mai ki he konga ai ko Napoleon e ua kia mi e tawani no wha ke tānima pe au mai ki a Napoleon e tolu me he taimi koia tawani maua ke whiknoa pe ko whi taimi e ne au pia sia mane ke ke tau pe ua ngai tupula ko pule ana Mongolia te tau sio kauia i a whonua mei osi kotoa sui lope pe kapa kotoa me konga e sia ki he pule ana ke Mongolia e mpaya ka tau pe e te au noua me tahiwa e tāua no noa mea e. Ka ko tonga, ko e whanua tāua tāina, pe ko e whanua monu ia, tonga tāua tāina mu pia pia, mo monu ia. Ko tāua mai storia ki ae me hiwa ngiau ni manoa, o ako mai ki tāu tāwalu whānima, ko tāua e walu ngiau hiwa nima. Pe me tāwalu whānima lewa mea e, o ako mai ki tāu ni ke wāwhi wāno, ko tau ia te awaru, taha whakakātoa i koto ia tahafe mawhitu ono. E kawika, wanga e tau tokanga ki ai, ko whee kotoa ngahi empaya, ko whee fua ngai whetu kotoa, ko pure ka mehemeha, ko puri kotoa, hau ki tahiti, hau ki ngahi whanua lahe, ko mautania ki nga tolu i ngahi, teke whakakoloniwa a Europe. Tako e, ama kai tau seo ki ai o wakai, se mea whee kufu Afrika, he? Afrika na me hani na me va to lui e falanse ia pe mo Britania mo sia mande huwa ki mo podikari mo potukari ka to na to na ki va va ki na to ka ko tonga mo nu ia va ta wa taina ko ki fo nu ai le tu i o se di na kai ni na ma si va le le haleluya ko ki fo nu pe ia na ma ho ina na na a fio o tu a ki ai ke ka ko ni me ma ho ina a pito dan e taimi na alo ia no tuki i he tau taha fitu hiwa fitu tau taha noa ke mua ke ai e au mai ke he taimi na e whaia e na ai tau i vila taha mo e au mai he taimi na e paktai se taha walu tolu taha au mai mo ne tari pa ne riu kawa ne mo i he taha walu tolu faa o ku kau ia he fufo i whakatalu talu au taha walu tolu iwa ko kau ia ia ngau ia mai moa laulo taha mo fisifisu moa tavalu nima fatahai fwake konstituto ne tavalu nima tavalu no ua fwake tau tau taina ne haerea aslelea ne tavalu nima tolu o tau fie fia iko ahoni tau kei hakai langi tau tau mātātou feiwa he toko fwoi ufai e fare tupo e lontoni ta tau moi hae fie fia ke tau tā noa bēki o tau ke tunga whare o tupo o tau kei mo ua pe ke whare o tupo. Ka whoke atu ko hea koe tau tai mima labi.
2: Io ka malola he tapito pisope i he tuku mai e tala teo mau inga o i kawe ngan to ke whalo loto mai e tai mima lo lo ane mahu ngāia. Sae koe urake whehu i tuku atu katakpe mua pisope ka ke lawe mai. Lawe mai ange ke ngahi mā i moa ola. A tupo uraki ae okta wanu wanu meli e ai ki he ngahi ahoni. Ka whoke at pisope malo.
1: Malo mi tolo ntoni pa kakao ena te hui mau inga pito ke tau noku ke ai. Pe ka ina whanonga ko rani mai mua o ku lauro taha mu fisfis mua ko hia ko ene tari ke whaka oko na pataiso. Pe ka uia e uraki mea mau inga ia ina ne loto fie mari ina ne moko i lewa ke pataiso ia pe mana family i ta wautol taha. Ili fuka ya pai. Kwa kawia ya kawia ya ngawe lelei pia kwa fuhi fukamae lelei pia kwa toya loloto ya ne mowie taimi ne paptaisa wa ya mwono family. Pia hoko mai ke taimi na ne haere ya daki wabaku toka nga kia ulkaalala pia kwa konga ya ne ngawe fukaiwa ngeleo ulu ya ulkaalala pia ne pekia pia tawal tolu. Kwa kawia tau tawal tolu faa ya taimi ya ne ae tau sio kia iko konga ane fuaki ka kato liu kawa a ene mo'ui o tuusi kotoa e nahi fie ma'u kotoa ka ne hanga taha pime ne falala taha pia otua. Koe ko tala noa ko tau ko ni o ka topa pe he tau ko iana ane si fai e malanga pia ku mahu inga apito e ka inga tau koe kau ia e tau sio lo loto ke tui o to nga ane fenga ke whakahawa wai o whakatapui a ene mo'ui ke otua mo'ui. E tamau tolu iwa e tau sio ke ai mga itala noa pe koe konga pe eni a o ene aho ko ia ene mai mua uluaki ko ia na ene tō poroforo koe konga pe ni kimui ki ai o kou tuku hake au mhoku kakai mhoku fonua ke malui mei langina e kainga koe konga ea i he tō poroforo ko eni i he fono whaka fonua na e whai ko eni e tu po wono kono moko puna e ahoni. E tu whamanatu mai anu. Foi mai mua laulo taha mo fisi fisi mua koia. Le hanga mo moi ke malui mai ki tau tolu. Na moi pete te ke ke whanaui o kus malui a teme ya he kai nui kiai. E ka kauia i he COVID-19 a tu po ulaki. Sae ko po ulaki ko siu kiai ko taha ko inia lontoni. Ko e palofita tu po ulaki. And they never follow it. Ko evangelio, ko apostol, ko taula eiki, ko faya ko tu bolaki. Ko kawia ye ngahi mea mina, mau inga au pito, ki to ko taha ko ni. Ko e tavalu fani mane ni hanga ye whakataha ia e otutonga. Ko kawia ha fufu i ma i moa, laulo taha mo fisi mua, ko tau ne te awal taha mea ilontoni. Ani ma i moa ko tau hoko lewa taha, pe koe ke hātui pē taha manatu kuna tau tupu alo mai koe hātui tonga pe mo tui ka nukupolu pe mo e hātakala ua pe mo tui ka nukupolu pe koe taimi koe ni koe kawe ni kutau sio ki ai na mea ngāwa ke heo tuwa atoko tāwhoi na ne mawhiria na mea kotoa pēhe kena ia teia a ene whalala tai reia ke heo tuwa. Pero tau ia i ngahi mai moa e hana whataha ia whanua ku mawhiwhia o pito e tau sike. Koe tolu koe kei koe ne koe kau i he tawaru ni matolu a ne haa elea whanua ni. Tau whia o tau tui te ku kapau na ki lako tia ne a fio ki hano kakai he whanua ni asmeri ani. Na ne haa elea whanua ni koe tau e ni e me tawaru ni matolu ke tau ni oku kawia i he mea mahu inga au pito. Pani haerea e fonuani pia koe ne kaweni i kukaipia ne ngahi tofolofola ku heni ke te au. Pia moi konga mahu inga ia koe ia na ne lakaia i ke fonuani. Nego ane falalaka fasivilaise me ngai bea pehe. Ka koe kakaia unasiki kai vevi. Kakaia kuka vedu te nano foe. Pia koe taimiko na ne eke atua koe hame ukeke ia hanau api. Pia tongia ai i honoloto. Onde ele onde for cau cau que forte tal tal tai forte tal tal tai na ta valo noa te fa te ki te ki ki mo ki ki ki ki ka na te ya te ki ya fu of pe ya ko me ka ta tau tau tai na me ko Kena ngai na na free file loto na to te avu na ule o ki Britania ke Valeria. Pen ana na ule o ki Valeria Britania, tu tu maleva a Britania, tu hau ulu ik moto. Ta kono hi ai ko tu hau. Kono hi na na po po la ik na to ki ki Britania ta ku Amerika to to mai na ta ta na ki moi. Ka ko mahu inga ta ko ta to lu ka ke tau i ta ta na na fucking mola pe ta ta na. Ya. Ko tu yo fa tu lo to ne o fa mo ne to ne ka ye tu po lo ke ko ma na tu o fa yo tu ke ma na ma be go fa re ki bo a le ne fa na solo mo ne e solo mo ne ka ke ve ke pu ya na ke ti ko e ko ya go ma na tu o fa ke ta ma yo ko te ka na to o fa ke to ki ye lo lo to i ko ta lo to ma ta lo ma ke ta fu ka ka ta ke mo u a be ke ta ka mm a lo ma ma na de fa ane fai malanga ko tia na sinule a te o tua e ki ai. Au ha ho kaka e, ko basiva i loka a honi. Whalalaka poto mo ilo, whalalaka wha teknolosi a honi. Tau mai au si fai na taa fonua. Ku kāwhia na he mea koto a peo, tau whi tau laki, moe, fuu, hiri, whakatū tā maki i he māma ko ni utau kāua i tatolo he pue ko i he fai toa ko na tapu. Ko i ngāu e tō taha ko ni. Tavalo no wa poke tauta daina. Tavalo fitu ni ma. Foki e ko listu tone. Koe kau ia mea mawinga a pito gena. Tavalo tarite moe fono a muri. E tavalo nime ni ma pe ambu falatse. Koe ngako si kau pati rena na ipea gen koyo. Tau tarite pe ambu si amane tavalo fitu no. Na ia ino no uhinga ia. Koe fupulea na hau ia de aho kuia. Kada sia helani mama na de fight pe au mai ki tai ni ko ni na ne pure fa tu ia e to ta ha ko ni na ne he talo ni he tau e fa va puta u la ya pito tau e fa va lu na he tau ni ai pe tau hi va ni ma na ne ha va tau sia nge ki tai ni ko ia pe ma ho inga pito ka u ia he mai mai mo bo rock ane foto mo koristona ta valu valu foto mo sexe tonta taina e ta valu valu ni ba e london ka foke at ko ya ko tanta ni ka tak
2: io a o be fa malo la he episode a ko e a fa malo ti ho la ve mai ke nga he mai mo ala o lo ki pa ko ko ta la hanga mai ka ba ko ko te episode o ke ta la no a e fo i ka venga ko ni he ta to la he ta le le mai e ta por ka mai. Ai mahu inga koe ne pohono paptai so i tawal tō taha. Nā ne haerea wawa ue o whaahokoa no hono uluia o kālala. Pea ne toi haerea asleleani i tawal ni matolu. Ai eko ne ngahiri u kāwa, pea mo ne fuaki, fuaki kakato. Pea na kilawe mai ki he malu i, eno malu i ne lotua malu i ki tau, ke malu i ki tau tō. Kako whi kua tonga ngai haone, oknau malu i tau tō lbi kai. Kai, ok na tata se o kita pe na toka na tolu. Koe mea ko ke pehe ai e fondo a koe na se o kita. Ka pana nau. Ke falolo, ka uhoko ati. Ke peu hana ua piso pe peheni. Koe haanga hi mea mahu inga e nima. Na ane vi sone pe mo mokoi ke hoko pe mo tauri ki ai a hono kakai. Foke atu ngahi mea mahu inga nima. Piso pe kataki lawe mai ti ai. Malo.
1: Malo vito o lontoni pepe kau ena fe hui mahu inga au pito ke tau tokanga ki ai. E kono mahu inga ana e te lawe pe ki ai, koe fai koe ne fofua mai moa fono pa ponua koe ne tu po wono yono kua ngā. Kua ngā mwe la aho po hono no. Ne toko mai e moni i mea. Na e loloto pena e kono moni koe ki ai. Nei toko mai ta whaki koni, koe whaunga i o tau tolu me toa nei ngā ki ai. Koe mea e nima nā ne mo koe ki ai, ulo ki te ke tau lotu. So, o talatu koe kau ia i he foi mea mau inga pito. E un talanoa ki ai, ai Matiu ki ai, ai Kosperi ke vānu es tau tolu, mo fufua kumi kono purea ngā mwene mā oni, peto whakalaki ake. So pasi ke mama fa o tua mo fa la mari na e pani make aki a to tan eh ko anointing pam pam mo e ordination ke ya bit e fa no fo pam mo pan Ko pani he o tua ai to ta ne pani ma ke he ai to ta ai ko ni. Ka ko ko ma inga o pito ye ke tau. Ke tau si o lo to ko ula ki pe ke tau lo. Se ko fa am mo ye ko ki ai. Ko tu ma ha lo ko ka tau si atu ha ho ni le le ho fa si pi e ta ni mi ma la e kula bu pe. Ku ta la mo fu an na to ri ta to le a ko ke. Ko me ai na le fa am ke tau lo. Lo tu mo ni. Fa lo tu he la ma ri mo mo ni. Ko konga o lucky pe ese na ke ni fie mau ia ke tau mau koloa to ke mau poto me o lucky pe ke lotu o ko kakai ko lucky ke na lot pe ko u ko ko ke ai ke na wako na wako ke na mama ke na fai tu tu ni fa ka poto poto na fai tu tu se ko ko konga ia na na na no fo mai ke ko han mo to nga ne mi ko me ko na la de ka de la pe fo no ia ku la he to ke ta ai fai lo nga ko mi ai la he a ho ni pa ta to si fo ka ofa ta to le a ho ni ko na to to nu pe ke ta fo ki pe ko ka u ku la ki ke ta u lotu pe u ke ta wa ko ke ta mama pe to lu ko ki ai te fa la la ka se ko ko la fa la la ka ma ka hi nga u pe ku ma u i nga pi to ko ki ai ko ko ma ye na na to ka nga ke ni a pi o ki ai ke langa whakalaka me ngai ka whaka. Pe ko tōlu koi whākoi ki ai, ne maho inga ke tauhi e tau talata sio, e tau tūwhaholo. Ko mea maho inga ia ki ai ke tau a e ta whākoi ia. E lontoni o ku kau inga i whanua lahi i mamani ku mōre au pito ia. Koe ngā uhe, koe ngā uhe, a wesi te a hii fō. O tāpe niu te whanongo, kun hae kata mā, Western Miners, mai kato ka wesi te ki mau tōlu. Kai, koe wale pēr mū tōlu, ne tōli koe me peke mō tāri, me oe peke mō tāri. Ka koe mea mau inga ia nima, nai mō koi ki ai, no fina ngā lō, ke tau lotu, ke tau wako, ke tau whalalaka, ke tau e tau tau fatua motua, pe ta tau a taina. Sa kia no mo koike. Na ofa ta tau pe na mea kotoa koike. Ke whaka o tua, pe moe tu i koe ni koe koe koe kauia i ngā mea. Mone viso ne ke whonua, ko mea ulua ki pe na hieno whina ngalo ke tau lotu. Ka koe maho inga taha ia ki ke tō ke lo loto ki ki tau tolu si kāinga whanoa, pa te ki tau tolu kau pe no lo. Ke tau ahi ahi ke tau ofi au pito mo mea na ane moko i kia hano whina ngalo ki ai. Sama e koe koe kau ia i he ngahi mea, pe kwe la me i le wa ia, pa moe ne ulua ki tō kolo pola koe ai e malanga au au kakai koe masiwa ilo. Pe ka ahoni, o tau lalaka tau tolu hu mama o tau tolu mehe. Tau hange tau tolu fue lango ka tau fole tau tolu ka ameri. Koe mea o kufuenga ka e tau tangata koe. Koe tau tangata fra matala. Koe tau tangata ahoni koe ki ai o kufuenga ta a koe ki ai. No, no, apito. Mo fuenga maare ki ai. Ke tau lotu, ke tau wako, pe tau fralaka, pe a... Tau e tau tau fatunga motu a pe tau tau a taina. Kau fuke atu ke o fai pekau kuna ko tau tai mi malo.
2: Io a mao bito pisope a ka taki close atu te tama ka mo nevena ma foket ka ki mo malo
0: io fa malo atu e wena e vera ta foki mai ka ko ki mo ko ke foket ka te ko ko fa malo ke na tol ko na ka mai ki ta por kama na hu mai ki a pulonga hei muri re ko ti tonga pa pe ka sem ka fus final a se lupi a vai nicolo pe a momere vuki pare tua na tolu eni kuna to e kau mai ke tau polkama fa malo atu ka fare aisi a e kau mai ke tau polkama e pompong ni kau foki atu vela, malo
1: io malo vito e te vita ka te fa malo viso a e fotu e ka veinga uaki pe a omi mo hono solusini ku ke tala noa pe a ku feunga ma feunga pe a mu koe ke koe lau e punake koe ke atonga mai e e ake mai la koho takilotu ko takilotu i tonga. Pau iaha si lala e tolu i tonga, e tonu ke muhaka lo tu ai whare tu i. Ai aho dia ku, e ako ko maari ea i pisope, e tala noa e tau hako whakatatau e Kingdom of Heaven ke Kingdom of Tonga. Ko e ko foi sistemiko ia. Mahu i ngau pito hake ko bea na glave ke ai, e bea na tokanga ke ai e tu i. Hake ko whamatala ku ke whai, e ne tokanga ke ngai COVID-19,
3: whakariwai. Mea mm. Mau i ngai koe kotoa ngai poto moe mea oe whonua e makatu unga he ngai kou nani te whakariwai e kautaki lotu. O manawasi, ngā hoko ai kakai koe dike nga omi e malake whonua. Saipe lotu ea kakai. Mau i ngai ke tala ke ilo he kakai koe ia. He tala he mea koe di. O tau si hoi ki Kingdom of Heaven. Koe hea mea nai hoko palo pare mai. Au laka Lucifer. Fie mau mawhai. Peha. Holofa. Kai toi kehe kehe. Moi mea hoko he fondua he ahon. Koe ngahi mau mawhai. Nau tolu palo pare mai. Ai fondua. Nau tolu nau hago holoke fare tui. O manatu he taimi na e. Fe mau he tui kapea moia. E bureanga koe ni. Na ne whakaabu he howeiki de nau tautu be he sea he howeiki. Ha bena hoko. Ma kapea ke howeiki oha. To'o fatongia. O ne vea. Koe lea koe aku. Koe talangata aia. Koe talangata aia, toma. Hei ngata ke tau talanoa e piso pe mea koe ni, tau tolu peso o tiau tau mahi noi ai o tau omi pe mehe taki. E koe futui o tonga koe fuso o tia. E koe mea koe kei kai ke uofo au, e kai mea koe koe fonua. Koe mou fafe pati ke tui. Ona moe koe bilo bilo koe ni kai toi foki pe. E au pe ngai mea kotoa pe hoko, te mou sio pe. E koe mea pangu koe lotu koe mou ianga moe mateanga. Ka hala ho mou fili kau taki lotu. Koe mea ni tau iku ki ai. Bishop, maari e ngai tānoa ne whai, e ngai historia ngai fu empire. Ko tonga pe ni koe ki empire o kei tu. Koe mea koe koe whaamu e bishop, koe hae mea hoko. Ngai empire koe nana kai ke tuku ia ki langi. Ka huo e kakai e fonua o mo ui ngai fonua ko ia. Empire ko e kolofa. Ia mea mo ui ai fonua. Fonua ko e dai tuku kilangi he empire ko e di. Malawa ka pau te tau tokanga ko. Ko e mea ko e dai tau tano na tea tonga. Ko tau fato kia ke tau lo tua e tuki. Kai tafe mo nu he fonua. Ka e mea hoke ahon ni. Mea koe ku whamu bishop. Pehange mai

0: au o langa iba mah os ilo pe ka uta glote fo noa ia ko ta motunga tai mo feta ula ki ai e platformu o mo feta ula ki nga hi be fa pure ama a ko fi ma uha ka kai ta kilo na ge ko ko e bishop ta lu e biho ku e ta val to di ba ko fi ka ni ma ko e e hoko hoko mai a ha bea o hango o puke puke kakai mo kore ki tonga e tau fai e loto mai fina ngalo e tui ka monuia e fonua hana e mea koko bisope o feuia hana e mea koko o sio falau bari e fonua tonga nai tuku kilang fua ofa e kakai se nau lotu nau matai koloa e nau nga we e nau talak e nau whanau, whanau e nau whanau. Ai o tua, o tupunga e nau monu ia, e me nau oho he lotu. Ha mea moko, he e pae a tonga, tau pole pole ai, e nga we e nea fio. E tau lau tangata ai, pe tau pole pole ai, ho tau tonga. Ha nai e mea moko, si ufa lau maari e. E piso.
1: Fokiat. Io ko fa malo atu e vela e. Malo apito ko ma fokiat tu e pisope mo uena. Malo.
2: Io at fa malo la he te vita ba mo ne vela si ke ma uivi ke ho kote ta fatonia. Pisope ko e feu i hono tolu e tu kat ki he tau konga hanoa e tau polo kalama. O peheni. O tau whenga ngā e pure a ngā tupou, pia moho eiki o e whanua, pia moho no kakai. I e fuu matangi ake mei moana o e whaito o kona tapu. O kuke tui, kana e hoko eni he taimo tupou roa ki i bisope, pia koe whehu i tonga koe tau wholau mo tau lue ki whia. Te whoke at bisope, malo.
3: Malo vito, lontoni. Te tari ana tono tika te koe. Papau nai hoko he taima tu pōru aki. Osia.
2: Osia.
3: Ngā wake tu pōru aki kai a capital punishment kiai. O toko onoi marinoa nai osia. Ke hilo mika o mōku i kiai. O tu pōru aki nai ngā whakau tau pēne taimi na haere koi ki fisi e lorotonga koi a ngā ngā ewa fisi. Neon e tō tau e taimi ko ia a tawake e toa ko ia. Pero kuine ne tanda tawake. Tā wana hoko i e taimi tō pōro aki o tō ngata e nukosini. Au hange kuomo kia tau tōru e fukuonga māma ko ia. Parahalaka fonua. Ai mea ko tō ape. Ko mea koe le whaka amukia tu pūra ki neongo koe tō taha koe ni ne whai ni ngai tūtū ni. Whakapoto poto, mo tō tōnu ni ngai tūtū ni ne whai. Ko mea koe ne mau inga koe ki ai ke tō ke loloto ke kakai e whanua. Ke nau lotu. E hono moni koe ka e tau sio koe ki ai ke ahoni ki tonga e vela ke tari ki ai ahoni koe ki ai. Tau mau pele rei maa mea kofi fai. I taimi ka tau pe. E oa. Pai, kai himi ai na whao i he tama e sope i he siasi inga ni ko Thomas West ko na te whao i he ki api ako no ako na fo mau i mi insista na pe he te himi ko ni. I work my soul with thy son. E āhula o Māori e whātaha mai la. E ki te rama ha ni tauka. E langanga i ki kakai. Ki nā mōna tōro ka rāpu pa nā me tō mōi. E tō e arelo i e whawhangu ki lalo o Masori. E mawhahi koe la ri ia. E ohe kuri e ue puakaka ki te tōnga nāia lo tū. Aho ni tōka. Oko ako ni nai siya koe kia. Kwa ngai whai lotu koe nai hake i whingo fulu mo peke. e lotu

0: rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sigi ki he ngā kau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ono noa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oa tupe ho mea sigi ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sigi koia o ngā kau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito o kuta e totongi pe au kuwawe o whaingo fua hono ngāwe aki. Ko sigi ngā kau pe halanga mea kai o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau sigi pe a ke whakahoko rewa ha o sigi malo.
1: Ko i e tau taimi ku hawhi totonu a e tolu i he pongpongini. Pe a koe tau polkalama fokeni o ku hoko koe tau polkalama ia ngahire o ko ia o e hengi hengi koula i he pongpongini, o ko taitai lei foki a ueina i London tuifua, pea pehe ki a one vela tupou, ke mau whakahoko atu ai polokalama ko ia i he pongpongini, ai ngahi reo ko ia o he ngen koula, pea pehe ki he ngai fastu ki mua ko ia e hongo fulu o uike, pea mo e tau ngahi popoa ki talmonu, ka kuia i hataha, o kuia i ha ane popoa ki talmonu, ata ko tau fika telefoni ko noa walunge au, noa ni matolu taha, ka pau ku ke fie kau mai ki he polo kalama i he pongi pongini. Ko ia, ko whamana tupe, fika telefoni ko noa walunge au, noa ni matolu taha i he pongi pongini. Ka jehe, ko e tu ia tau polo kalama ko ia ki he pongi pongini, pea ko kore pe ke uena pa ke fanongo mai pa ke tai mai ki he laini ko hinga ka katau kamata e te ma e ka ki mato e tatari foki pa movela te ma hoko atu aipe ka ke toki hu mai e uena ka o atu aipe e tau fasi tatari ko ia ki he pongpongi li ko hengi hengi koula pe a mei haape ko ia o tari e wa malo.

0: koi tātai mi ko toi tamini te wanima. Toi tamini te wanima ki he tolu I he pongpongini pe a hange ko mea koe ne ulawe koe ki aiko e tau polkalama fukene o koko ae ngahi reo koe a oe henghengi koula I he pongpongini pe a koe ne tuu koe taini me tau raivi te tau toki ao toko hongo fulu pa tau toko kamata e tau raivi e weina mo taini mi toko nima pe he ko ilo pe kuei pe hafahinga o ku o ku nau mea ka mokadaki ke mo ke tawa toko hongo fulu ka toki mao ke toko fofua taini eni o ku fae kore ko ya ko tau toko hongo fulu pe ku tau kamata lewa e tau apolo kalama e vea pe a pe foki kia weina ku tau toko valu taini mi toi toko toko ua kona unau kei sone kaufusi mo mea o kei taratara noa fai mo mohu mai ka kamata e tau polo kalama I he pongpongini ko e tai nimi toi toka tasio, tau toko hongo fulu leva tai nimi, kaje? Ko tu ia tau polkalama ki e pongpongi, whaka malo atu kia ki moutolu I e pongpongi ni. Pea koe, hangei ko mea nau lawe ki ai, koe tau fasi, tau olunga koe pongpongi ni, o atu ia he eko ko Polinesia, koe lupe whano, eh? Nai, o atu ia ane nai, koe tau fasi ia koe, maa li e mone lau kua putosa me Amerika, oua, hono here I koe ia ai pensio, kaje? Koia o ko te tau kolosia I pehe ki a Ueina, ko uhi ke hahalau a Ueina ke tau ngahi fasi I he pongpongini, pia tau toki hoko atu, pia tau fok mai ka vela. Sio, ko sen ka fusia ni ko te atalat pia, ko sen ka fusia ni mne tafi mai mbala e vela. Koia, fa malo atione, malo apito ka umai ki tau polkama, Ueina, ka mafoke atonge, ko haa wakai ki tau ngahi fasi ke pongpongini, Ueina, malo?
1: Io ako ave fa malala I tau foki mai ke fause kong hono e tau programa ke bon pungini a te vidam o nevela ko ate fa malala ki ai pe a ko a wakai ki he tau ngahi wako e oi bon pungini o ku maari e kehe atu pe pe a kai ki ngatai ku foi taf mala e ia oua fa wofo apito apito pe a ko falala te ka moua te watu he kona na ose neat ka moua ai lupe fano te ki fala lat ka mo ke mo analyze mo ai ka to ki hoko ta fasko e poke fe I hiwa mari e ta ha te ma o ko fi fi ha no mai ka ko se bu kai ka fo hiwa a ngo la tu he poni te mi ma ko ha ta ri ke ka ko fi fi te ku I ko fo hiwa ko na flet ka fo si ko fo mana ko wa ko te fi mari pe ki ai ka ke ko ta da le le un botong ko ta pe ka fano ngo ka pe ka mo to mo e pa e nga ko na to ko la hi mai pa fo fi fi o fa he ka motor mo ta mo noat ke ta ma nga hi wa ma ri he pongpongin pe tu mai ho mo nga hi popo aki ta mo no mo ka me ke ta ana ga so ma o pe ta fi fi a I o ko o fa he ka motor po tape ta ta le le motor ka ke te fa lo te fo ki ka te ta ma ka pa mo o ne vela ka ta ka mata ma lo pito
0: I o fa ma lo a tu e we na e vela ko ha ha o va ka ki he ta nga hi fa se pongpongin
2: Ah, si te vita talu he he ya ko analyze ko ne ho ta ani nai e fa si kamata o si te he he ya ba fa ta mo pulto sa nga he pensio pa si te vita e ma a tu u fa si o a honi e ko fa ta ko ya
0: io
2: tu mai ta fa si ka ta
0: ko fa malo tu vela ko ta fika ho fulo ni ki he pong pong ni ai ko o atu fa si ni ma mo tol ko ta pena mo ka mai ki he ta u programa ko ya o e hikure o e whakatua meirie ki a te koe pisope pe a peka ueina, pe a peka o nevela pe a peka hoklani a Gustafu Siontavo

0: vita poco ifo pepe kasi kangaluafe stale ki mafi te vita nai mose pa morei lanvia solmone ta palu manu kanseri pe ka sola uiva mateni a francesi a famon mor mo na fare aisi pulu dousa ki america pepe foka fua pau hausia samson tike Pablo Tatafu, Fretipani, Sayatayone, Steven Mwataane, Sonimo Unga, Inokevaka, Kiko Fulmaono, Wate Toltau, Pepeka Masaya Topuluka, Paula Reveni, Memo Ana Popua, Pepeka Lokantani, Siope Matapure, Moka Polisi Tutuku Goya, Aka Polisi, Mokore Manatuho, Mo Fataha Goeta Mitaha, Kiapo Mesaka Muri, Menguri, Tonaki Koni, Pepeka Plonga Hei Muri, Leiko Titonga, Sione Kafus Finau, Pefoki Kaselupi Vainikolo, Mere Vuki Paretua, Pemo Kafoika Stake, Mo Anaseini Mahe Semisi. Pako Ata Epe, Pamo Fasikonimba, Ma Mutol Goniko, Mo Asimai Geta Polkalama, Ihe Pongpongini, Kasione Kafusi, Piula Fagos Malanga, Afu Kalonihea, Solomone Taapalu, Pia Pefo Kaselui Mataisi Efesi, Pemo Fua Pau Hausia. Wena kwa taha mihena, malo?
1: Ia, ola te tevi tae, ma vela. Ko iyo ko atme fogea, fui tas malae si awe ma kao tapo o nasi me a mai hei wiko tope. Ki Apahaten Island Bay, ki walinga toni, Sista Valencia o Tuiwanga, peka Iwa Hungia, Maria Kolet Faremaka, Bernadette Mateo mo minna se tu Klausia ha unga tau. O fala hea tu Valencia ka motor, malo se omu kei me amai ki tau programa, no si fai mei hu faki mo lotua e tau programa. O fala hea tu ka motor. Pea mo e kau whanonga le teo peia mei waringa toni, ai a ok nau lotonga whanonga ma, kau ai a milika matales mei waringa toni, mo kau ngawe. Ka pepo mo ku ate pe ae tau tafmala e, ma he tahin ko he a hina fare tau, Foki leleat, ofena ke tau leleat ki Nusilana e monte pe a mo fraptala mono atu ho birthday o falahet ka koe hina. Pe ke a aden ma choice to bole anapa pe a pehe ke hoa ofanga ta ngata kotaniela ot koron apa ke api ko afenga tapo a ki men kru preach. Malo pito selo ima da se fes o fatka kon fes kau malo so mo kau wakita programa Solomone ta palu pe a pehe foki aden ma ke noro Paula Reven mo en guana popua nego pena mo ki ngahi ki te pile maka o ne vela ka ko sea toke ma ale mo fono e si futi ko te vita utato ai kai ke he o fat ka ko mo a Paula pa mo ana popua malo se mo a ame ki te programa ka u foke atu te vita mo ne vela malo
0: io fa malo atu vela ka ma foke atu ka te koe malo
2: io malo vira deita laki atu e fasko ni ba i kau kai ko ni pe mi Amerika ko ai ni se tu ya fitu i kuvalu pe a pegar si svaloa ko mira na lui divisionis malolo pe ke ti tu ya fitu Cristina tu pouko Mariana pe a pe ko ke ni lala ivi ko at mali folalo ko hari mahu niu esta pe ka akesa kaptanga latu ko ni ko siare etivoni ko manase unisi sai Kau sotia koni mo fui ke tunga fasi pe ka ke nolo pipa reveni. Papa Fani fo flau mo etu, takala flakseni, Andrew Tau, Malakai Pani, Steven fio faki loketi, Akuila Hafoka, Fane Luaula, Mafre o Tokelau, so si fatu pou niua, Sosteni Sefesi, Manu Kanseli, Wimai Fia Klomatangi, Klotina Fonua, pe pe ki a toktasione tukia mahino, pe pe ki a manlawaki mo siare ofa. Pe moi tua si pita kare mani hola. Fokea tuu te vita. Timoti silman mua e. Kangia tuva.
0: Malo. Malo atu e. Pako ata e pe fasini maa kumou tolko ni. Kumou ase hake tohu ya ke tau peesi. Ke mou kau mai ke tau programa i he pongpongini. Ki a Sione Kafusi. Piula Fakaus Malanga. Hafu Kaloniea. Ki Handiri. Solomone Taapalu. Selui Matai Sefesi. Fuapau Hausia. Pie Kafutahelu. Pe mo te vita manukia. Pea mo fare aisi pulu tousa. Te kai ki asi mai e te vita mo pulu tousa a misa watekini, eh? Kake, fa malo atu ka Steven Mwataane, malo Steven, malo fa malo mai ke tau polkalama i he pongpongi ni. Ko e tau fika hongo fulu e niko ke pongpongi ni, hange ko mene ulawe ki ai, te watu maupe e tau fasta ulunga i he breaki ko e polkalama taha, ko hui ke tau fanonga ke pongpongi ni, ko

0: koe tauwhikahi vai a ki e pongpongi, ne oa tui a e, e maloni i ongi koe lose koula. Pea, ne ai foki e weina mo ne vela pa peke kau whanungo.
1: Toi.
0: E ku tala noa mo taha kau tangata artist koni i he hiva, i mea koni koe hiva. Pea, pea talange ki ai. O whewe rewa hange koe ni ka pau koe foi hiva o ne vela. Toi. Eh? Ko fo hiva o ne vela. Kai asia i hingoa i a kolo o asia fua motu ia. Kau kia e kau pe moau ki fua motu. Ai a te uke ilau pe au e fo hiva o ne vela. Ko fo hiva he koe tamahe masi i. Ko ne asi koe kolo e ne tuu vela e taimpehe. O ku kau kotoa e kolo e ke fo hiva.
2: Maalai pa kau kau e
0: koe. Koia. Se ko ne fo talama ia.
2: Onia.
0: Ko ene asi peko hingo e kolo kau koto e kolo ia
2: koi.
0: E foi hiva koia e
2: Maria.
0: E lava pe kita ki tanga kreimi ko te foi hiva, hiva. E
2: koia.
0: Ka hiri kako foi hiva a vela e kou siu kula hake pita ngai mea pe kou siu hange koni e uena koe ko foi fasi koni a Amelia ani koi ki ha ano koe tau olunga ia pakutala ia koe fasi e nau haa moe haa kahini kwa kusitango tupe ku motua koe nani fawe fo hiva pao kai fo keurea oku heku mooni amea koe nau tano ki ai amea koe ni koe hiva koe aspe kolo tau kau kotoa koe haa otoe tana ki mai uheina ki hange koe ni aia koe fasi koe ni koe fasi e ni toko ua pe e vela.
2: A koe hiva na toko si?
0: A na toko si.
2: Lose koula.
0: A lose koula. Kae, foi ka, foi hiva ia, a masi ko merino, bu mau tupu, mau fangui pa mei, fare loa.
2: Oh, ok.
0: Pa malo, e italaha merino e kuanga. Kai, kai teke itako e ku ase kolo ia. Ase kolo e, tau katoa, ki tau tolu ki ai, i he tafako. Ni pau ilo be merino.
2: Toi.
0: Ai, ne tuu koia. Ai, koe ne koe foi fasi a merino lato e he kaita ta mai au kaje
2: Marie koe hiva
0: iyo Marie pa kuhange peko tohi koe ne kao ta maa anu na tohi a kia ta mai whaka ofa fo hiva
2: oni a bit
0: whaka ofa fo hiva pia whaka maa whaka ta wane pe Paula lato se luonga te fasini ki Levini se ko fea Levini na usi kakao mai na tala mai na ofa fa malo at ka fata i hala to koua ki folo tama ka asme ta ka tama mi tonga e vela
2: io io
0: e wena ko ha ha to tana ki mai ki fasin malo
1: io a e te vito mo ne vela ko e fo i hiwa ko ni lo se koula na ka ke ma ka ka tei ko o ku mai fo i fasi e hono tai mi pe mo hono fasi ne to to mai pe he he si kolele mai si lu lu me wolo si he ka ko e pari ko foi hivani o pe he he o hanga he foi fasi mono fatanga ne hanga fai nga me falele fa kau kau falele ke ta ata mai pa ko pe ka do loia pa ko no mo va kai fe ke utohi ko ia pe ya he ko mari pe foi hivan te ki la ve te ki falta va e ta va e ta e puna ke ni pe he pe tai mu halani mai e mahina he o ne hanga hulu i a ene o wha, e? Ko fo ilo se koula ulua ki ene ngoe
0: koula. Taimia, ko taimia ue ino kaka e si aina. E fo i taimi ko ia.
1: Ko kuhi nani ka moa. Ke ta whanong ke, ta wanga ki analaisa, he? Pa pehe mai rewa. E fiasi kau whaka ana ua, he? O ki maari ha ke whikina e maka where unga te wit. O tui pe, pa hange ko lawe ke mea. Kau pehe mai rewa fo i tau. Koko e pe, koko e pe, he? Ko si e ku pere, na e fai e whakalau lotoa ki ai koe foi lose ene ngoi kakala, he? Pea i he tau e afe. Ko meu maari e koe fai ngā whau koe e punake, he? Koe kua tau pe fi, he? Ai, pe foi tau e ke afe, he? E mone koe hanko reo pe, ne whiri koe he mata lau e afe koe. Ne pehe foi whau koe ni, he? Koe ku pere, ne lau kau aki mo lau lotoa, tau e afe. Maari e mone. Ko si o ku alotoni, ku oliu sila, ye eta tarite ma si kawani fo iwa ne tata vi iwa na ke ki uma wa ne nai pa fo iwa ni kopi na ton ke tu we ki fika rak te vita mare o pita ka fo ket ka mo malo
0: io vela ta tana ki mai
2: ia da na ka deita ko fika fasi ka di vita e ma tol ko ka winu ka wa te winu ku metia ai e fu ku metia ta fo ai ai metita
0: ko Ko ka wedi foi ko na ya e ki ongo i ka te au e wena pa mo vela. E foi to ko na te vita manukia ko ni ne pe mai. Ma si. There is something going wrong. Eh?
2: Oh, yeah.
0: Ko pe na una kwa ha me fi ala ki por kala ma. E ne foi to i. Si ko to ko wa ne ta. Ko ongo te vita ni ura ko e family ko ni Koi ngo vare ni ko he hiva. Mawa ni mako iko. Paupe ni au. Ta koi ko ne uhi nga. O loto nga misi ya. O loto nga misi
2: ya. Moja te vi kai ya. Kai ya kai te hai hai we ya tu hita. Ya puru tousa.
0: Koi ya. Ko fatawa ngepe. Fifita mai kol. Kwa ngore rea te fasi.
2: Inu ke vave vave mai kol.
0: Mautou luko na piki mei a
2: Tagavila.
0: Koi ya kaje.
2: Wabe ke ure rea to inu iho.
0: Koi tuu ya koi tau borkama he taini mi. Koi tau fika hiwa ya koi ke pongpong ini. Ne oa tu ya maloni iongi. Koi tau fika walu koi ke pongpong ini. Koi tonga yang foa ini.
2: Oua.
0: Koi tonga yang foa ini. Koi ko maire malere ni pia mo tauranga. Ne? Pamo. Koi fratawa ngepe koi mo kau mai. Koi hingo e fasini koi vaka tau mai.
2: Oh,
0: kau tak tahu mai kita usir gay. Wei na, fokat kat kau kuah hata hati apa gay? Fasih ni malu.
1: Iyo malu kita TV teman wei lah. Kita tulis fua pe ke cilau waktu fua kakai kau nafu toko lah. Apa itu? Pe aku ya, apa pe na oleh dia tu ni kia kia Hokland Gustavo pe kia oleh pasti prosek pilo fa asmalanga koy pilo fa asmalanga o fa ka koy pepe ki a paki a budos a pe amekau amerika malos o te asma wat misa wat keni pe ke kiko foi mano na si ka me kira programar isat funakis son da volo rea me ho a malos mo a mai ka foi ka stake na si kau mai te musika ngā lua fe rekoto ngā o fat rekoto mo e kirikiri te fua mo mo ilokawa pe ke a fita mai kolo mo kau nau kau ilokawa ko ia pe ami na ndatolu o fat tu fita mai kolo mo tolo pe ka fua pao hau sea na kau mai kira programa ko pao o fat tu chana foto aika o fat tu to pe ke tanga ta kota sen i ulaka i ta sen o fat ka koi malo seo kau mai kira programa e ka fokat te vita mo vela malo
0: e o fa malo atu Weina famalo cheke ke me ko tamete tamanukia vela ko e pofo e ngo te vita ku no voice kai poto spiki
2: cheke ko e hiva yak marieta
0: ko hiva yak marieta spiki
2: a spiki mak pa tala
0: si te vita ko te ke te me alma ile ka kai e da vale hiva ko famalo atu ka vili a moito afa a favetai malo mu a Fareloa Vakatau mai Bea moe A Fakalata Hapai Masani Ki ai mai Malo la vnia nuku Lama ka Kaina Makafi Bea pefo ki ka maka Uitoa Toafa Tame Fareloa Vakatau mai Koia Kwa atuwa Fasiko ni Pa maa mautolu Vilimo Pa me fahenga koni Pea me Fareloa Malbe, kagi mohanga o ilo iawe, i falelo kongto ko waeni. Atoko tahana na faugai ai fasko
2: ni. Tako mea kuna huuma ia.
0: Oia, kau oato e whangamahariko ni vela. Kwa hataha me hena ke au kaita fasko ni koko, malo.
2: Io ate mea tabu kau front line ni koe ni. Sion taa wolo lohea, peka ula sei a... Ta sione kaufus finau. Pia pefo ki a Fred Pani, ko mo unga mua tāne mo heta, skanta unga. E te vita mo hina, te kore ke ate foi special foi fasi ko ni, ma ngai whare kai ko toa koni tonga ihe ni, e ko tesi mo mirang ne ngata, ne manawa koni koe hunga tonga hunga hapai, ko mo whanau mai ko ni, te mo ou mai pere mea kai ka au mo te vita, ko whare kai ko ni, hoko ko whare kai, e unu mui ko lipa ti ko, pia mei papakula, ko Samuela, pia mo akesa tupo, Farekai koni koe, a gui koe koe, koe whakabiribiri o tahuhu, kuia koe. Farekai koni koe alose pia moe, family helu. Pia kai koe, a befo koe me farekai o tahuhu a babau lahi tama koni koe koe, Billy Youth Cream, pia moe, babau club. Ai, babau club, iyo, pa koni koe, pia moe, pa, a kawa pa, Pia moe, farekai koni ila paha, ngalo yao hingua ka kotoma, pia moe, fareono pasi. Ate fasi ko ni mak botol balo ngau e malo langa fonua tau ilo. Ifo tau takai holo yo kalani ni balo ngau e bai mihena e langa tau fare kai ilo to kalani ni e.
0: Yo. Fa malo atu vela. E wena da ta mena.
1: Ah, ikai
0: ko tia te vita. Ko ate te fasi ko ni pa mau shop so kai mata pure. Pe pe fo ki ki he a kaupolis tu tu ku pe mo kore mo fata ko ya I he to na ki mo to le ngai ti mi ko to mo kau ke fe au ikoni I he to na ki a mama lo a rugby tournament mo fata I he fia fin tan fitu e fia fi ke apsia si ko na I otahu a I he hala fe pen I otahu tan fitu e fia fi ki he mo fata fa osia ka ki of we fa wi e to na ki mo la ve ki ai pe pe fo ki fi ma mo mo le si si ta ka ye ko e va ka ta u mai na fa nga te volo o atu ya e tonga yang fo a ye fa fini pe a pom pom ni pe ma ki mo to malo

0: taia o fani e pong pong ni pak moni pe a to ko ni ko mai ko ya e misa wate kini kamata pe mamahia pong pong ya kai ko manato ke e misa wate kini ko ke hu mai pe ko manato ma ko tokoa i tata ka motonga ko misa wate kini foki ko tangata ni me pak mai to i we na pa ko gual pa mo tokoa ko ni ko gual mo ya kila paha o fae de Eva o silo e binda o misa wa dai ni e ku ta no ko ma tu pe pa ko pe hanga to ko wa ki ke mo tu a ko api te urea ko te ko ku ha u urea ko tu ai pe de logo pe mai mo tu a rea go e hu e mo tu a ia o hu mai misa wa te gin me fu me avana Tesio, que hay en mis aguatequini, pa' un bon bea a mis aguatequini, coe, pongi pongi a pe, calle, pa' peque pe, faga mou tol mou fanoco coto a mai, que tau polga maja, pong pongini, mali, aupito, weina, coja, wakai, cotan, cafone, tangata, buque, mali, ia, en el ai, faci, malo.
1: Tangata ini aku anak apa itu, kau free baby tak aku tahu tangata ni, apa ke fark ke, ala flat kau fokus kau lupa kau friend ni, friend David, kau tangata aku make ini hiva, kau ni ngah introduction eh, kau ni hangai aku email molanga email toloto ya aku, kau yang ni foi lamare make he, tengku wifi si mai me, kau ni hangai tiri wa mai pun pungi yang kau lah, misa waktu kini, tiri wa pung pungi yang mai pun mama he, misa. Puma he poi ni ke ha pe ge ge pe ge ge pe ko ka ka la e o fala hian sai e he ata o o fan e ko fo he wan fo go always be go fa hanga ma pe o ate vita mon vela o ku to o en mi fo fa fa si tan ata e flet mi si fo he wa ma ko ko inko a hampating o ilo ko fo fa pa langi ko pilin mi when I say how much I love you ko fo ya fo ye fo iba ko ni fo fa pa lang e ata o fan ko mamahie aya te amanaki o kuikai pa pe fenga amanaki ne kai hogo lo to California so an vehi wa ke ko America mi sa wa te kini mo te vita mo na ko tol ko ya mo porta o sai he ko ve te kina hona api ko hai na ne fili ai ko fui api ne mau mau fetu ko ko hai na ne fili pe ne ino e korna mamah pa fai pe ki kor fa more more ko ve te kina ai fa kau kau e o si vete fui fa kau kau ave uim ke ke tu pe mo ke ni si fai pe hatari se ka fa fa la e ko si no ia ni polo i pe ia ma ana ma we ka ko fimia ko no ta tu ko ki te ure a tu pe ke mahino a te ure pe ke mahina ka te ko ka ia i ha opuri mana tu ia fe fa ka ka ka we fa nga o fa ni ko ka ka we lo to ta i po fe pe fa fi tu fa ka ka ka ko fe fa ka ka ka we ve la ka fo ke te vita mo ne ka mo ma
0: yo fa malo a tu ve la ta da na ngai
2: Si koi koi te hau pumia ku vita koi ke fai ka fasini o taimu ta ai e. Te lere kita o te si puke pe kita e taimu si a hanga tu kai te toi kita puke te fanga te ko te tata hanga e tu ube fe te lere e. Si koi fasini ko kuksio lo tatu ke ngahi fe fi anga kawa koi ko kulupo e uala lahi o tahu.
0: Koi.
2: Koi kawa pa

0: o se atu ke taimiru lo tonga hula hula mau le ita masila. Mea pē ki i fōfō angaka ke kau whaikawa ko ia, ke a kari o pau mui kau tamba ko ia. Ifu ate inu ka wai whainga fasini, eh? Whainga fasi masi kwa ke tau ilo pe ngā.
1: Ko whamalo, ko tato ko wani, ko asi mai, ko whatawhi lo laivi.
0: Oia.
1: Whatawhi, whamalo atu ka te koe, malo
0: apito ko ia.
1: Malo apito kau mai ke tau programa i he pong pong ini, eh? Tako mea maari e fukia ko, seko ne, wai atu piangia ko ni kia misa watikini. Ki Arizona, ki Texas, si. Osi ilo misa watikini ya, osi ilo peago, ilo uheina, moni mea kou talmai koe misa watikini, koe fae tangata na uheina na humai me mea fana. Kaje, paupeke pehe.
0: Ake pehe anga koe, si nga. Kako hobo alu ko hai, ko watikini pe ko koe.
1: Kai, osi ilo pehe uheina koe, kong toko ua pehe, eh? Anam. Na mao ko ya pa fala ifo ke fa mea ila pa ko mahao pe ke la ko ni mario uena
0: ko ye
1: ye he ko ma ka mai va ko ma fu fa mi ko ke mau ton
0: ka ko hunga no taki ko e wa de gini
1: e ka ko pa pe ke he anga ko ya ka ko e halanga ya ai hala ko ya pa pe ke fo ya hala ko
0: mea bio pa ke ok
1: pa pe ke mea ke ok pe a ilo pe ya mi sa wa de gini ya he ko ku to ko wa ko na ma ko e o wa ko ta ma mango ya bi to ya ko ka ye ba be ke be ka ta ho ko tu ke ta u fasi ko ni o ku ho ko ko ke mo fa no ngo heni ko fasi ko ni ko sare ska fusi eh
2: o wa
1: pe mo o ire su si ta india ni na ke sare si ya sare si ko ku ma we ai fo si ti ko ni I foki ma asa aresi pia mei Hawaii.
0: Hawaii, eh?
1: Ako ne foki ma iheni o hanga to'o aiko ai foisiti. Tana e lahe ufasi asa aresi da ihele teo. Kakaike u hanga ilo epoko hamena e puri aie. Ufasi le rei moni foisiti.
0: Wa hevile hibai masi. Ufasi kani na uai atu uheina.
1: Iyo. Fi waha no kumi.
2: No foilelenga.
0: No foilelenga.
1: Oh, ko no foilelenga kamo. Hena e foki pa mo ufasi etahana ni hanga fa'u o i heni ko uhi ko matangutu he hala meiso ni i Otahuhu ko i manga faa kona he Great South pe hawa ke Avenue ke Avenue a kwe taonga pasi matangutu ai tane hanga faa wai fo i hiva ai ko i ke Filistia i he taimi kwa ke ilele fo ke fu papu kona he
0: ma hinda ni ka teo tako ingane maria ya asares ki fola hae mo fao mo tau tu ko i manga faa ko i hae
1: kai ko ko ne fei ngā foki ko hui ngā ke ua tā ia he ka wholaha o hange bea ko maa fo ieva ko ni ki la paha he ko mea maari e fata fei lola maaro apito kao mai ki ta porkalama pea ko ate fasiko ni ku hoko ma ki mautolu ko ni kia te koe fata fei lola pe he kamisa ua tekini manu kaniseri na ioka pea mo pila po ese mela taulanga pita halalilo pea mo maria koreti pea pe kakao fo upole sune finau pea mo Yunis Halalilo Vilimo Itoafa pea pe foka kumisei kaloni mo kautufi kapa Merino Latu Paula Latu Selu fatai halatoko ua Tevita Nai Mose Fifita Maikolo Taseni Ulakai pea kawailala uola pea mo Tevita Lata Sione Namoa Fare Aisi Plutousa, Paula Amoa, Petelo Olosoni, Tevita Manukeu, Tevita Manukia, Afutahelu, Fuapau Hausia, Selui Matai Sefesi, Solmone Taapalu, Afkalonia, Piula Fas Malanga Pamosione Kaufusi. Kuya hata mihena uheina?
2: Iyo, famalo tau kito. Atepien ma misa watikin. Kono favori ma misa Tevita. Ili fia mato ala paka mai ba. Au ke faku mo uyu. Koe kakai nga lomo teme fuga na ti maka au pepe na tolu. Misa ufa rahi at kakoe ma lopito. Pea koe ni uksi kore mai a skalonhea Tevita. Atu mai ta fas koe ni si au ke kau sipoti mo ka wa inga koe at tala. Tau grup tala ki inglami ki e komeni Commonwealth Kane, io koia kui i Glasgow, eh? Malopito, io kalonhea, malopito si o famanatu mai tau tini koia tala e tala, me kau spoti ki loto Englandi ke ai David Mankea marosi o ke amai me Amerikana mo motoru ti kau mai fata fei lola ki tonga malopito pe kanayoka pilapo ese fata I hawato o a malopito so mo kau mai ki tapu kama pe pe foki ate pe matangara ko ta se nula kai sen malopito a mai ki tapu kama ai man kanseri se neni maro au pito si I ke a atu mehen ko ia ko tu te foki atu ane vela pe mo te vita malo
1: e o fa malo atu e uena kau vela atu fenga mari ko ni ma
0: e o malo vito te vita atu fasko ni ma au asia ta ba si ba kitonga pe pe foki ki ana siare ki mafanga ki te vita nai mo se ki kwai chesu au fa moni ngai ngawe me au na tau dia fa no ngori kue si mega ya ngawe de ke hau e palanite a pe monanu tau tau nga pe au ki tani tini Nikolasi Pongi of Grain moi kau tamakini whare mā ko Tupou, Poasi, Ngina, Siaki, Taua, Pebu Samiu, Fasi, Ausi, Afu, Mojoni to ngai apito e tau e tau mā kau tangata peka rei tamasila ki Kawapā peka Kariopau ki Fofoanga ki a Te Vita Fifita ko mo Te Vita Ikabuka Saulo Fifita pea peke hoa ki Aseria le koi koi api foki o ku Hena niu lala pia mo iwi at maarie ate fasiko ni mauti mote sin manmua sikan tau ngā pekia tangia tukwafu takala kei junior flakseni pepe foki kia Paula Leveni a keno pipa ko papa flau moetu iki tonga pepe ke pereketi tui afitu pepe malakai apani Peka Steveni Feofaki Loketi, Akuila Hafoka, Fane Luaula, Mafre o Tokelau, Kosio Sifa Tupou Niua, Sosteni Sefesi, Ui Maifea Kloa Matangi, Kolokina Fonua, Othouma Kloa Matangi ki Aselia, Peka Mankanseri, Mweka Usotia Kituku, Pea Mei Aselia. Fokia Te Vita, Mahalo.
1: Iyo, Famalo Atu, Aya Koe Tau, Fika, Ono Eni Ki Hepongpongi, Atu Esares Kaufusi, Koe oirei sushi, ke tau whanonga e pongpongi ni maro.

0: tau fikau no ia ke pongpong ni o atuia e sares kaufus tai meni na ke sares ai a sares i uena tai nimi mo ne la koe a e hiva kua pongmu kua pongmu a susi o ia ue paku hake ke tohi koni a misa wate kini pia mo o fatafei lola e ngata a fe susi o fakatupu tangi talamai e fatafei lola a ue hore o susi ko taimia ne ke i susi a susi tainimi ko pomo a susi ko ia ko fa malo at pandoltaka malo apito pia fasikoni toki osi atuia pia ma au pia peka mele a mele ane a paya nakai levu ko e kaje ko ha ha olau ke fasini taimi ko na ke susi a susi e uena te fa no mas ales kieni
1: ko tangata ni fo ko ngata pe holo a susi ka ku ko lo la lo fo ke lo to kia no fefe o sie ko toki a talo e tala ma to to lo fenga ke te vite ke uma ure le ke wanga e ke fa e ke fu iba kai e te ke ma o sa si pa ko ta ma tai no ia ko tai si ma o pareta ko tangata fo ko tangata le mari e sa le se te ko ta ha a ko ne uhi wa ke ne ki fo iba ma si o ko o fa e te vite mo vela ana ko no foi lelenga e oua foi hiva mari a bit o sai ke wana vai so foi va pe ya pa ga mo na foi hiva mo pe mo tu mala na e na e na e fa hoko i Hawaii e me ko e si lo se hina o kahala e foi fa si ko mari a pa ko fa la so ve e ka ko fo mala te vita se to mai hiva a tu si he pompong ine o ko tamani ko mala ko to kan ya vio i lo pe te vita pe ko na mota ka fi hala lo to suba o ke hai ngui hiwa whakawhise tangata e fwea ko ni tō mai pia oile sursi aia koe oile i ko fwui le whawhise aia koe oia we si oia si sursi e ka koranga e koe ki ai te fwiwa aia koe pe mai lewa pe ai oile sursi e whakamore more pe sursi sa mote ani susi e sa mote ani mohe a susi e kongwanga sa mote ani susi fa more more pe ko au te si alu pe kahiri e ni pe ta ma vai he pa koi asmaire va to kolosak pe ta mate fok pe ki ta langa mata i tofe tai minu ka ka se na mon pe ko te da e si ma mohe a ta susi ma kula he pui ai roto ka ya no ka e te nda da ve ko fa ka malo fe hiva mari pe ta sare si o le susi kau foke atu te vita ofena o lerea tueni ki loto Amerika na ngawe au Anna Maria Okusi mei el ai USA ko se o ki tauke ten me la paha ko Anna Maria Okusi ofa atka koe mo hoa Anna Maria malo se o kau me ke tau kama pe ate he foki ki a mela taulanga ki Robin Lei Mildura kau foke te vita mela malo
0: e o fa malo atu ena vela kutaha tana ki
2: mai kukos e susia kukai ala teika
0: oi ko fa malo atu vela ko fa malo atu ko e hange pe ko fa ka tupu manatu foke ue na o lave mai ko ni taimi ko e ko manatu oke me ke taimi ko ni ko e malu taha ani mahalo pe ko e malu noa ma u o te kai fo ke futo lai fe fe a kautonga i fisi ka ko taimi ko ya ne tawaya ai mesi kono tu ya la fatai a maafukoni pa mi la paha e timi ko ava here wa i fisi pa ma fa ho fokbe o si o hene va inga me ka timi ko wala atai ko ge fo i pulu ko ne ko kaila ya ko ka fisi kaitong ko inga ko tamatong ta ko ne fa timi ni ka pa we to ene be amo tari ha ta ha ko te fanoko ke kawse oilei kak moni fo ke mari apito te tenoko manato ko ke taimi pehe a etaka fia wa mai ke spoti ko se ke spoti ko fitu hiwa na tau ia ko tonga ko e pamo fisiko e metari koula i agapulu ko si ko tau ko taranga kabriya mola ewa ke si ifo ke awo la ka ta ma i mo ya ka ko alu befo ke ai fa ma fola lo tu e ver
2: ko si ne to atu o evangelio au ke tai bi ko
0: ko taranga bi la kabriya mola ewa ko va va u boni ko e si ko va nga ko tam pa u fo ke he koe, nai arwa sene vai koe nai tokoni koe kia varita he Leokolo. Tarifakia ka varita he Leokolo. Ka senta fo ka pila. Lavea koe varita, arwa varita ki tua, hu wata sene vai. Sio ke fo italatu koe fai ako meitu, a tonu moni. Fekao sene vai, arwa ke senta, he kun sae kau tamau na fainga he. Ka fekao reva a pila ke heke ki muike Leokolo, mani. Hanga he tangata o tari e mea koe whainga taa. Mua ka whisi whaka e apu ki olunga kai whariki la. Ose koe tau koe tangi, koe toki wawa u moni koe. Te koe hanga he tangata o pau ke. O tau ikuna, se koe whai kai koe ono peke tolu. Foi tata o peta. Huma a pila. Alga whakahau tata o mea aka hu. Koe whai kai pe koe ono ke tolu. Ka koko hinga whoke ngahi taimi pe he. Ai. E koe se koe fituhi wa, e spotia fituhi wa. Kange ke lau vela. Tai mia ke itaka iko fo ma fola, ne?
2: Au pita.
1: Bon be au vela.
2: Me hala pe e tala bo. Lotu ke tal be tu pu bo lotu.
0: Kange. Ko ya ko.
1: Nat me ka de wi ka ki a ti ala fatai ko e ho fo ma ho fo gen ke tu ve vine o. O te vita mo ko a ko Pauline Mano, eh? Ko ia manatu ia ke tai.
0: Ko fo uia, ko fo uia, ko fo uia. Ko tano ane aka tai, la ia dual fa tai, eh? Ko ia. Ka ko fa malo atu ki a Ana Maria Augusti malo apito ka mai pa pe ka kenol tap, kenol tap. Ko ni ko kenol ni ko ka mai ke ta programa i he pongi pongi ni, eh? Pe ko ta fa si ko ia ko atu e foni poreo. Kwa fahinga mehena uena, koe foki mai eni, foki mai. Kou tō mango fase ua koe ni, ate foni poreo, ai foki mai, tato e oatu pe Nick Sevaniti, ai foki mai. Kuna kehe kehe pe, kata ufanongo ange, kehe ongo tamani, ihe pongpongini ka foni, pia mo Nicki. Kwa hataha mehena uena, malo?
1: Ia kona uksikani mai e ke pongpongini, fok mai foni poreo. Pako tue tukate ki si tau kere koe ni mei loto LA mei USA ki a ki ofatka koe e maria okus malo koe hoa o pe kuolo e ta e sanongat ka o laivi mai o falahi atka koe ofatka moua malo somo a mai te mena ana maria okus e mok moto me a visa what again koe ni ku asi mai kau kolo kakala he pon e ma mo mo te ufasi tau lele e o falahi atu ke pe ki a ki koski tonga e ki ma fanga ke na siare o fa o pe na na ki a lele te folau na ke tau ta ne asi o fa tu ka koe mo fine e ki pe mo ki to da e line te ko ki te pon ki hen mo lavi ropin te ko ki loto ki te pon ki hen a to a te ben a le si tu va pe ki se fasco ni ma ki tōra, e a fine mau pōreas pōlai, si tau a te pōn ki Nusilana, alo ki congratulation at ki he graduation ai ki fōhau Frita Vete, ki a son tamāni ka ufa hoko wikeni, pa ko ia ko ofa na talamonuat ke pai rate, pa hene iri, pa mo e tewe graduation a son tamāni ka beka i he tokona ki loto o kalanina. O whātānea ka motol, motol anahi lala, vete, motol kotope, pa koia whamanui atu ai graduation i he tōna ki. Ko whukat vela mo te vita, malo.
0: Io, whamalo atu vela, tuku mai ena.
2: Io, malo, vita, te whamalo atenga, whakalon hea, si manatu hake tau kausipoti te vita. Whakafolau atu whasi koe ni ai whoki mai, ki he kausipoti koe ni tonga i he Commonwealth koe ni. Kai koe fuga te whasiko ni mao ke nol tapu pe ki a Farafei Lola ki Tonga. Pe a Kovitis, ko Siwa, ko Loni, ko Sisi, pe ka Mone Peika. Sore whalaua waka, whau pula, pe ka Te Vita Waka, ko Ti Whehoko. Pe a mo Whewhaki a Kafa, Kesanela a Tonga Tonga. Pe koe koe pe foki atu ma au e whasiko ni Sione Kafus Finau, Sione Da Wololhea, Fred Pani, ko Mounga Motaani, pe ka Heta. Skani Taunga, Tesi pa mo Miriam Ngata, ko Sami pa mo Akesa Tupou, Lose pia mo Helu, pe pekia Billy Ufkremi, pia ma Toma kai ma Fareono a Pasi. Pe pekia Te Vita Nai Mo Seke Krajet, pia wakil yo pe pekia atua Paskoni pia ma au Palanite Taunga Piau kai ma Nanu ki Tanei Tini, pia pekia ya koe e Divisionisi Malolo, perché ti tu ya fitum le ana a lui ai nise a ikualu pepe kana sisi pe monusi masima koi koi apo ki mafi a fatoria tau pepe america a atu pasu na man kanseri pepe ki a sosteni sefesi pepe o akauola pepe tenga tau kau sodio tukumi a seria tangia tuafu ki nuslani pepe kasone mahino tukia tokta tukia ki ki Hamilton ye poka tu te vita malo
0: io ko fa malo atu e pe ako atu ai pe fasin ma motor ko to pe tablo tonga nga u e pong pong ini pe pe ki e tau fana wo poate ko atu ai pe ai fasin pe ma aki motor u e pong pong ini pe ki a Saverio Tamare Saverio malo ka mai ki e programa i e pong pong ini o Kahango la ugonia fatafehi lola, tamai e fatafehi lola. Taimi kou ki mafurifuri ai a susi, kai kai la pe kau fisi. Oirei, oirei fatafehi lola. Ma... Kou bende au.
1: Oua, mokoia pe ia.
3: Kai, mokio fatafehi lola.
0: Oia, oia.
3: Toki to mai.
0: Toki to. Ko ata de fasin mo to ko to ta nga we pong pong ini. Fa malo at ka fatavi fatvei. Malo abito o fa tonu tonu mai. Na taimi ko ku. Te hange ko ni ku ta mai e misa watikini ko tu al fatai ku lo tonga i texisi e. I e.
1: Oia.
0: Pagi fak pagi fak kesiwa tukiai pagi tanggo ofat kiai kau ofat tu kekap tangata falau himi kau holo holo kau no tu fakie
3: ngai
0: kau ya kau ada tau fika ni bagai kepong pong ni phone boleh malo

0: toki tu muau he ki unga e ne inu fonu kai kai lava orea. Koe ngai, ka toa e kau tohi koe ni koe whau a toki tā se ngiri moala.
1: Koe.
0: Taimia koe na e toki tā ia se ngiri i e ua. Kua maroa ka koto. Pia na u tā ka se ngiri, ma tā noa ke ueke. Ko ku e ke pe ku hinga fo ko fa e ho no ho a
1: ne
2: ne
0: ne ya ku ku boni be ka go be se ngi ko tai mi fo kia ko ya te i a nga u pa ko hangi ko me ape una ko batonga pe i fermak e o fa o pe fangi me ko ka ku mari ene to ko to ki tu mo au ki unga si ene e ke yo fo unga e to fo unga ai aku ta ta na ki mere ma te vita manukia ai aku e fa u ki a ta fa kula ma lo ke ki mo tu pe e ua oye ka ko ko fa malo ko mo to ka to a ka to i ka fa o se ni to ta se ni ko ta na ki mai e wena ke fasin
2: Ia a pēra o whakalara ia pito e ki fwoi unga ko first time pani ke pae fwoi iwan ki. Pako fwa maalope ko pefia ki kona ngai tohi ko whao a tauta sengiri moala. Ko e te wita ko mwahine leifo ka pito mo tauta sengiri moala. Ko te mga nao hiki mai koe mi kolo ki he potanga mo ui. Na e a leo ki he x-ray and lab ke kausiana ko ya, ko I ke fati si, pao palemo me kao ne si homa. Pa ko pule a sengiri mo alai, mande a pito mo emelina, pa ko fi alai a pito. Na e lawa mai ki he ni ki a sene ni ke puto no tu fefine kolosa. Pena ma o so se loa ki je yo te amo to sa sengiri, o fala hea sengiri ka koe, te ke a melina fana o e kake, ko e fo I fa o male, ka koe nu pe ma ta seni, Oan pe moe fai, unga ma ana ka ave ku ka ma ta masila. Si ta se, koe mona mito, mange mea ke ka ave ku ka ma ta mea. Kai ke koe, koe toki tu mau I ki unga, ene e ke I hoto fo unga, eh? A fotu unga hingoa, pe fokoleta pa moe kakala, eh? Tamatuku mu a ho o aipi, eh? Eko spoti u fatete, eh? Ena upe te tangata, eh? Ka ku ke hori hori mai pe, ka ku ke waku waku mai pe, I lalo wa e lai one, mai a pini whao tokta. Pe toki ngō wai pōlo, he, le leange inu kono, tai pe mo ki mō hoa, he, pa toki mai reka. A le le au pito pe ka watonga, ka ai pe mo ki lea, he, mo na pito pe. Pe toki ki mai ai kosi, ai ki e kosi pe ke me, pa koe takitaha tu u hono lai ni tama tuku mua. Ho whakakoi e maari apita tōra whamalo atu e whao maari ka koe ia kono kanoloto ia o e ani pa koutuko ia timo ka whoke atu o tangata koutuko ia tia
0: malo e uena ka koe tau whika tolu koe ki he pongpongi ni o ate tolu a whirimohala te whanongo ki ai te whanongo ki ai Toko I mai uena ka pakua atahana. Ka kou maari e iha tohi koe ni a whatawhi lo la,
1: eh?
0: E ne tohi koe ni a whikawaki koe mo ki unga.
1: Hū mahe ki.
0: Maari a eke ki unga ke lai o ne.
1: Eh?
0: Aiko ne tū koe ni hangeni hane lau koe ki toloa mo ate.
1: Eh?
0: Ki unga ke lai o ne. Mahino na e lahi pia mo whokotu una a kakala. Eh? Ke whai hono eke eke I ke waku waku pe ki unga. Ia ke lalo vae o e laio ni maari e whatawhei I he hanga e tangata. E papa ke pehe koe kau kalasi pehe ni foki koe kalasi u ku e.
1: Koia.
0: Ata mai lahi.
1: Awit.
0: Whakau kau e ngai.
1: O na wā ngai.
0: O na wā ngai e. Oina ka pāku wahata wawe peta taimi kua hata ki ena ke afi kai e tawhika tōru pungpungi tuku mai.
2: Ok, kalau saya di Afrika Tolu, tuku ya dia di Loto, California, kondisi Anamaria Okus, kita kau waktu ini, tuku mai ya ma'a Ana dan Monohoa, Alima, menaukau Faikawa di Stockton, Stockton, California, iyo Anamaria, kau enak ofat kamu tol, ofat ke Alima, memukau Faikawa. Bata, tuku ya di ma'a, tuku wa linci pome di Loto LA, Pea moe lolo kakala te au, moe fei unu koula. Polo kalamari te oia, moe tangata se misi a pome ki loto Amerika. O falahia klinci, ka motol, moe kau Amerika. Pea koia, pea tefo ki ke fifita mai kolo. Pea moe kau tano ape mi ta kavila malo i lo kawa ni hena mo to ko tope i ngai tano abu ko tope fa mama pan to ta ka pe kya a afkalon hia me ka i lo kawa pe me ko tano ape mi no sana ka fo ke tivita mo vela malo
0: io malo vela tu mena
1: io ko po hafi di ma de vita ko a ka nga we to ko nere mi sinta hare ba ka si po uri he tai min e fare ma ko ni ko sta ma gi ke ka ta ma ko ni ko nikola si po ni ulfren Pepe que ya tu pou ko poasi con ina ko siaki ko taua sabiu ko fa siaosi adimo John kautagata mutokanga bito ke tau e tau ma befoki ki a te vita nai mose ki kwaichets planite nanu pia taunga peo ki tanei tini pepe ki a fifita mai kolo me kau fai kapa koe ni pepe ita ka vila pepe ki toko wa ko kau ngau ena kau fai lori kuna saberio a tamare puloka Pega mosaati a pauta Daniela Teu ka mali sate a pauta Milpuru happy birthday atu ki hoa doa ya la mama pepe foki ki a osai to klau foko bihabili tati ko diu a foko katau kiriba fraus malanga tu po uhi ko mosese tene fufu saia farsiva pepe ki ia tupo uhi, ia bea matonga, uhi la manase, bea koiko ia pifaki ko pauta kia Eneasi pauta, tina kau ma a Lobby Junior, bea koiko ia pifaki atu a efaskani mauti moti sini manmua, skani tau ngā, a takala flak seni, pepehe ki a naki seni, bea koiko ia pifaki, bea ma au e mofui ke tunga fasi, keno pipa, o vatu.
0: Ia. Ata pe fasini pe maau elinsi po me pe pe foki ka motor ko toa ko mo a e pong pong ni ange ko la wa vela ko toi ta minite wa tol ki ni ma ko mo a te ke mo la va tu ki nga we i he pong pong ni pe fa malo tu te vita manukia ko fasi ko ni ki unga ta me te vita ko fa fasi e mo ya ki tagai ne masilo a fasini fa malo tu ki a te ko i he to ta na ki mai ko ya ai a motor ko to mo ta lo to nga au e pong pong ini fa na wo pate a to ai pe a fas ko ni te u fa nongo ki ai a fe ko e fa si ni foki ko e a to ta ko ni na ne ma u ko e fo fu a to nga na ne ma u ko ni a opla eh ai a ko e a hango la ko a se mi ko ni na to ki wini mata ere na fa ka to u ha u lo u a pe me longo teme eh ai ango tamaiki ai ako Felipe Manu ko e kamata ni manako ako ni te ufanongo kia afe maru pe kose na taa fia mea osi ko e wini e Felipe mea pe alo au pitania ko ne taa mea yo kore ko e ke kumi ange pe ko e faa weni e hai ai te ufanongo kia afe haka masia taa ye ye apply
1: na ufanongo e koi
0: pe ako ufanongo ka se sio Wini pe kase mi hanga se me ta mai totonu pe o kai ko ia e fofua tonga kune Wini e fea ui. Uraki Wini ia Felipe ko no toko ua pe fefine ta kuia ia Felipe, fefine kofoni, fanga e vae o kuia i a
1: Samuel.
0: Samuel. Eh?
1: Wow.
0: Te sio. Kako guhinga ni ko manako a koe te ufanongo ki a fe koe hanga masio i vae koe pa mei. Mei. Eh? Ka ta ufanongi ai. Motol ko toa talotonga au e pongpomini ate fasini pa maa motol. Pe ki kau Amerika mo kau ma ke ta polka ma pong pong ni malo

0: Buena. Ma. Oye, fica lo aquí se pong pong ini coi ha ha fa mau po po me pe ta por gama. Ki pong pong ini malo.
1: Io te vi tamo ko mo a ne vero mo ona bit ko ta fu ulu aki ko pong pong ini o ku tau pe li mo ta fa ai ko ilo fu ko fu fa o fa nga te vi ta pak mon pe tro mo nga ka fu pe kai fa ma unga ta la ve ko to ka ka ka ho fa a ke te pore pore I lo he tonga ko tau makolo pe. O hangi pene ha te whiri ha tau whaanga, pe ko te fwoi kakala, ko whiri he whika ulake. Tu kua te wewe me ngai pupu, me ngai me teka te whiri, ho tau fwoi whika ulake e, te wita e. Alaha pe manongi, hei lala whaotisia te talake e, pe kutene e. Ka kua sume hene ki tangi fwoi malau ko tak mo ya ka, pak mo en pe. Ko e fwa fwe fwea pito, fwa maloat ke tau whika ulake pongpong ini, fwa fwa fwa pito, pe a ku tau Lave ko tope ki fo hivan e mare apito. Te vita ko ape ae fama apopo ko puki pefenga mare ko ni ko tak taimi. Ape fama lo lahe apito ki he ngau lahe. Oku fai ma peko no filifiri mai tau ngahi hiva mare e I he wike ko tope. Ange peko lave fo hiva hango fulu he wike fo hiva fang fulu he mahina. Ae fumau inga apito pito. Ko mea ko fafifi e taha ko kounga ia fama lo ia na tol ko nau kau mai te vita alu ki he toko la. Pea ko ia hango e ko istan kounga ia. Yes, kau Amerika, honga, au pito pito, wha malo lahe tko mo kau mai e, pia kua foko nao hengeng, ah, maare au pito peka, nao toko toko tope, minu silana, peki tonga, eiki, aslilean mo fepe, a te honga e, wha, ka malo ka motol. Peke he ko I koe tau taimi, pako honga e, pako e kia hare ta, wha malo e motol e, wha malo tau pito, o mo kau mai, wha fifia, pia kua honga pito. Te wita kou toe wha fe e te, nao toko tope, ko tope, taim ta tau pe, pot, Pulelulu oi wike ka au ke tau. Polkala mamau ingan mo fafifian. Pak fa malo ta bit. Talmono de moto to nga wike. Fa malo to mo me mai. Ka mo me ato a fatu. Malo.
0: Iyo ko fa malo tu heina. Malo apito la vereta polkala mako e. Fa ma apo buena ku ke fa hoko mai. Talmono wat pe kak motolu. Ta kwa ke nga we motolu ko to ako ni. I he ngalua pe mukau mai ke polkala ma. I he tau... Apes Facebooka te hangemu lao a uena, te whakawhi ebe motole taim tatau ki he po a pule, a hengi hengi tua pule lulu ka au. Ka mou mea, a tu au what kia ki motolu. Whatawang ebe, ke mou ma au ha weekend lele, I he tau whanonga atu koni, ko hi koe osieni a pongpongi ai mahinani a sirai, ka tau hoko atulewa ki agos. Mahina fau, malo au pito au pito. Wena kau o atu pe e tau ngai fas ke hoko osua noa me nima ko tau polkama whaosia ke pungpongiri wha hoko atu e ai Paula Moala ai polkama hafou atokoni whakalau maadie malo ko vai maala hal me kautaha e Planet Cast mo nao whanongonongo me tuwaki ke wikendi malo vai
2: Malo apito te tamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga kotoa peku moume a mai ki polo kalamani. Kwa atai pe foki ai whamanatu ka ki moutoulu kotoa pe. O kai toi tari ki moutoulu hawhai nei ni sa whituku. Lama lelei fini motu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Cast. Ki moutoulu koe mo fie mao mo ngahi mea lere. Lahi lahi au pito te vita kau maaka ngā whanongo. Te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o atu e otomentiki kā kia. Kau maafo ke ngahi mea lere ko toa pio ke whee mao. Ngahi SUV sea fitu, walu, hiva. Wau pe fo ke tau sea hongofu. Kau maafo ke tau ngahi mea lere la lahi e ngahi uti. Ai ko Ford Rangers, Toyota. Kau maafo ke ai ngahi mea lere ke kehe pe lava ke ke whiri mea. Ko iai o te ke toi tatari. Pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngā tonga. Ko I ka atila fukeni ai tonga. Pea unga ue ai tonga. Ko ia ke whai a tatokoni ka ki mou tolu ko ia ko mou finance. Mo atu ai kalasi mea lere ke kehe ke mou whiri mea. Fwa malo atu ka ki mou tolu ko ia. Ia ngai wiki e kua mari watu ne mou lava mai mi tauranga. Ngai feitu o kua mama o tia me o kalanini. Ka ku lava ki nau mea mai o fra hoko ai whinga I ko ia nau mea lere. Ko tau fika te foni fe tu tatu mai ka te au koe noa ua ua. Noa fitu hiva ono nima ono valo. Pe ko au ton mai peke mau ia te. Tika te au fituono e Nelson Street, ka mou mea.

se dau lotu. Tomas maske mau tamai se hewa ni asiona. Kakoia e tamai a mau ei kosisu kaisi. Ka tamai koe tu loa. O tu horoaki. Peau tu umau. O laulau tu tangata e asiona. Kakoia e mau tamai ofa. Peau ke tokai baananga. Ai mau meko toa pe. Au lefu fōki mau tōru ya afini ma ofa. Tā ke tatala e hāna ke mō i tāingatā ke maulawe monuai. Tai mari ānga e wha tangata, o whakatuha e mau mo ui ke tā o mwe whānawa e Afiona. Tā pāki a lotu me tui ke Afiona, ko whakatuhi o bangatanga. Mā tōreni o kakai mau te fuai a te arohe honi. Mā ulunu mai pē ke lotu o whatau wholawhola ki o Afio. E nero e mau taimari e o ofa, pe mau mohu e tāpuaki e mokui. Ka tautu āwhanga katoa peia he ngau e te wolo, me hori a maulato mō mau kakano. Pe puria e mea te tonu ke mau whai. Te pongpongini mau hau katoa pe, ko ngai ngesi pu maha ki mau tonu, ke whakafonu me tāputa mohu pe fonu ke kresa e Afiona. Mafatai o tua wa ke hu a noa peha o mesi ke whamoemorea ki mautolu uri e uri an whao. Whamoemorea ki mautolu o tua he taimlahi. Ko mau ngari mata mata lotu pe. Pe whakaaringa nerei pe ngai mea lahi. Kai kai ke mau mo'u iaki. Ai whaino hino ko whai o whawhraga teki mautolu. Whatai o kei tu ke whainga maari e. Ke teki mautolu ke mau. Fai be mena ton be de mafai. Fastai o fuaki ho kotoa ko mau moi hu. Fastai be lau maari e be. Ai tama o mau tukiri tamo tupo ono pe a mono fare. Kui na nasi pau tuk aho. Ta kui ni o feina tonga. Fastai be lere be ho eiki ngatai fonua. Kau takilotu. Kau me tonga kotoa be u te fuai arte olohe honi. Tūke mau ke ngāng whatah, e tārai pē lāng lāngi a Fiona, i me koto pēt mau whai. Tūmtūmai mau whawhetai, ko hoko mai ke whakalahi, ka ko whalahi o ke mau tōl whahina e tangata. E kai te kalau e mau tōl nono, ka ke hoko mai pēko mau moi hū. O ke whakaha i e funga korosi, ke longa taha tui ke a Fiona, ke ne mau e mokui, ke mau rehe opito. E kerei, Tuke tūlo ai pēha o whangatik mātou neo me mau gosia. Kwa me mau mafasia e takta whai veo mau oto. Tā me mau lai whakau. Kwa tāngi kei tonga pē tonga. E toka mai ho hoi fuang hangei ka rotu mau whai. E tāpuak mai a ngāwe honi. Kau ngāwe re teo. Pie mea na tonga he a honi. Kono kei ome whainga maari e ke mau tanga noa i ho ofurfura. Ie ea. Pē moe o pē. Ie taim kotoa pē. Mau whaka te mau ngesu mo uin, kia na hiki o whawhonga me te mau tonu. Hai mea ko mau rawa, tuke langlang ia i huawha. Mau hu mo kore ngai mea ni huawhe a, taho aloko kais ko mau whamo ui. Tapu moe a whio a tu ata urotolo tonga. Patapu ki he tamatu i te boono. Kui nana spau kutu waho. Ka pe fo kia na whare. Ka British Crowni, Princessi, kau mai hau eike whanua. Tāp ki hata klot. Tāp fō ki whare whā taranga. Kau mai hau eiki ai hamata apure. Mwe ka kai ngatau pere whanua. Ok tau te fōi a te rohe a honi. Kore pere ki whangamari e naunau koeni ke u whakato pere. A tau pōpou ke pomponini. Me wholawhora to oia me he. Kospereci kaisi ki toi mātiu, ngō furu mā taha oi wahe, to e tōng noa pere vēsi. Ai a pēan whārea. He to ioke a kū ok moru, pere kawenga a kū ok maa maa. Kawenga ku fua tūpū ke whamaunga kē, whaka whae pōpōkin, ok pēan whārea. Ai a kū ioke, pere a kū ia te au. Koe taha kawenga kospere mātiu, Koe whakaului mai e kakaisi.
ka uho mo mo onia tanga ngore rei te whatumara e tangata pe awhi me e kobi ke mo ui. Mea pango he nai kai honga ke lau maarie mo mo ui a ngahi tūku i koro tangata kai o hange e ka kore sini e o pere saita me mo kāpa neume. Nai kai puri e teki nau tolu koe nau no fōda nau mo ui ngahi mana pe mo ngahi malanga siso. Eke ngahi tuku i koro takatakai koe ni i e tahi kāre li koki nau tolu na nau la venga mo nu pe mamata mo whanongo tonu he ngahi tala oi mo ui. Koe pango e na tautu a whanga pe e ofa fungani a o tua i ono whirei e he whiri e ngai whaingataa oi whanongaanga. Tamanoa ke ngai koro takatakai e kau whare si e tai e msaitoni e msotoma e kei tua ki ngō fua ngai pēki nau tōru, kei kāta ki ngō fua ngai pēki nau tōru. He nai mahino nau tūwhaka ngā, mwe tūkunga nau iai. He ka pauna nau tūwhanga he ngai ngāwe mana e ki, hange koe ne tūwhanga ia kore sin, pere saita mo kāpane me, ne loa pē nau whatumala whailerei. Koe mamahi anga e ki, ke whaina taa ke tui e kakai. Ai kakai nai e kai ke whanongo tala noa, ka lalau ma mata tonu, he ngai ngāwe mana e ki. Koe hāko whaingo fua e ke tui e kakai te eki mamata. Ka whaina taa ke tui e ke nau tōru, kua ma mata e ngāwe mana sisu. Lolo tonga e ngai whaiako tātakai, e ngai koro, koe tukui koro koe no nau tōru. Au maheno me waloke sisu, ai mamahi ha nolo tō, pea osi ene tumu, hei kai ha mei mei honga ia, he loto me lau maaria na tukui koro tātra kai o kāreri. Ka te whakawhetai anga, oi pongpongini ka inga. Nei kai tu unga ea situa e ki me ka inga koe ni. Tāna kei tuku mai pē, o nau whainga maaria. He ilonga tui me whakamooni, ko si supe, e hala ke mui taigata. E tāpua ke ilo me tui ke e ki, ko si su kalai si ko ene omi nonga e me fie maarie. E ku kei ma huru hake ma o pē, a ene ofa ke whahi ngai tarata. E ka ioke aku morupe ku kawenga aku ma maa. Ai e ku ioke, e ako ia tero. Koe i o kē ka kawenga u hiri ki uma o i puru tō palau. Ai e kono whataungia, kono whakamolu, me whakamaamaa e kawenga i puru tō palau. Ke tokoni, ke waweane, te aua tēne o sia he ngā ue ne whai. E tāna noa e honi, re sona grau, nai afio e sisu. Koe kakai tāna noa ki ai, koe kakai mawhasia mō o sia. Ka koe whakaloro mā kāina tonga e Aotearoa. Koe nā wongosia mō mawhasia koe ni, he ngāwe a whiri pe mō te woroga mō sētane. Kei ai peha mōi ko kaini kawea a whiri mō sētane, ko waihi e. Ko waihi e ha te tuamerie ke mōi ko ia. He tau mō pe sētane ke whakauha mō tāmate i e tau mahi mō ui. Nā tau ngā ngai ia. O e ongo mai e leo whakalau maarie, e o koe leo whakafie maarie mo whakalonga. He kai kai ha taimi, kai iai ha taimi ko haia mo ui i he uho honga e tere aumate. O kai ha te unga anga. O kai ha te amanati anga, kama si supe. Ha uke a te awa ki mo tolu ko tau pe whāngo sia mo mawhasia. E te whamaro roa ki mo tolu. Koe tala noia bumbuhini. O kamata ki pēr waloke sisu, ienei wakai ke tau mua marea e mo ui. Neongo e nau mata mata lotu, pēmo e nau whakangari ngari, ka nai afio e sisu, kaiha mei mei whakatumala taha e mo ui. Nei tau tu a whanga pēr e ofa fungani a o tua, he nei matolo tu i ho nau loto, a ngai mea osi mo more e mo ui ni. Nei mātua ki hā mahino me e nau mo ui, nei kai beha mei mei whakatomara. Me ni whi tuu me kau pō uri e hara whanonga. O ki kai ha tā raa,
Toi fehu ia e mo sia me mo mafa sia oha mo ui. O tāpala sia e fili mo whainata. Kato e tuha pe ia e mo ui o whao turi ke tala. O e mo ui ke mafa sia. Ko e hola pe ia e mao mehe i kai whato mala ko e he. Pe tūnuko e mo ui ke tere ae mate tainata. Kato e tāpuaki. O e kei ia te tautolu ae e ki. Ko e le afio. Pele afio i ae tangi mo e toe. Pele taria ofa mai. Ke whakamaroro i ae tangata i ono afini ma ofa. Koe wholawhola e pongpongini, koe wholawhola e whakamanaki. He gure pehe mai. Io, he koe io ke aku o moru. Koe kawenga aku ma maka. Koe io ke atua o moru pe. Koe le moru he koe sisu. O kura ki whaaki mai ko tau ma, pe toki hiri mai ai i oke. O kutampua tu ma upe ai o tua ke ngahi matatau o heri. O kune takitau ne tuu ke matatari ai tau o heri. Ke he pege mao he tangata, ai moio fie maarie, kai mahoru hake, ha mo ui, o kutangata. Ko kawenga ku ma, he ala hono mama whaaga e tau tolu no mama. O ka tāpua ki e tui ki o tu ato e te ngoki. O ka moru pē e re ki o kē. O ka te kawe ngā maa maa pē. Ko hono talāko e te kaki e te ia. A e tau ngahi kawe ngā mafa sia kotoa pē. Te le kaumo ki tau tolu ke fua. E whaena no maari e re sa ne pompungini. O kune whamanatu mai ai e ku i o kē pē ako i a te au. E tala whatangia e iki i geno katai o toki uhinga maari e ai ofa e o tua. I geno kumuni pe mou iaki ai nahi tala e mou i ke wholwhora e o tua. O ki kai maha te mea mahu inga ange ke sisu ka koe mou i ahlo katai. He nai tūga ne waloki he tala noa e honi koe tūnuko e mou i a katai ke mate. Ka koe mate, koe mate tangata. Koe whaenei no maari e sisu se no aki mo sato mara. Koe ai e kuri o kē pe ako ia te au. Kono tari ia. Pe aua na momo i hiki me ngahi. Me ene ngahi tala. Ta mo ene ngahi whahino hino e toi tapu. Mātou ak mahu ina ke tā whaino ingo. Yo tau lo tau me lau maari e. He koe whaha anga o mo ui de sito. Me he mo ui motu a kaka kapa atu. Ke lāna ki tātaa i ko sisu kraisi. Kaina tonga. Ong mou mea mai e pongpongini. O ki tau tōle wholawhora e pongpongini. O ki kai hatu e nonga. Tau kai hatu e fie maari e anga. Ka koe mao pe e ko sisu kraisi. Ki loto he moui. O ki kai mao he ahoni. Kai tuwage a pongpongi. O ki kai mao he mahi nani. Kai tuwage he mahi katu. Koe nonga me fie maari e mo ui, koe mao kreisi loto he mo ui, i e mo me ni kotoa pe, i e ahoni o whaive o tupua. O kikai mo ioke molu, mo kawenga e toi maa maa ane, o koe aipe eiko si chu kreisi, o mo ui ati, koe maa maa, a e tau ngai kawenga maa fie kotoa pe, koe uke e pungpungini, e tau mo ui ake kreisi, pe tupu, pe fua, pe tori au ite mo ite anata. Yo ke aku o molui. Pe koe kawenga ya aku mana. Ai e kui o ke. Pe aku o tea te au. Yo wafai tamai me aro. E lau maare maani o ni. E meni. Mau whamaro ate o tua. Tuke mau ikuna. E nao e pungpungi. Tā poak mai e tongo toa pek mea mai. Hoko e wholawhora. Mo e ako nake pungpungi ni. Ke mau whuronga ke e honi. Te whai ai e mau ngā ue, te whai ai e mau whakahiki hiki o tua. Ke tāne pē lāng nani, mō e mālo e asione. Tā pāk mai tōngo tō pēk mea mai. I e o pē, i e honu. Hoko pē e wholawhoranga, wharawhlahi a te kumau tō. Ke mau ilo i ka i o ke e asiona. Oku molu pē maa maa. Te mau aiho i o ke pē mau wako i a te koe. He koe toki mo ui e ka fifia. Koe toki mo ui e ka fungani hake. Kadoloto a kraisi e mau mou. Tāpok mai kumautou, tāpok mai kawaere teo tevi, tāpok kawaere teo e pongini. Faya mou whakatofa, ma tāia e kraisi e kou aro. Kāgo mou whakamoui, e meni.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel like my toy for failing, you have to ask Samoa of a phone to put my mouth to Malawi and to Na, to an offer lover, Malawi say for Malangi Ma. Alo mai loa mau si mai fa fonga i telefoni o le astofi. Tolus fulu i ulai lua ferus fulu ono ale lima tolutasi pi ai pi emeni au te aroa. O se vainga mātango fie sa mai tawina le aso nafi le malai ta ano o le teo Faiva Rugby Stadium i nuku aloa faitonga i le faalinga mua mua le lalangi atoa o le atatusi po le documentary e winga i le ali ita utaua o jauna lomu. O le alo le tupo tonga ya tupo utoa ulu kalala ma le pale mia o lodu whakafanua sa awai ili awala ulia fa abtoa ili fa atsinga ili afiafia nafi. O se faa manutunga ma se faa alo alo sili mo le neitoa le awa le All Blacks o lone tupuanga i mai tonga a ili ifaalia le nei yata ifaliti ifanga i ni usila ma le laulangi. Na sa afil faa tonu langolango le nei yata ya bea mafileo o se tuulanga maualunga ma le faa alo alungia o le tewai faa foa yata o le faa manutunga ili ele ma le tupuango le nei yalo le Pasifika ma se tama faa nau o tonga. Watuula imai se fee se ya inga manatu cha cha ul malo so faa tasi o na ole faa iunga faa sahil faa unga ina upenga te faa ilangi po le social media e tupulanga ila loifo le sifulono cha usanga le matutua. Sa faa alia le cha cha ul vaenga le acti ya David Seymour ele longo le leipe afi na upea le national e faa malo siya le neitu la tula fono aya afi aile le ta ulileia o le malo so faa tasi. O le fina ngalo fo ili ta ita New Zealand First le afio nga vavasa mana ya Winston Peters na saa unoa fai main e matuwa se se lava ipanga le neifa atitau. O le ministalo o nafa mali neima ta upu o Erica Stanford o saa uni nei e avel neima ta upu ilumo le kapeneta istaimi ele otoi mamao mo sitalnoanga fa afsa ngai a noa a ole ifaya sifai unga mulimuli. Mfaalia le minister fa malanga inga ya Erica Stanford o le polo kalame o ngā luenga fa avai taimi po le recognized seasonal employer scheme o se polo kalame le leiteli a ua fa inga tama ma mafalo na fa atinonga. Na ia fa ala wiloa mai su inga fau le polo kalame le nei fa afai ngō fiai ma fa ala wiloa atirele fa o ngā ina mo le pui pui inga o tangata fa inga luenga. O le polo kalama le nei o le RSE e au mai i New Zealand le sifulu fitu wafe tangata i tausanga ta itasi mai i Asia ma le Pasifika mo ngā luenga faawa i taimi i fuala au aina ma tonga la au. Sa faali e Stanford o suinga o ngā e au fialisi iti o tūlanga faa maoni mo pulo ngā luenga lo le leia la tu faa maumonga ma le faa faingo fiaina o le fea wai tangata fai ngā luenga i le vao pule ese ese. Ua fa'asaleina se tina mai au kilani e te ono lan whanau ili walu maasina e nofo wa'ama aia ilo na ainga. Ilo na mawafua i awala pepelo o le benefiti mo ainga po le Working for Families Tax Credits sa le te tau ona ia maua. Sa fa'alia se sangi Rosalie Filoa lo na nofo sala ilo malu fa'amisidonga fa'itu malo i manukau le aso nafi ili mooli yanga le tau fa'asese malu fa'atainga le muo la fonga po le tax fraud. Tusa mali selau iwa sifunu wafe taala na tutongi sise ya filoa wa watoe tutongi ya tune ili tolu selau taala ili maayaso. Na faa ipo ipo lilu wafe sifunu mali tasi ima ito ono la faanau malo ni toonua. Sa pepelo le Inland Revenue ili lu wafe sifunu lima o iyo sitina nofo to otasi a ono nofo mali toonua. Ma amata iloa ili lu wafe sifunu walu te iyo ili lu wafe lu sifunu faa ona iya mawale fiso swani. Lona faa salanga mulimuli e valu maasina e nofo faa vaa iai le fale, ma leono maasina faa upopo o tu utuunga faa apitoa mo lona faa salanga. Ma le tala faa iu, nufaa nia le alii saa mos isi iu a mea mamafa na mawaina le pina siliva i taalonga le Commonwealth Games ya atoa un tafi fai mai na tuu atolo na maalosi le neita uvanga. Na si e tafi li selau fasifu lua kilu kalama ili vaenga ili snet, ma li selau fisifu lua kilu kalama ili clean and check, na mawailo na tuulanga lua ili vaenga ori e fisifu lutasi kilu kalama. Na ta uafo ili nei yalo o Samoa, ula nato faa malo istino i Samoa, e ta itolu taimi ili aso ma ili aso ngafua ili aso tofi, ma itele taimi sa faa aluwai faa ta itainga sa mana umia, na ia ausia ili nei tuulanga mawalunga. Samo telefona olene yaso manu teleina lau tapua inga, ingo pula i Maria Makelita tu, So if
0: All New Island Time with Dofinga and Ina, only on 531 PI.